0: regarding ko sa kung ano po yung alam nila sa insidente po.
1: Oh, Katropang Franz.
2: Katropang Irwin, no?
1: Pa, at large Japan, may bala na suspect?
2: Medyo, i-identify kung
1: pa klaro?
2: Pinuto ang suspect ni Katropang Irwin, no?
1: Mm-hmm.
2: Ay, si, doong lakas yan eh, naka-helmet sa nadaan, may, ano pa, naka-raincoat pa. So, tiyan mo, sa ngamon ni Katropang Irwin, hindi pa gina identify
1: kung
2: sinabi niya yung suspect sa likod si me, no?
1: Ang it is apparent lang na ano lang subo lang kahit naka-experience na kita sang amunin mo may pinatsa na may tiniruhay and until now it happened no gina-consider ni sa mga extrajudicial killing waita kabalo kung sino ang mga nagahimo sini either ano bala mga perpetrators because of drugs or basic personal do amuna bala.
2: Ang mga nakita parin, no? Kay, ano pa, do, gina, ano, pag isang kapulisan niya, maning natutupan din nila kung, sino, ginibi ang, ano, sa biktima, no? Na, mong ginibi ginibo sa iya.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, medyo, madalag-dalong mali ang ginibi niya kaso, kung why ka ginibi isang may, mga na, ano, gabi, mga nakaaway, o kung may mga na, kontrabe, sibling, at, medyo, ano, ginibi, no? Dalong-dalong din sa bahay niya.
1: That's why.
2: Rason nga may kamanda nga gin ano gid no. May rason gin ni kung nga gin patagi sa pangalan.
1: No. Oh. Pero well siya, to kuno nanong development na subinad daw. Importante lang
2: yes,
1: so. na
2: yeah. Update nga natan time to time kay Kapo Irwin subong ang diri sa Sudan Santa Lisa ginahulat pa ni.
1: To.
2: Ang ano no, ang investigation dire. But ta confirm to no, kay ten suspect na arresto diri subong nakaunong sa kasubiya sang talisay si PNP. Ang nga suspect Katropang Irwin, abid si Bong sinubda crime operative ko ng suko kay i-parapin test niya.
1: Uh-huh.
2: Sa information na na-receive do allegedly naging tiro yun yung gamit ang sulpak ang biktima. Which is the yaman ikon abiyan Katropang Irwin do, sa mga initial tanang information do nakabasi nakagamit ng problem.
1: Grabe. Ano naman? Tughong naman? Nakayup-yup naman?
2: Sa mo na. So, tiyari, sa mga katapawin, no, naton to lang, di. Ari kita actually, dito sa talisay si PTNP para makagather kita kung bastante yung mga information. Angot sa lakas ng investigation sa sinin niya, ano, pag pinapatay. Sa isang makalalaki dito sa Zone 3 sa Barangay Concepcion, Ciudad, siyang talisay, Katropang Irwin.
1: Oo, gina-process pa subong, Katropang Franz?
2: Yes, di na si Kaso na subong ang suspect. Already, ano siya, para pintas na siya.
1: Oo.
2: Para Irwin, actually, nagabot na ganyan soko from the crime scene. Nag-proceed lang kita rin pala sa PNP. Para maano sa para Irwin, kuwanta lang di ba lahat ng hayag ang involved. And also, ang hepe sa talisay si PNP sa dugang ng investigation sa para Irwin.
1: Oo. Sige, grabe man ba? Sigura ka. Nakatanawata kung anong dason ni kabay pa kung hindi na magdugang eh. Pinatsanaitis ni Grosso?
2: Oo, muna ganagang permit. Iba tayo na balik na nakaroon. Baka istorya kita sa F eh.
1: Oo.
2: Para sa investigation ako sa siningan shooting incident sa ano, sa parang conception sa siyad sa Talisay.
1: Oo. Sige, Katropang Franz.
2: Ano pa rin sa patrol sa Katropang Franz Andrew Burgos, XFM News.
3: XFM Live Reports.
1: Salamat kay Katropang Franz sa mga latest update, latest balita. Diwa ka shooting incident mga katropa ang natigayon nga na report na kuha. Ang mga detalye mga katropa, one is from Panukoy, no? Dito sa Talisay, no? Ikaduwa, ang shooting incident mga katropa, no? Subob lang ato eh, nakadamo bila sa mga tao, bila nga nagpainit na lang. Damo sa tao nga pamilya, mabatian mo, anak, ginpatay ang Pinoy, amay, asawa, ginpatay, abana, ginpatay ang asawa yan. O, dito nis kamakalan last time, di ba? O, mag-utod, naglab-anay. Ang 2026, doon na punan sang ugot kag init, ba? Nga, hindi ta ka palaba sa Korea ta? Hindi ta ka pamati, no? Diretso bit kitan mga katropa na batsaganta nga sa panahon sini sa 2026 may mga school shooting nagluntad, may nagkalabatay mga sudyante, naghatag sa aton sa kukulba, and na-highlight di ang mental health nga concern para sa mga estudyante. Doon kasala na ta, kung anong imuunta. Ha? Abi, pagkalma? Ha? Hindi man tama padala sa init sa ulo ta? Sa siklabo, bla, sa aton nga tagipasuon, bla? Dapat magpangyababaw kung anong konsekwensa nga pwede may himo matabo sa imo. Ano ang resulta sa imong ginhimo, like magtiro, maniro ka, siyempre dakpon kagid, no? Kung maghimo ka sa kalakasan sa isig mo katawo, siyempre dakpon kagid, no? Is it about the economic nga concern? Hindi man. O pero kung lantaon ta, mga katropa, if it's really drugs, no? Ang mga kaso gani, anong dalums na di? No? Nagpangabuhi niya sa droga? May nalansihanay tabo? No? May nagpamatay? May paniro din mga katropa? Ano mo na bla? No? No? Anyway, Tristan at Gulay may aga. Salamat sa pag-upod sa aton nga si Bisaya ni Bay. Shout out lang sa tanan nga nagakapi sa overflow. Dara sa mga kagahay. Moises Padilla. Way pa man gataas tubig ha. Gaw lang ulanda sa inyo sa Moises Padilla, Sir Junior. Halong kamuda ha. Dira gli sa overflow no? Kabudlay gli no? Labyanda ang ano no? Ang lugar no? Way pa gini makukrit. O, mga congressman ta. Dako ni nga bulig para sa mga residente sa Moises Padilla. Kung ma, ano na? Ma, concrete gila entirely ang overflow dira. Guba man sa last time to dito sa Bagyong Tino mo. Oo. 8:05 mga katropa, mga commercial ko anay. Haboy ko nga itong mga panumdom mga katropa. Pagkatapos, balik kayo ta. Pagkatapos ang mga panumdom. Stand by.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan. Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang binipisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
3: The secret of health.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ka-wellness. Alam mo na ba ang binipisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang premium D3 softgel capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
5: Marami na ang

0: na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rheuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, atlum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa premium D3 coffee mix na ang akong ginakape adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 coffee mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
8: Oo, oh, gali. Diri yun.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
12: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
15: Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko. Lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
16: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
19: Si Michelle Nagali, isa

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
2: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng

0: mix.
1: Maluwas yung manamit ang sabon. Ikaw la Jinka glutathione. Makapahubin pasang na
2: wound. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Sister Pain.
5: Ako kalis si Lisa. And I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further, yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kag diretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bulls

0: Balik tayo mga katropa, alas 8:24 na para sa mga kutura natin niya pakatun sila mga opisina. May nga ka, medyo habula-habulan ta, no, sa oras ta. Mga katropa, ang saka sa atun niya presyo sa petrolyo, subong, mabatsagan ta na, no. Sa nakaligad kami na daw, mga katropa, ang bad news, may ara sang may masaka. Okay? May ara sang manubo. May ara sang significant nga taas gi-expectaran next week. Pero what is apparent is that there will be increase by Tuesday. Okay. Though bukat ba no? Okay, so ihambal ni. Because nakaligad nga tatlo ka adlaw nga trading sa world market, mga katropa, na kitanta ang mga indicators nga may ara sa pagsaka kid no, no? Sa Dubai oil, no, kag well, sa global market naton, kinahambal nga may ara Japan sa shortage of supply because nga kanatabo ni sa Middle East subok way pa sang nakita nga posible nga mahimo para ma solusyonan ang kinaguan dito sa Middle East, no. Ang Iran nagapakatikaman ang Estados Unidos may ara man sa mga gusto niya matabong, no. Okay. So, ano ang gina-expectaran nato next week? Ang presyo sang ano, presyo sang diesel manubo siya. May ara sa mga pagnubo, no. Hindi pa ni fix ha. Ginaklaro ko lang ang katropa because kinahanglan pa ni i-confirm sa aton nga DOE ang posible pagnubo sang presyo sang petrolyo. Okay. Pero initially ang diesel manubo siya, no, sang 2 ka peso kag 80 centimos, no, expectedly by Tuesday. Ang final nga ng advisory sang DOE nagagwa na sa Monday before Tuesday. Okay, ang Tuesday mga katropa, amuning implementation, pero ang based adjustment nagkatabo ni siya from the next 5 days sa world market. So ang 5 days na sa mga katropa, probably amuna ni ang ginahambal ta finale, no, sang presyo sa petrolyo nga magigo sa ton. Okay, so malantaw pa ta, ano pag ang manubo, no, ang kerosene na manubo man sa pila ang inubo. Okay, ariyo ang inubo niya 12 centimos, no, centimos ni kada litro ha. So kada litro na posible ma-expectaran naton mabatsagan ta ang bugat kung accumulated na sa hindi mo mabatsagan isang litro baklon mo, no. Pero kung mag tughong ka na tag isa ka container, ang ano mo ang imong 12 centimos mga katropa, dako may guans na. Okay, next. Okay, so iniya nubo pagnubo sang diesel kag sang aton kerosene, may pagsaka. Okay, para sa mga motorista naton, ari may igo ni mataksi ta. Okay, ang taxi nga nagagamit sang gasolina, may pagsaka by Tuesday. Unless ha, pero amo na ginaklaro nato na hindi pa rin final gidya. Why pa finale. Pero indicator says nga may ara sa mga adjustment possibly, no? May pagtaas ang presyo sa mga gatong. Okay. Sa gasolina mga katropa, posible may pagsaka sa Martes. Piso ang gina-expectaran ta. Okay? So piso ang pagsaka mga katropa, subong pila na ang based per liter ta. Ang pinakanubo kita ta sa diesel mga katropa, 92. Ang iba 94. Hali 92, pakadto na siya sa 105. Ang presyo sa petrolyo mga katropa. May mga kumpanya sa Gapol Gabarigya sa mataas-taas ka presyo sa diesel kag gasolina. Pero kung mangita, tama libot-libot ang mga katropa, makakita ka 92. Subong. Next is ang ining pagsaka naman mga katropa sa pagsaka sa gasolina. Ang gasolina to subong nag-arrange kita 85. Ah, okay, may ito pa. Oh, may 84. Tob-tob 91. O, 92. Ang presyo sang gas o kung gasolina. Okay? So, brace yourself naman na. Para sa mga taxi drivers natin, sila naman ay maapektuhan. Sila naman ay ang maigo sang pagsaka sang presyo sang baraklon natin mga katropa, no? So recap ko lang, lauman ta, hindi pa man i-fix, it can change, depende sa mahimo sang DOE nga base man lang bala i-subsidize nila tani ang piso ni nga saka ho, no? Amo na mga katropa, kun may importante sang may ara kita sang oil stabilization fund. Sa una panahon ni Marcos, may ara kita sang oil stabilization fund. Ginakwa na siya up and down sa kadubo o kun ang pagsaka i-absorb sang gobyerno mga katropa ang pagsaka sini because may buffer ta nga stock or may pundo kita nga i-bakal o kun i-subsidize sa matanan nga pagsaka sang presyo sang petrolyo. Ina sang una. Pero subo mga katropa, under the regulated energy policy nato mga katropa, sa oil exportation natin, oil importation natin, dari sa Pungsod Pilipinas, nadula na na siya. No? Gindula na na siya. May arap kita sa natin nga kumpanya sang oil sa una. Run by the government, mga katropa, eventually, ginbaligya taman sa mga private corporation. And that's, Ramon Ang. Ang nag-uyan sa subong mga katropa, no? So this is fully privatized, run by the private companies, and ang atong gobyerno nagalantaw na gidlang sang saka nubo, monitoring para ma-implementar, ma-compute pila ang tax sa ginsaka sang aton nga petrolyo sa Pungsod Pilipinas. Okay? So it is what it is. Ang nagakalatabo subong, so brace yourself sa mga kauturan ta nga nagagamit sang diesel, ate okay. So mga factories na ito nga nagagamit sa diesel, then please be informed na may arak kita sang pagnubo, no? Good news na siya para sa mga diesel users na ito, no? 280 ang pagnubo, no? Ginalantaw. Projected pa rin ni mga katropa, pero laban sa laban doon mga muna ni, no? Gasolina, may arak kita sang piso, nga saka. Sa kerosene naman, may arak kita sang pagnubo, katropa, sang 12 centimos. Bangka, diretso, bullseye. Amo ni nga ito nga ginabulo-bantay-bantayan mga katropa, no permit nag-bantays na di. Why matagalay may himo, no? Sa panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, ang ining tawag siya na di, ang pag-impose na sa mga taxes, bla? No? Pagpungko, Fidel Veramos, ginbutangan man sang tax dito, ang gintaksan ang aton nga fuel, and gintap-upan pa na sa value-added tax, no? During the time ni former President Gloria Macapagal Arroyo, and so on and so forth. Dayon-dayon na. Gusto sa mga lideres natin nga magwapo sila, nga ma-retain nila ang ilang ngalan, ang ilang ligasiya sa mga pag-impose sa mga taxes. Kay ambal nila, ang pag-impose ng taxes mo, gataas man GDP mo, no? So, para hapos, wala capitalization, wala sa spending, ang aton syudad, leave it to the private sector. Sila ng padlagan, kita, we impose, o kung ang gobyerno, we impose taxes. That's aside sa mga taxes nga ginabayad taman para kuntani sa serbisyo sa oil nga ma-subsidize sa atong gobyerno mga katropa. Di pa mangkot ni for the longest time dinigakadto ang atong taxes ginabayad, no? Ang komon tao mahambal naman sa bayda, kapoy nagay paminsars na kapoy nagay question sa gobyerno, and that's where corruption happen. When we are silent, when we are tired of questioning of these taxes we pay to the government, then it gives an opportunity para sa mga politiko naton to play over spendings which nagaupot ang corruption kag kinautianay porsentuhanay sa mga proyekto, mga katropa. We pay much, no? But we demand less, no? Why? Kapoy na mo, ha? Daw hindi na tayo makupahan ng mga katropa. So, istoryahan ta makaroon kay sa dyan ang sitwasyon sa nagkalatabo ng responsod Pilipinas, no? Because mga katropa, we saw ang aton nga mga servicing, mga public services, mga katropa, amat-amat na gakabutan sa mga kabot sa private sectors, no? The government is handing over these basic services to the private sector, no? So ang gakatabo subong ipit na ta, the private sector will do its way para mabutang, para ma-secure ang profit nila, ang kita nila sa mga serbisyo kani and gakapatay ang tao. Amo na yung sistema, bala mga katropa, kung pabinsa ron ta, ang tao hindi pwede nga maghipos lang mo, hindi pwede magkita dako. kay hindi na sila mahigtan, hindi na sila wala na sa utang na loob sa mga politiko if sustainable ang kita nila. So the most himuon is to pressure sa aton pila ka mga pumuruyo para iduso ang politika sa mga politiko sa Pilipinas, mga katropa. No? The response, mga katropa, kabalaw ta mga politiko, ta gabalibog na ni ulo nila. No? Kung paano nila gasto ng kwarta nila. If you have that billions of pesos, mga katropa, in a peso, no, what do you do? Sobra-sobra. That's why gani si Mark Zuckerberg, si Tesla, Starlink, galibog kwartan, galibog ulo nila, no? Paano gastuhon na? That's why gihimo sila racket, gihimo sila kung ano pa, no? Gabakal sa mga properties, ginimang pusla. Because why na sila pwede madumduman nga gastuhon sa kwarta nila mo? Isa na kapaliligban sa mga tao kung nga damo kwarta, no? There is Pilipinas, kung damo ka kwarta mga katropa, why gina? You don't have, you cannot spend it entirely for going abroad, bakal sa mga duta, mga katropa, kung politician, hindi ba pwede, no? All you have to do is to use that to gain power. You have control sa imong politika, the lideratos pong sud Pilipinas. And that's happened during the times of Marcoses. And karon ginalantaw ta, mga presidente, ta mga katropa, former, isang senior nga Marcos, so, if you have that billions, mga katropa, you have to convert it sa gahom nga ara maritain ang posisyon mo para hindi kami labtan sa managapungko mo na garas gahom. That's why ang magusanti naton oftentimes nag-intraman sa politika to gain power, no, to gain position so that maproteksyonan ang ilang nga mga ill-gotten wealth. Oh, di ba? Oh, sige na, sorry, enter ang mga katropa ko ron. Alas 8:38 na, kwa unta ang pinakamalatest update na ito mga katropa with the mga katropa natun, no? Ariho, isa pa tayo matapos mabungkuan sang pick up sa tricycle sa Barangay Sumag, no? Kwaon Tamaritalye with katropang Jan Ungon sa aton nga patrol. Aksidente naman na yung mga katropa ang aton ginestruyhan. Sekunta mga latest development update sa nakaroon sa pagpangragata with katropan Jan Ungon this time sa aton nga patrol. Sundan taman karon mga katropa, may ari naman sa mga latest update kita sa sa issue sa druga. May ara naman sa 400 milyones pesos o 400 mil pesos nga shabo nga nakumpiskar dito sa Barangay 2. Init-init kayong sa ang Barangay 2, ho? Sa report naman ni katropang Francine Queso, no, sa aton nga palatunturan mga katropa diri sa Bulsay ang droga na way nagkatapusan, ho. Ang aksidente hindi man malikawan, no, kay ti ang problema kung kisa disiplina para sa mga drivers natin bla. Katilaw ko kung kaysa mga katropa, yun lang, gadlagan ka insakto, ara ka man sa insakto nga speed, insakto nga linya, yun lang pag overtaken ka, hindi lang basta overtake mga katropa ha. Ikis-ikisan ka pa no? Sa mga kamote riders ngini. About kung sa loob ng madisiplina ha? Ang mga drivers ngini. Kung kesa maluoy ka man nga isugid mo sa LTO kay base black. Amo naman ang nagani motorsiklo nila. Iba sa makompiskar pa na, base ma sanction pa na, no? Pero mga katropa, way disiplina eh. Motor mo, insakto nga mga motor, ipalumba mo, no? I-modify mo. Ah, pa dakuan mo sang ukon pagahuron mo. Islan mong imong mafleur. Di go gahod kayo mga katorpa. May pending kita, may arang kita ordinances na pero hindi may implement, no? Alas 8:40 mga katorpa, kuwaunta si katropang John Ongon, mga katorpa sa atong patrol angot sa ining insidente matapos isa ang patay. Mabungguan sang pick up kag ang tricycle sa barangay Sumag, mga diyan. Katropang John Ongon, good morning, go ahead.
1: Katropang Win, mayong aga, no? So, reckless driving ka or drive, driving under the influence of intoxicating liquor ni ang nanging rason, no? Sining lunsod ng accident sa dalanan sa Arjeta, sa barangay Sumag, no? Sa tuba ni siya katropang Win sa COL gas station, kaina lang din sa aga, no? Alas 12:45. Balik sa tropang Win, ang atong suspect, no, nga nag-drive sa isa kami sa Mitsubishi Strada, siya may ginahingalanan kay Randy Balauro, 23 anos ang edad, na miyentro sa atong nga Philippine Coast Guard, nga nakakay sa buong sa Pulupandan, pero siya tumandok ni siya sa Coast Guard substation sa La Arena City Hall. Kag ining biktima naton, nga nagadala sa tricycle, no, si Rogelio Villagracia na tumandok sa Purok San Benito, Barangay Sumag.
2: Okay.
1: So sa report, katropang ngayon sa atong mga kapilisan niya, samtang, no, nagpadulong sa dalano sa Araneta, ining atong suspect, wala mahibaluhan kung ano kadasig ang iyang padalaga, no? Pero nahibaluhan na siya nag-occupy sa inner lane. Sa paglabot niya sa may atubang sang sea oil, bangod ko no sang babastog na ulan, zero visibility na siya siguro, na wala iya ini na notice siya ining motorcycle. No? Kaya amo ang rason kung nabunduan niya ini. Sa pagbunggo yun, sino, you know, nakadalagan ng lumayang iyong sarakyan, makabunggo pag ito sa isa ka traditional na chief, kag nga same man ang ginapadulungan sa iya.
0: Oo, nagkarambula.
1: Matapos, di ano na karunin, matapos ang pagbungguan na yun, nakadangat, you know, o nakaagog ng isang mga injury sa ulo. Sa lain-lain na bahin sa lawas, hindi nga itong biktima.
0: Oo.
1: Kaya sa pag-respond din ano, sa barso, matro, nang gindeclare man nga wala na siya sa kabuhi sa dito. Ining ato naman yung suspect, no? May mga injuries na agong. Gindala niya sa South Bacolod General Hospital. Pero subong, ining atong suspect, nasubong sa Police Station 9. No, aling sa kapasudiyas ng Police Station 9.
0: Why ni possible amicable settlement katropang John?
1: Sa subong nga rupang win, wala pa kita balita kung may mag-settle or mag-file sa kaso ining pamilya sa ating suspect. Pero kung mag-file man dito lang sa kaso, posibleng ato bangon sa ating suspect ang reckless imprudence resulting in homicide, yun serious physical injury, stab damage to property.
0: Dako-dako din
1: siya,
0: no?
1: Nakadali siya sa traditional vehicle, kag nakadali ng isang motorcycle mismo na salakyan sa ating
0: vehicle. Ang napatay, amutong sa tricycle.
1: Yes, katapang.
0: Oo, ang napatay. May mga pasahero to. May mga pasahero, katapang dyan. Oo, katapang dyan. May pasahero to ay.
1: wala siya sa pasahero katapang win.
0: Okay.
1: Sa report wala man na may report siya kan isa lang man din ang sa mga nasi siguro nagabiyari pa pulit siguro.
0: Gani-gani. Pero ano, ang pick up gasunod ni siya?
1: Ang pick up is nag-laban-laban niya nagasunod siya katapang win kaya amo na no nang pagulong ining pick up sa dalang Araneta kan amo na no gabi ang bundok sa ulan na wala ini nakita.
0: Oo. Medyo dasig-dasig siguro na eh, no? Pagkabunggo niya sa tricycle, may ato pa to sa una nga traditional jeepney. Pagkabunggo niya sa tricycle, nag-impact, nakabunggo man to ang tricycle sa modernized jeepney.
1: Ang nakabunggo.
0: Ang ano ang?
1: Ang pick-up siguro pick ang nakabunggo.
0: Pick-up, okay. Ginsa lapid, Janigli? Gindas-das, Janigli ba?
1: Traditional na jeep para buguhan niya.
0: Medyo sako guro no. Kadto kabus kabudlay man nga mag zero visibility kida mo sang gab ina no, nagligan to ano man mo nang damo lights day damo suga da no nga posible nang makatag si mo marker. Galing ko kis abla basibla na oita ka ba do? Ano ang sitwasyon tabo? Dasig lagan ta. Di ta na malikawan, di ta na makontrol aton nga dal. Manibela abla.
1: Pero need naman siguro ito yung consideration kato pang win na sitting report reckless driving kag driving under influence
0: of intoxicating liquor.
1: So hubog man siguro ang ato nga driver or maybe tipsy lang.
0: Pero sabi mo katropang dyan whether nakadimdim ka lang nag-inom ka or nag hubog ka, it doesn't change anything, no? As long na you are driving under the influence of intoxicating liquor, then it's still violation. Pareho lang na sa
1: the fact na nag-drive pa, no? Nakainom ka, dako-dako na nakabiolasyon.
0: Muna ang budlay, ginadumili get ang pag-inom kay base bla may mga resulta nang hindi namin. Daba na ba katorpan dyan? Sige, so far ginahulat na ton base may amicable kita, base may harap pa sa mga posible matabo ng mga arrangement or mga settlement sa tunga sang pamilya sang tricycle driver nga napatay kag ang ano ni. Pero dito naman to sa ano sa amo man ni Japo no. Siya man Japo nakabunggo to sa jeep to and then yes. Dako man ang guba to sang jeep ho.
1: Amo bagin na siguro nga nadugangan pagid madugangan pagid ni posible ang iyang kaso to kay na damage siya din ang rear end sining na traditional jeep siguro ang break ng isang driver sini.
0: Oo. Detain sa mong suspect. Detain sa mong driver sa truck, sang ano, sang pickup.
1: Ang driver sa pickup po totoong may narasubong sa police station 9.
0: Ate, sige.
1: So, basi sa amukan tong akagahon, basi din, after nila nga clear man sa hospital, din na diretso naman lang sa police station 9.
0: Sige. Let's wait lang taon ta, kung ano yung matabos niya. Katropang dyan, thank you. Salamat, Gid.
1: Sige mga katropang, may ganda mo ina ang berita. Dili sa itong patrol, inisi katropang po dyan ang on XFM News.
2: XFM Live Reports.
0: Salamat kay mga katropa, salamat kay katropa dyan ongon, mga katropa, alog-alog kita, no? Amura bala, kung nakainom kita, might as well, kumiupod kita, no? Amo na ito pa-drive on ta, hindi ito ta, hagay panikasog pa yung kita mauyat sang slakyan, galim lang kung isan, makainom ka daw, mambal ka, everything is under control, kaya ko niya, ha? Pero kung matulugan ka, mapiyungan ka, bonggo ka to, sus, amo na ang problema, takron, no? Resulta, mayroon tanik kung ikaw lang magisian da. Ang problema da kay itik mga tao sa kilid mo, tao sa dalan, base masalapay mo, kag mag-resulta ni sa kunano ka mga sitwasyon para sa ila. Ti, subong mo, patay ang drivers on tricycle. May lang gani, way upod, way isang mga pasahero, base way takabalo, base papuli nini, ano yung sitwasyon. Pero thing is that, let's be reminded mga katropa of our responsibility para sa pagdala asang aton nga mga sanakyan, hindi pwede nga hubog ikaw. Hindi pwede nga sala-sala ikaw sa tunga sandala. Ah, kay kun maghambalta nga na wad-an akrabanan gagwa do, wad-an prino, tapos nga ti wa hindi kitas dalan, do abra abra mga sitwasyon. Oh, so kuna tunta no, kuna ano yung matabo mga katropa, but kinanglan talaga. Check on man ang aton lang taon man aton responsibilidad. Okay. Aras 8:49 na katropa, check on taman ang latest development because nga may ara man sang isa to ka sabo naman eh. So, illegal nga droga ang nakumpiskar sang aton otoridad kapin sa 400,000 pesos. No? Kung lang to, kung ihambal mo sa 408,000 ti daw makambal ka gamay, pero kung hambalon mo nga daw tungas milyon, lapit sa tungas milyon, ay, grabe mo, no? Oh, ang droga ni mga katropa diri sa lugar ta daw, ano na, daw lapnago na ba kayo, kabudlay na ibong goon, no? So, amo na ginimo sa pulista, no? Pangdakop na lang, no? Laot na lang sa mga suspect nga na ga-engage sa illegal nga droga. Sa barangay dos niyo, ah, sa barangay dos niyo tabo, bau, paldo naman ang barangay dos, oh. Last time to may natabo, to may lalakpan man to, may na patay katropa nga isa ka persona taga ba, I think taga barangay dos man to, no? Pero halin sa una ang mainit sa hotspot abi sa mga illegal nga droga, pero ari ay barangay 1, barangay 2, barangay 3, init ni kayo ng mga barangay sa ligang na droga, katropa, no? Pero hindi pa mapapas-papas mo ang problema natin sa kung sa illegal na droga, no? Gina-check na ito mga katropa, si katropang Francin Queso, para makuha na ito mga latest development, no? This time, ari ko na sa patrol na ito. XFM Live Reports. Katropang Francin Queso, good morning. Go ahead.
3: Good morning, katropang Erwin, no? At Parwin, arestado ang isa ka ginakabig na high-value individual sa bypass operation sa kapulisan sa Puro Cagaycay, Barangay Dos, Siyudad sang Bacolod. Na-recover man ka to, Parwin, sa operasyon ang kapin 50 kagramo na ginapatihan siya bo kaga nagabalor ini sang 408,000 base sa standard drug price. Katsa Parwin, ang suspect din tilala sa Kaiminado Batiliano alias Boy, si Contentent Anios, kaga kasado mo siya ini sa Parwin, no, kaga presidente sa mga nasandik na lugar. At large naman ka sa Parwin, ang isa kalalaki hindi kilala sa kay Lester Villanas, presidente Anios. Presidente niya siya ka sa Parwin, no, sa mga sinunok sinakaban sa Miss Occidental. Pero temporaryo siya nga nagapuyo sa Puro Cagaycay, Cagaycay, Barangay 2, siyudad sang Bacolod. Kasi pang Erwin, na-recover sa bypass ang pito sa mga sachets sa nga ginapatihan nga siya bo. Dala na ang bypass item. Kasi pang Erwin, isa ka po to sa nga plastic bag na ginapatihan ng siya bo. Isa ka libo nga bypass money. Isa ka armas luthang may duwa kabala kagang iban pang mga non-drug item.
0: Kasi pang Chen, sino itong nakaano at large subong?
3: Ang si Lester Villanas sa Parwin.
0: Aha, bali pag raid ni, ara na siya. Pero nakapalagyo
3: na. Ara siya. Oo, nakapalagyo siya kasi Parwin.
0: Pinakabilog subject ni nila?
3: Duwa kasi Parwin.
0: Ay nako, oo. Sa Barangay 2 ni, per minute, init ni per Barangay 2. Pero ti, at least na buhin-buhin na. Amo naman na naguro, pwede may himo na. Sa kapulisan ka. So di na ang disposisyon subong sang mga suspect katropang Chen?
3: Si katropang Win na alam mo sa bako ni Secret Office kay katropang Win. Pero ato si Lester yan
0: nakatala. Okay, sige. Oo. Pero ano, ginaman man na nila, ginamonitor na nila?
3: Yes, katropang Win.
0: Oo. Sang ano gani nag pati gayon sa operation PNP or ano sa PDEA or CDEO na naton.
3: Eh hindi
0: siya nakatubang sa BPO.
3: Ah,
0: BPO. Sige. Paira.
3: Sige. At sa Parwin, na ang balita sa patrol ni Street. Tropang Francis Kayo at sa
2: Pag-i. XFM Live Reports.
0: Di kit magiging try sa legal na droga. Kaya kung masugdan mo na na, butlay mo na nabawi. Oh. Thank you, Katropang Chan Kesho. No? Morning. Salamat, kids, sa pag-alasa mga kapatita. Si Junior Ligria, siya, Bisaya, ni Bay. Shout out lang sa tanan nga managakapi-kapi sa Overflow. Thank you. Morning sa inyo. Oo. Kagsa kay Bernabe Yustanyo. Hulat-lut, ang kulang di si Ma'am Lental deyo. Why pa di si Ma'am Lental? Ginasag ulo ko ni mo ang mga nag-comment, tanan? Ginasag ulo. Ah, binyo, ha? Oo. Oh, luwag na wagon ko ni Slaya karun niya. Para ma... Roslyn Pantonial. Yung aga, no? So, pa-familiar pala sa ngalan mo. O, oh, saling kunigani? Pabalo ka mo, Abi, kung saliin ka mo, ma'am, kung diin ka mo nga, ano, nga barangay, ari pa di ang mga ma'am's members natin, naton, si ma'am Mary Jane Balioalio, nakaupod man. O, oh, ang kulang di, si ma'am Shirley Arivalo. Si, ano, si Lia Lobrado. Oh, why pa di? Oh, si Bunga Spotted. Jansky Gaspar. Oh, si paring Vincent Hilbulario. Oh, why pa man di? Oh, why klase, gurus bo? Oh, may klase, ah. May iga pa man, kotyo siya saan o gining eleksyon. Madayon gining eleksyon. Why pa ko kabalo? Alang-alang naman na ipilito ang Supreme Court ni nga magpagwa sa ilang mandato. O, oh, wait kabalo kung anong posible matabo mga katropa. Pero sige lang, bla. O, oh, ang mga posters ka, mga tarpulinyo, bla. Hindi nyo lang pagkakasanay da, sa mga barangay. Kaya para masip lang niya, no? Kung sure na nga wa eleksyon, amo na pagkakas. Ningyating kapi-kapi, ha? Di pa na yun, no, nyo, eh? Oh, wala ba na yung problema? Wala ba kontra-tempo kung mga pika? Oh, gasto ka lang da minimal. Isip-isipon mo lang. Ang panugalugaw, ya. Padayunon mo manugalugaw mo, eh. Amo na ba na consolation natin na rin mga katropa sa mga aspiring public official natin sa barangay? Ang pagpanerbisyo, hindi lang para sa kampanya. Ang pagpanerbisyo, hindi lang sa panahon sa eleksyon. Okay? Ang pagpanerbisyo doon na sa tao. That's why kadamo sa mga kauturan ta nga badaog sila sa barangay election because makita sa tao nga way pagani election, way pagani kampanya, makwa na nila, ma-okay na sila. Di bala? O, ma-ano na sila? Ma-sold na sila? O. So, isa sa mga bagay nga ginapakita sa tao, dapat ma-ano kita, may dapat makita ka sa tao bisan pa hindi eleksyon, gabulig ka bisan hindi eleksyon, kay dumduman sa tao mo, sige, ay siya niyo, nagbulig sa akon. Oo. Ang problema sa panahon sa eleksyon naman eh, no? Kung kapalagan ka, papaon ka sa mga solicitation daw. Bisan mga politiko, kung kisa mga politiko, kita man ga-corrupt sila mo, nga kabalo ka, ibahilo mo blang buto mo. O, oh, sige, konsihal, patlagan ka gali. Pwede, pabulig ko tani si mo, way ko bugas balay. Way ko bugas balay? Lingyantin mo, bulig ko. Di pwede mo ko ma-provide dan na. Linya. Sige, pero hindi ko yung ka-provide sa'yo mo damo. Oo. Nga, tagaantan na 2 kilo, Aryo, Abalong ka na ito sa... Na, no, mani si... Konsihal man. Bakuko mani yan man. No? Kaya bakuko mani siya. Hindi mani pagpagwa, kwarta bingkong man. Pero ito na padlagan mga katropa. Ahay. Ginawa niya man ito pa igwigo budget niya. nga sa panahon sang pinili ay may ipanunot man siya, no? So kung kis mangita naman ang paagi, makon mo padlagan ka mang utang kayo, no? Mangita ka kwarta para may panghatag ka. And eventually ang aton nga mga kauturan, aton nga mga ano, aton nga mga botante, aton nga mga politiko, they are forced mga katropa para maghimo man sa pamaagi para sa re-election, may budget na sila, no? So dili kay sugod ang corruption, ang handom man sang handom sa politiko nga ma-retain siya sa posisyon para mapatigayon niya man ang ano eh, ang iya obligasyon. Pero mga katuro pag handom man siya, sige tani makakagadit man ko kwarta ba para sa dakdason election, hindi ako manghulam. Amo na nagakalatabo ang ining sitwasyon naton, no? Nga ang politiko ta ma ano, mahinikasog nga mangurap man. Oras ta mga katuro, palas 9 punto, mga commercial ko na eh, no? Katuan ta pinakamalitest update na ton sa aton nga palatuntunan mga katuro pa diri sa aton nga programa sa Bullseye pagkatapos sa mga panundom. Stand by.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santon

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutrition value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Sister Pain.
10: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang akat

sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Balik na mga katropa sa pagbaraga nato 906. At sa konta na ang mga business sectors. Okay, subong may gina-propose kayo sa kasuldo mo. Ang ginmention to, 250 pesos. Di okay ka man, Sir Chris? 250 ang saka? Okay kayo. Para lang na sa minimum wage earner, ya? Basi above kayo na guro. Pero anyway, mga katropa, ang pag-propose mga katropa, matapos nga ang pagsaka sa sweldo, pagsaka sa mga blacklon, ara na, saka sa mga presyo ng gasolina, no? Pagkatapos, pagsaka man sa plite, ang aton nga national government, they're trying to stop, hold, no? Sang saka sang plitihan. Because, una bes, budlay ini siya, no? May epekto, may domino effect niyo sa mga katropa sa aton pobloyo. So, expectedly, ginapanawagan nga ang saka sweldo. There is a Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no? Pero question is, kaya bla? No? Okay, last time to, ang ginahimo iwan to sa mga negosyante, mga katropa, hindi sila yung magbato mo, no? Bisan pila ang pasaka, hindi iya magbato iya ang, hindi iya magbato ang mga negosyantes makulod nga mapasaka suldo, hindi gid sila iya nga why sa negotiation, why sa agreement nga matabo. Ang problema mo sa ni if may approve nga mga saka sa suldo, what if bigin question na naman to sa korte, since nga dito sa sa Metro Manila ang 80 pesos dobla, no, nga gin nga naaprubahan sang Dolly nga saka, no, ginfile to sa RTC, Regional Trial Court, no, kag gindagdagan to sa status order, temporary restraining order ang gindagdag sa korte nga gina question ni karon sa mga labor sectors nga why jurisdiction ang mga korte ta sa issue sa labor, no? Dapat i-settle ni siya sa aton nga sa labor. Hindi iya sa korte. So, amo ni karon mga katropa, may ara sa consultation sa gina-propose kay wage increase no 200 pesos ni, no? Ari ko sa linya raton, we have Sir Frank Carbon sang MBCCI. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir. Thank you.
3: Win mo yung aga.
2: Sir.
3: Yes, yes.
2: Ati, balik naman ta sa aton nga pamangkot, sir. Saka suldo, 250 pesos gina-propose. Anong take sa mga negosyante sa naton diri, Sir Frank?
3: Lingani na mo. Joking ni, siguro po kaon ta ni Ana yung aton nga mga labor sector kadaw. Kadamgo, katulog. Dawin lang ka dipara sa sitwasyon ta subong. Number one, on the national level, ang presidente mismo nag-issue siya ng energy, no? Emergency crisis. Tungod ang kakulang at kamahal ng aton na fuel kag malusotin na siya sa electricity man, kagamahal man. Kaya ang aton governor di Subong, nag-declare man siya state of calamity man sa the whole province. Kaya hopefully si Governor Paco masunod man to. Tungod kay ang imo nga tubo, which is a backbone sa industry yata, igugit. Why na? But nga ang production per hectare panahog, siguro po rin sa atin, igugit pa rin si Dubon. Kung katso kita sa baybay, ina sa bukid na yung tubo, ang kasagto, it is amo ng only export na lang sa US, ang cabinet. Why pa?
2: Why na? Hindi tayo na-export.
3: Mangkot ka to ka ron sa halina sa Talisay, dabot sa San Carlos. Tanan nga, heating station to. Siguro, tunga lang siguro sa ginagamit nila ng mga empleyado. Kaya number one, why labot ang nasa baratos ang kasag, why export.
2: Mm-hmm.
3: Ang production, panahon pa daw 50% drop na.
2: Oho.
3: Isa kay Gin Domidio, Gin White na Gin Tatap, manangapon, sa Gintudlan pa.
2: Mm-hmm.
3: Ang ginarado, but kung natap na namin mga nagkoblang vessels sa Supodobo, hindi pwede sa aton nga municipal waters, no? 15 kilometers.
2: Yes, sir. Daw yes, sir.
3: Alaw pa rin.
2: Oo.
3: Oo, okay. Daw din si board member, I think,
2: mm-hmm.
3: Sa board member ta, kung di ko magsala, iba si Jackson, no?
2: Mm-hmm.
3: Oo, si Andrew, I think, daw din amuning inubahan nga, doon to ko napasar na to, kaging implementar na sa aton nga mga municipal sa mga baybayon ng municipio kong sudod.
2: Oo. Uh-huh.
3: So, amo nang sitwasyon ta subong.
2: Aha.
3: Dining ini ang duwa ka declaration, kapakita ang this is not normal times.
2: Mhm.
3: Tapos manayo kita si Jacinto sa kwenta. Kini gyud dam go no. Di na pon.
2: Aha.
3: Namon tinga mon dang hindi manami. So, dapat nga ma-cooperar man sila sa aton economy. Kaya ang gusto namon ya, hindi man hindi kami lulag mag-increasing namon.
2: Mhm.
3: Ipaserve sa anay ang trabaho.
2: Mm-hmm.
3: Hindi madula. Kaya kung may trabaho, may income.
2: Mm-hmm.
3: Eh gusto mo income, pero madula ang trabaho, naglayo na dyan. So,
2: okay.
3: What we need, preserve now the jobs.
2: Uh-huh.
3: Kaya why lang anay increase ang investment or new jobs, basta ang ara, hindi lang madula.
2: Mm-hmm.
3: In fact, makamat na dula, win.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: Ang labanan sa mga restaurant,
2: pamuhi na.
3: Nag-difference na.
2: Oh.
3: Ang ipan, why mas na nag-retrend? So, buhin lang working hours.
2: Uh-huh.
3: Why na overtime?
2: Yeah.
3: No?
2: Yeah.
3: Kasi, balo ka man, guru na.
2: Oh, shorten ang oras.
3: Mahulod ka man, tisling namon.
2: Uh-huh.
3: Ulat-ulat lang, sa deferred lang.
2: Uh-huh.
3: Ng taon ta, ining last quarter.
2: Uh-huh.
3: Kung bala maungkawan ang aton na tubo.
2: Uh-huh.
3: Ang kurente ta, mabalik.
2: Uh-huh.
3: Uh-huh. Oo. Siya hindi na lang maglubuan na, basta may kurente lang. Kaya kung may kurente, may dinigosyo ha.
2: Oo.
3: So, damo, tada, tubangon mo lang.
2: Oo.
3: Na tinanglan.
2: Oo.
3: Ulikan sa tanan para mag-stabilize anay ang mga trabaho. Hindi lang madula. Kan, why na bago nga job? Basta ang income ara, kaya wala matrabaho. Why ang trabaho na duga?
2: Oo.
3: Ako nang among panindugan niya.
2: Oo.
3: Wing,
2: and we are talking about some survival both for the workers and for the business sectors amidst of the crisis na ginatubang natin, Sir Frank Subong. Now, no negotiation, zero increase. Amo ning posisyon, Subong, sang aton ng mga business sector, Sir Frank?
3: Amo gani, ang agriculture, tibalan mo man, guru.
2: Mm-hmm.
3: Apply, guys? No, ang tubo.
2: Oh.
3: Even ang atong pigiri.
2: Oh.
3: Inatap pa to sa ang kolera nagligan to. Eh, subong i-accept naman.
2: Oh.
3: No, kasag. Why did? Di may El Nino pa.
2: That's why.
3: Ano ba ang El Nino? Hindi lang ni plant. Ang maigo sinin.
2: Mm-hmm.
3: Pag malani, including sapat ni, ang imukan din karabaw ni, malasakit.
2: That's why.
3: Kaya tubig na makuan.
2: Oh.
3: Oo.
2: Oh.
3: Sabi niya ang El Nino pag ini.
2: Oh.
3: No, daw nagsampaw-sampaw. So, sinong namon. Tapat maglo matyag-matyag mandutay ang aton mga labor anay. Preserve the jobs na anay arat na dutay. Amo lang na nga amon giyo anay mo.
2: Aha. So, so since nga why negotiation, sir, between sa mga private sectors, what if ang regional tripartite natin would agree for certain amounts sa sweldo nga saka since nga Metro Manila nagsaka sa 80 pesos pero yung question man to sa korte, would it be the same ang matabo diri sa Western Visayas? What do you plan, sir?
3: Number one, hindi yung sinta, si Sinta.
2: Ah, si Sinta, sir. Oh.
3: Si Sinta.
2: Si Sinta, first nga tranche. Pero 80 to last time eh. Ang gin-mention daw, umat-amat lang.
3: Yes, 60.
2: Oh, yes, sir.
3: I think that is probably 60.
2: Mm-hmm. Yes, sir.
3: Ang Region 7, which hindi na yung agriculture gani.
2: Mm-hmm.
3: Ang grano na tlayag ang ilay, ah, is manufacturing and trading. High value, high velocity money.
2: Uh-huh.
3: So, I think 37, 35 pesos nilang.
2: Oo.
3: Okay. Ita ato niya, alin sa 2022, ita subong,
2: mm-hmm.
3: nagapamayad pag ita to, sa hintu jeep ni Inkrita, 95 sa agriculture. Sige pa ka. Why not all, no? For halin 2022, ista 25. Mahal kita sa region 7. Hindi ka nakamot ka nila tayo na. Sige na, ano mga muda? Damo, hindi ko po. Eh, kling na mo, tubong. Basi mapuntung daw na mo, anay, kamo na na increase. Kaya daw mas kamo ang damo kwarta, trading, kamo yung factoring. Kami yeah. agriculture. Mamala pa, no? Tubi. Eh, gabay pa nga maintindihan ining siyang aton nga labor kagang aton nga wage board. Yeah, it's not the time for this, but to protect the jobs, trabaho, anay, yung hindi madula. Pag hindi madula ang trabaho, gutom din.
2: Yes, Sir Frank.
3: Whatever the little you have now, kung then ang gobyerno, see to it just na ang pagkaon, mabutangan price freeze, anay. I think my price freeze tungkol sa state of calamity ni Governor Bong, I think ang basic commodity, no, ang isda, ang buga, siguro, may anay isang saka, siguro anay, para nga ang tanan makakaon man, no?
2: Ang buga, sir, may ara na sumong 62
3: monkey. Ang buga rin, sinala ko rin.
2: Oo. Hindi ba control?
3: Tising naman, nanong ginabuwat ang Department of Agriculture, nanong price monitoring at price kwantala?
2: Oo.
3: Supposed to be, may ara ka mo?
2: Oo, oo.
3: Kasi ma-interview nyo na ang aton taga siyudad o sa plugin,
2: that
3: supposed to be ara na ng price control, price monitoring.
2: Oo, bisan sa mga merkado. Isda ho?
3: Wala ang tatawag. Sige, saka, ah.
2: O gani man. Pero, Sir, Frank...
3: Ang kuhan lang, ang baboy lang daw, hindi pag-asad.
2: Ay, hindi ka saka, Sir.
3: ASF.
2: ASF, oo.
3: Ang bugas.
2: Oo.
3: Isda, ang suso, lupad. So, tingnan lang kami gani. Tingnan mo, din ang, pati na interview yung DTI, Department of Agriculture, si Albert Barugo. Oo, si Jimer Tupas.
2: Yes, sir.
3: Sino na da? Cardinal, Cardinal, Cardinal ng DTI.
2: Oo.
3: Kandiga si Dadman, kumbala na kumbina nila na.
2: Oo. We will...
3: Price, monitoring, and control, something.
2: Oo. We will try to reach them, sir. But,
3: yeah, kaya important. Sige, oo.
2: Sir, Frank.
3: Namag-mute sila.
2: Anong meeting grounds na to? Do we have to throw it to the national government, ang accountability sini? Because, we understand. Nagsaka

0: Rinataan na yung kamo kay kalamidad yun. Nag-declare ka na yung province nyo na ang ano, state of calamity.
1: Oo.
0: May energy pa na problema, no? Kuryente, wala. Pero kung mga pagwai kuryente, wala yung negosyo, ha?
1: Yes, yes. Oh.
0: Grabe to. Ma-dinsel ka, puto ka nag-get. Kaya dinsel, tag-tinsito ang
1: sobrang
0: naman o kaman.
1: Oo.
0: So, that's why, iyan itong gobyerno, Giyo, subong. Hindi nila ni mapas-on sa amon. Nga kami mas doon, kaya ga-apply man.
1: Oo.
0: Kapalo ka man siguro, 25% ang negosyante is magagmay, micro and small. Hindi ni kasarangit ang 200. Kapalo ka kung pinangit. Buti nga nun sa 250.
1: Yes, sir.
0: Ining ma-increase ka between 45 to almost 50% increase.
1: Oho.
0: Ang increase sa sildo, kaya mo na.
1: Oho. Oho.
0: So, i-add-on block ang i-multiply divide. Kaya that's almost 45 to 50% increase from previous na rate. Ang 250 per day. Kaya mo na, no?
1: Oho.
0: Now, hindi man reasonable. 50% increase sa Diyos ko.
1: Oho.
0: Hindi kami makuha na. Why?
1: Oho.
0: In short, madura ang trabaho. In fact, nabatsag na gani kamo siguro ang mga radio, newspaper.
1: Oh, batsag na, sir.
0: Ang advertisement.
1: Aba, ako mo.
0: Because hindi na-cut na mo na advertisement mo.
1: Why na eh? Dula na.
0: Wala mo na entertainment. Why na kami entertainment?
1: Dula na.
0: Zero good.
1: Oo. Iguan ka pa sa kuryente.
0: Ang nga mga meeting-meeting, so why na na? Wala lang na, zoom lang.
1: Pero sir, Sir Frank, how do you assess the government, national government handling the crisis, the situation that both us, both sectors of workers, negosyante, tanan, apektado sumong kayo, sir? Are you satisfied sa ayuda system? Mga distribution of bugas kaga are these all na mga ginahimo sa national government tama lang, insakto lang?
0: Hindi ni solusyon nga pang SMB pan etang tikmil lang eh para nga hindi lang magutom ang pobre.
1: Oo,
0: but this is not solving the problem para lang may at least may bugas kag may latwa kada. Amo na nang yung gobyerno, that is an ayuda na anay. Para lang anay nga may trig-angon ka da, no? But may pick-me lang da anay. But it is not solving the problem. But yesterday, nag-announce na ang I think DOE o ARC na ma-approve na sila sa kwan, gas na.
1: Kundi
0: formero, hindi sila luyag sa coal, sa fossil fuel para sa kurente. Kaya RA Gignos, nakita nila. Ang ina RA is will not give us light. Kung adlaw matiga, may adlaw pa. Pag gabi nga wala na gani adlaw, why pa kuwan? Why man dulong na? Why pa kurente? Kaya sa nga OTC Gignos, may auction na. Ang manampaya nga na gas, natural gas, pwede na magamit makatindog sa planta. At yung opening the tone na it's cold. Imayo kay kung aton local lang, I think 4 pesos na lang cost. Kung may import ka sa natural gas, 10 pesos siguro,
1: hindi
0: masarangan, mahal. So kung aton lang malampaya kay may ara kung additional, so I think 4 pesos masarangan. Tanang kay ang coal daw, 3 pesos mo lang bala mo. Per kilowatt hour. So daw ang gobyerno, nagasig na subong ninyo tungkol siyang mga crisis din. And everything. So, kuryente ang dinagsold nila. Di hopefully na kung po sila upod sa GCP, kaya may kung may kuryente, dapat may linya man na mga dala sa balayta. Di mo ang GCP naman. Tote, ang ginbuhat naman sa gobyerno ta. Nag-meeting siya sa Marlica Blanc Investment Fund, sa gobyerno. Ato ni Kwarta, ginkuha nila ni Galadbang, BBP, Treasury Ronaton. Yaamo na nang ma-finance na lang. Sa mga rehabilitation sa mga planta nga nagtraguba da.
1: Yes, sir.
0: Kinanglan bago sila man mapinan.
1: Okay.
0: Para nga mas barato. Kaya kung magkanto sa land bank, tapos DPP, mahal. Ang sa punta, ipasoon mag-iapon natin sa consumer. Talulukoy naman kita.
1: Yeah.
0: Mahal. Maharmika. So, amuna, subong, kapangita porta para nga ang private sector ma-incentivize nga magpatindog planta or mag-rehab sa ilang mga patay sigar nga kuryente. Para nga ang patay sigar nga magpatindog planta or mag-rehab sa ilang mga patay sigar nga kuryente. Para nga ang

0: kay Higali, mabalik na gidya to tuod. Amo nang number one, kamo rehabilitation.
1: Oo, pero di ba, Sir Frank, ang ini nga solar renewable energies nga daw ging compensate naman naton ni pero I don't know kung mga supplies ng kuryente ka kadto ni sa aton basta spot market man ginabaligya
0: ang renewable energy especially solar kun adlaw di supposed amo ning ga supply sa aton di oo pag abot na sa grid to why naman sling nga solar saya kay
1: solar saya call na sa source eh. Oo, basta
0: source. Electricidad na na siya. Arang na siya tanan. Kamuning ka supply si aton kung adlaw. Oo, galing pagkagabi, ikinanglan may battery. Hindi net battery nga ibaligya Manila sa kwan. Sa kwan, di ko adlaw mabaligya ka kwan nga nag-alawas galing kuryente. Kinanglan ni, preserve nila ang kwan sa battery para sa gabi magamit.
1: Oo.
0: Hindi kita magano. So, in short, makapabarato kita ko na no, for the gabi, sa putiho naman sa spot market, for the boat, 32 pieces na before, ang tis nga din butangan sa regional price cap la, sa
1: galing, Sir Frank, the way
0: to naman. So, that's why nagpanaog siya.
1: Sir Frank, the way to naman na ba tiyagan? Ang akong ginbuhin sa bill ko, 20 piso lang git.
0: Hindi ka man kabalo, girigilan lang. Unplug mong tanan-tanan. Basta may ginagamit, unplug. Ang himong aircon, cut into half. Gabi
1: why
0: na lang.
1: Why nag-aircon?
0: So, ang pump mo, oo. Electric pump na lang. You, on our own, we have to cut. Then, para nga manahog ang kilowatt hour mo. Then, pag nangahog kilowatt hour mo, multiply sa manahog mo ng rate, ang muna. Nga subong 14, mahal pa na kayo.
1: Mahal pa, oh. Ba't
0: siya na ng 14? Basi, 17, 20 na.
1: Yeah, amunang lang to. 17. Oo. We hope nga...
0: Eh, kung gani ang, you know, ni Coca, kung daw 15, 14, no, 15, man sila, no, 17.
1: Oo, 15. Bugat na na kayo. Subong nga panahon nga gagamayin income ka.
0: Hindi kaya, hindi kaya. 14 lang, di gani kaya.
1: Gani.
0: Oo. Oh. So that's why ngang gobyerno gabi ng Waman, di mamalampaya na lang ta, untat na na ang ilan ng RERP na nga to. Para, na, mapasahon mo.
1: No.
0: No, nag-option na, nag-intran na ito kung dahil mga guro, Manny Pangilinan, San Miguel Guro, Ramon Ang, Ramang Arason, Abuntes.
1: Oh.
0: Maging dog na sila sa ang gas plant.
1: With this, Sir Frank, we will just get in touch with you, whatever developments in Sakas. Well, do, kag problema sa kuryente natin. Siguro mga forum, guru, maka-discuss sa mga nami, pagiging mga discussion about supplies ng kuryente. Sir Frank, thank you so much. Salamat, kids.
0: Islanta nga ito nga Sakas, Wildo. Dapat hindi madula ang trabaho. Hindi magsiguro sila ang negosyo. Hindi ka sa kasildo dapat ang istorya. Subong, dapat hindi madula ang obra. Hindi magsira ang mga negosyante para hindi madula ang sildo.
1: Oo.
0: Amo na iyang istorya, subong, ha?
1: Yes, sir. Sir Frank, thank you so much. Salamat kin, Sir Frank. Have a nice day, sir.
0: You're
2: welcome, Wen. Franca, diretso. Bullseye.
1: Inyo na ba ang mga katropa? Si Mr. Frank Carbon sang MPCCI, Metro Bacolod Chamber of Commerce, ang sa mga saka sa sweldo proposal ng mga katropa. That's 250 pesos. Galibog lang ulo natin. Galing ti, mga katropa. Ginoyatan tayong tsakto ang problema sa ating crisis. Is it handled properly? No? Kay daw ka... Samtang may mga pamaagi ang aton gobyerno sige naman niya sakaw the way untat niya galaot mo kung gusto la uton sa gobyerno ang ini nga mga ayuda para sa tao sige man Japon saka no ang presyo sa petrolyo ta sige na, no? Katuan tayo ay pinaka-update natin sa patrol mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos. Ang latest development update ng gina sa lalaki kintiro patay sa sulod, oy, sa sulod balaya pa. Ha? Ginlutang mga katropa sa suspect dito sa Talisay City. Chikon tablanay si katropang Franz Andrew Burgos. Pero ang nadakpan man ang suspect sa paglutang sa isa ka persona ang pamangkot, ano ba lang kausa? Ano ba lang tabo? Ano ba lang ang nangin rason sa paglutang sang among persona, mga katropa, mga abyan, no? So hulat-hulat ton tani, no, ang pinaka mga latest naton with the katropang Franz Andro Burgos, no, Gintiro sulod Balaya, ha? Ang pinaka safe space, mga katropa, subong is ano eh, no, ang aton balay mismo, ha? Ang aton nga parimalay para pagkatapos ginasulod pa tayo sa mga suspeko, ang krimen nagakaluntad pa, ha? So tanawta, no? Ang ining mga development, mga katropa, sa aton nga patrol, angot sining isa ka persona ginutang sa iya mismo panimalay, mga katropa, no, kaga ano ang nanging disposisyon o kung anong plastada sa suspect sining natabo nga pagpanglutang katropa sa ano dito sa Talisay. Okay, so check on tanay pinak mga latest diri, update mga katropa, with katropang Franz Andro Burgos, may latest finding naman ang pulis sa Soko siniho. Grabe man, ano ni sayaman, dumot-dumot ni. Check on tanay mga katropa with katropang Franz Andro Burgos sa aton nga linya. XFM Live Report. Katropang Franz, morning.
3: Katropang Irving, no, sa atong update kaina sa natabukan shooting incident sa siyudad sa Talisay. Ang ining incident sa Zone 3 Barangay Concepcion, siyudad sa Talisay, ni natabo.
1: Uh-huh.
3: Actually kaina lang ni isang kagahon sa uh-huh. October 9.
1: Uh-huh.
3: Ang biktima, Katropang Irving, ginkilala ni kay Jose Miguel Cuarte.
1: Uh-huh.
3: Samtang suspect ginkilala sa kay Homero
1: uh-huh.
3: Besa, no?
1: Uh-huh.
3: 50 years old ning suspect is balo na ni gani. So ato ning istorya si Police Lieutenant Colonel Salvador Trono, ang Chief of Police ng Talisay City PNP.
1: Uh-huh.
3: Angot sa sining insidente kay Tropang Irwin.
1: Oho.
3: Uh-huh. Kag nagagwa sining investigation
1: uh-huh.
3: nga ang suspect allegedly
1: uh-huh.
3: ang nagsulod ni kuno sa balay ni ano ni Cuarte.
1: Oo. Uh-huh. Uy,
3: ginaligar kay Tropang Irwin nga ang ini kuno nga suspect.
1: Mhm. Uh-huh.
3: Indo may ano, may galaot kuno siya.
1: Uy.
3: Mhm. Naging sulod yun yung balay.
1: May galaot sa iya, ha?
3: May galaot ko na sa iya.
1: Mm-hmm.
3: So, tingnan mo na yun ni Katropa Irwin.
1: Mm-hmm.
3: Sino sa mga residente dito sa lugar? Ang biktima ni, nara sa sulod sa kwarto. Tapos, siguro doon yung sulod sa suspect. Wala lang na, wala lang yung specify sa itong kung paano natabo ang pagsulod. No?
1: Oo.
3: Nanuktok pa siya ako, nag-force entry.
1: Oo.
3: Sa balay sa biktima.
1: Oo.
3: Kaya muna guro Katropa Irwin, may galaot ko na sa iya. Kagbasi, tuyo yung managot.
1: Oho.
3: Pero sa uh-huh. investigation dire, posible nga ba siyang biktima nang hindi?
1: Uh-huh.
3: Kung
1: nag-refuse sabi?
3: Nag-refuse bila. Kaya sa information na na-reserve ang biktima, Katropa Irwin, diabetic ni.
1: Ang biktima?
3: Diabetic ni.
1: Magkapaway-huway man to gurong isa to.
3: Basi, kay sino sa mga residente, da, doga lakat-lakat ni siya gani. Kung makalakat pa man, kung nablang biktima.
1: Oho.
3: Basi, pero galing ti doga ugod-ugod na blahaw.
1: Oho.
3: Ay, tiyan mo na bangod sa iyan ng sitwasyon. Bala kasi iyan ng balatian. So, tingnan pa, Irwin.
1: Mm-hmm.
3: Ang suspect yun eh.
1: Oho.
3: Amunay ang wala gid na, ano, wala gid na patood pa sa kapulisan kung paano
1: mm-hmm.
3: gintiro sa suspect ang biktima.
1: Mm-hmm.
3: Kahit sa information talaga na-receive, nagsulod to siya.
1: Oho.
3: Posible yung biktima nagpamalibad nga magtinertong suspect sa balay.
1: Mm-hmm.
3: Kag amuna taguro na tabo Arpa Irwin, tiniro ya.
1: Uh-huh.
3: Kay suno mismo kay Police Lieutenant Colonel Trono, nakita ya pang suspect Arpa Irwin, pag responde nila sang kaina sang aga.
1: Uh-huh.
3: Nakita pa sang nakita niya
1: uh-huh.
3: ang suspect nga ginakos pang biktima.
1: Uy.
3: Ginakos uh-huh. siyang biktima, base siguro pagalipas uh-huh. na sang pila ka minutos nga namarasmasan na siya guro bla.
1: Oo.
3: Nga do sala ang nahimo ya.
1: Nakabugtaw sa.
3: Oo. Pero Arpa Irwin, posible i-undergo drug test ng suspect. Kaya basi bastante.
1: No. Ah, terrible yo. Oh. No. Ano man ibato sang diabetic man, ano po kuy naman to gani? Sudlon mo pa?
3: Amo na pala. Ti amo na masubok ra for win, undergo to drug test ng suspect.
1: Oo.
3: Kay sa information lang
1: man. Ano po kuy naman to gani? Sudlon mo pa?
3: Amo na pala. Ti amo na masubok ra for win, undergo to drug test ng suspect.
1: Oo.
3: Kay sa information lang gani nakita nila may duha ka empty shell sang 12 gauge shotgun na nakita.
1: May okay.
3: Ang biktima may pila sa lawas tugas ang pagtiro,
1: mm.
3: but kinanglan pa nila i-confirm kung kaduwagin man gintiro sa suspect ang biktima.
1: Uh-huh.
3: Pero maigo na yung biktima gindi sa lawas.
1: Eh. Oh, anong gigamit ka Tropang Franz?
3: Sulpak.
1: Uy.
3: Arada? Kalaba na sa sulpak niya. Do may ano guro? Do may
1: 12 gauge na ang ginagamit ni.
3: Oh, duwa ka basiyo nang nakita. Da, so tingnan mo kito Parwin ang

0: ano gid ang sa investigation sa Talisay City PNP.
1: Oo.
0: Kahit ang suspect at totoo na aresto subong, no?
2: Why so, man sila away? Why man sila ba isa isang na pa?
0: Sining sa mga residente, why man gani ko nung mga tao nakabating lang any commotion?
2: Gani?
0: Diba siguro amo na yung gintabog lang guro sang biktima ang suspect. Tigaling mo na yun, no, nag bangot siguro sa kabangag sa suspect.
2: Praning ko isa.
0: No, napraning siya. No? Praning ang lakat niya kay allegedly ginalaot sa kuno mo. So galing ito pa Erwin niya, wala man. Galing bastante.
2: Budlay mo ng panaguan ng galaot sa imo kung landong mo.
0: Hindi mo na ganit ito pa Erwin. No? So nugid ang aton nga kapulisan, gatinguha, ngipasaka, gining kaso batok sa iyan. No? So, tisa karoon na to sa kustudiya sang Talisay City PNP. Kagtingin para fintest na to siya. So, arigato po, Arvino. Pamatenta ng interview na ton. Kay Police Lieutenant Colonel La Salvador Trono, Jr. sang Talisay City PNP.
3: Nagtawag din sa itong Tactical Operations Center ang concerned citizen nga may shooting incident na natabo sa Purok Zone 3, Barangay Concepcion, Talisay City. And immediately no ang aton nga patrollers dito sa Concepcion nagresponde sa area kag sang pag-abot sang aton nga tropa sa target na yung sa crime scene nakita nila dito nga nakahandusay na ang biktima kag ilayon taliging konbensyo nga suspect na mag-surrender na sa atong kapulisan kag fortunately hindi naman nagbato ang suspect kag gilayon nga na aresto na yung suspect kag nakuha naton ang iyang armas nga improvised shotgun kag sa diin nakuha naton ang based doon sa crime scene operation ano duwa ka spent na 12 gauge shells kag may tatlo pang unspent na cartridges.
4: Sir, bali paano natapos yung incident?
3: Sa initial investigation namon ano na accordingly nagkadto dito ang biktima kaginasang kagahon kag ang mga residente sa mismo nga balay nagdalagan ano kaya na nakibot sila dito nga nagsulod ang suspect although nga ang suspect naman is familiar man siya sa ating biktima. And then nabatian na nila dayon ang lupok, no? Kag duha ka lupok ang nabatian nila. Kag sa subong under investigation pa naman kung paano gid natabo ang naglabot sa punto nga natirohan gid ang ato nga biktima.
5: So again, it's clarify ko lang kasi ang balay
3: sa biktima naton.
5: Ang biktim nagkadto pa sa suspect sa lod.
3: Ang biktima naton si Jose Miguel Cuarte. Na pumuluyo sa Purok Zone 3, Barangay Concepcion, Talisay City.
5: Ang suspect kya? Yeah?
3: Ang suspect, si Homero Besa alias Bumbong 50 years old kaga residente man sa ditong lugar.
5: Anong ilang ginawa?
3: Sa subong mo pa lang ano naman ang ginaimbestigahan naman kung ano git ang motibo sa pagtiro. Hindi pa ako makatag subong kay under investigation pang kaso.
4: Pero suspect sir may record din. Ya may mga armas din.
3: Wala kami wala kami pasubong. Actually ginapa imbestigahan ko man kung ano ang background niya. May report na nga may kaso na yung sa before ano pero amo pa na subong ang ginapa-imbestigahan ko diri sa record naman kung ano ang kaso niya before.
5: Anong tilas?
3: Sa subong hindi ko pa matag ano pero may initially may igos sa may chan.
4: Tapos sir, confirm ko lang, ginbulo niya pag ito ng
3: biktima? Wala. Wala ka naman sa may nakuha ng kutsilyo.
4: Okay, tiro lang ito.
3: Oo, tiro lang.
4: Pero ma-file ka sa pamilya sa isang biktima?
3: Sa subong, hindi pa naman na istri yung pamilya, no? And we're hoping na mag-file sila sa kaso.
4: Okay.
3: No? Hopefully.
5: How about ang background sa biktima? May record din
3: siya? Wala record ang biktima natin, ano? Kasi ang initial investigation naman may sakit ganin ng diabetes sa mga sa balay lang sa guest.
5: Okay. So wala na may natabo nga pagbinaisay diretso na lang.
3: Under investigation pa naman. Hindi pa naman na interview kita ang mga residente dito sa balay.
4: Okay, sir. Thank you, sir.
5: Sir.
0: Okay, no? Si Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., no? Oh. Sang Talisay City PNP.
2: Ano man iba to? Ito ba? Kabudlay ka at katropang France, no? Hmm. Why man sa sigahot? Ang nakita ko rin katropang France sa malingkit niya. Nagpraning ko ilang gini-suspect.
0: Papraning lakat si ni, no? Pabangag, bala?
2: Buta-buta, guro.
0: Oo, oh, buti. Amo gina, sakto gina. Napuno ginang gantangan yan, eh. Mm. Sa suyok, bala?
2: Mm.
0: No? Ay, hindi naku. Ka man lang magamuna kung hindi ka pante.
2: Oo.
0: Pilanida, Jamar? Siyempre yung tao na nang suspect.
2: Ay, nako.
0: Eh, pila na lang katuig. Senior na. Ang senior gapon, na sa... Ay, gap, do ay panimuot, bala?
2: Oo.
0: Eh, si Quintanios na do... Ano gapon, no?
2: Oh, ano? I-drug test pa rin siya?
0: Yes, undergo drug test kini siya, no?
2: Oo. Oh. Hindi ko mag-positive siya.
0: Para, ate, ara, grado, kahit yung invite siya, i-file kaya siya ka parang murder mo.
2: Murder niya?
0: Kaya may force entries, balay.
2: Oo.
0: Gisulod mo. Balay mo.
2: Gisulod mo, pagkatapos may armas ka pa.
0: Oo, armas ka pa. Ate.
2: May intention ka maghimo sa krimen.
0: Ay, duwag yung dadakalupok na batian to sa mga residente.
2: Mm-hmm. Pero, why pa ma-confirm ang kaso sang suspect kung ano giniya katropang France?
0: Ano motibo ya gate?
2: Oo.
0: Oh, tayo mo lang naik siya, kabangag yan lang yung guro.
2: Ginalaos sa mga landong ya guro.
0: Diabetic ni. Yung magiging provisyon lang yung biktima, no? Which is, tiba siya siguro kapahuway na ba?
2: Kapahuway-huway
0: ba? Kagahot, eh. Tali kabalo ka tropa Irwin kung ano ginadara, no? But, nagpabilin sa karoon na, ano pa, ongoing investigation sa ato, nga kapulisan. Ang sa sining insidente dito sa siyudad sang Talisay.
2: Sige.
0: Tropa Irwin, no? Mga update, ha? Sa liwat ng Iskarapang France, Andro Burgos. Doon ang mga bukol-bukol sa lawas magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule. Para sa nagawagyan yung Philippines, Pilipinas, XFM News.
1: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropang France. Ang base buta-buta, Gitguro. Nagkalalawas, Gitguro. Ganagamunin lagan sa utok, ya? No? Waita ka ba, no? Base bla... Kabud, live at magpanago, Katropang Chris mo, kung ang imuhan landong nagawiyat sa iyong kalaot sa imo. Ara iya no way ginama palagyo ati ano guro eh maala Peter Pan siguro eh no?
1: XFM Live.
2: Oh kay nagapap puno palagyo siya oh ginapalagyoan yung landong niya Ma'am Lental di may aga kag sa kay Ma'am Maricel Largo may aga thank you there is a mabato chapter sang ano sa plan kanto anta mga katropa ang impeachment ulat na company. Kay kun pa di ini pakadto mga katropa kay subong I don't know kun ang paglusot ni Mark Villar ni Senator Mark Villar with will strengthen sang 13 threshold 13 votes to convict sang vice presidente amore ginaposisyon nila gani mga katropa na civil case ni no pwede lang dismissal sa office no ang kaso sang presidente kag hindi na makapadlagan no sa public office once nga ma convict sa impeachment court no nakita ta ang dalagan sang talakayan sang impeachment mga katropa daw very tiring na mga katropa maglantaw ka magpamatik ka sa sining panahon no where taran nga naga problema ta sa sitwasyon ta subong nga palibog pa ta sa aton nga pakabuhi plusan pa sa impeachment niya o itakbal kung saan kundi sa mga katropa no 90 days plus no ang aton nga impeachment nga gina-file sa vice presidente and we don't know yet no where this all go no until when anong mga desisyon mga katropa. But ang ginalantaw lang nato mga katropa is ang turnout, no? Madumduman ta ang mga impeachment kapin pa presidente, presidente sa una. Mga katropa, madumduman nyo to ang envelope nga wala gin abrihan, no? Nagboto ang mga senador nga hindi pag-abrihan atong envelope. Then nagbuto-buto sila. Then nag-walk out ang pila ka mga senadores, no? Dala na ang prosecution mga katropa. There's a public uprising na tabo because ang impeachment nga to. And I hope dirata makwa sang aton nga ano, aton nga hugot, no? Ang aton nga posible paminsaron that sa masami nag pangibabaw ang interes sa mga politiko rather than sang judgment nga insakto. No? Ari kita sa betrayal public trust, culpable violation of a constitution where there's alleged violation, non-disclosure of income sa vice presidente nga bahin along with these bank accounts nga nag-agi ang million if not billions of pesos sa bangko no sang mag-asawa nga bise nga ano nga Duterte. Okay, ang kahapon mga katropa ang gindiskusyonan di ato ang 4 million pesos no nga deposit sa isa ka bangko mga katropa nga ginpayag joint account sang vice presidente kag sang amay mismo. No? Ang isa ka conflicting nga mga arguments is ang bank accounts bala pwede ma-withdraw sang isa lang katawo, no? Kay duwa ni ko no ka ano mo, duwa ni ka bank accounts, joint accounts ni sang former president kag vice president mga katropa. And along with mga withdrawals nga ang president ang anay presidente lang ang nag-withdraw mga katropa without the signatory sang vice president mga katropa. And we're talking about some 40 million pesos nga na deposito kag ginbuksan sa tong 2010 no. Ti do dako ni nga ano para minsaran nga ang 4 million pesos ngani na withdraw sang anay presidente no. Ang isa sang invite mga katropa sa impeachment court ang branch manager o kun branch division head no sang BPI Central sa Metro Manila nga si Marwin Galvez nga nag-confirm mga katropa indeed there's a bank account joint accounts sang ani presidente kag vice presidente mga katropa. And also they confirmed that there's deposit nga mga katropa nga 2011 na himo 2010 kag 2011 may ara sa mga withdrawal mga bank transactions nga gluntad no. Ini matapos mga katropa nga ginkumpirma man sad to sa pagpamangkot sang ano sang private prosecutor nga si Attorney James Brian Ibrahim Ali no angot sa peso deposit mga katropa sa tung 2010 nga ginsudlan sang 4.6 million pesos mga katropa no joint account sang vice presidente kag presidente no medyo diri nagakompleto do naglaganay lang istorya no naghulugay ang istorya mga katropa because ang question to sa kay Attorney Pawa the last time gin-confirm nila mo, no? May araw sa bank accounts, mga katropa. What's more interesting is this. Atong 40 million pesos, amo tong ginbakal para makakuha sa manager's check, mga katropa, mga abyan, no? Sa bank accounts ang, ano to? Sang nila ni Vice President Sara Duterte kag former President Rodrigo Roa Duterte, mga katropa, mga abyan, no? Para i-roll out ang budget, mga katropa, o kwarta, mga katropa, no? So, daw systematic ang sistema ang plastada because nga there were 12 ka mga renewals sa tabo to no hanggang sa naglab out na sa ano sa 41.7 million pesos sang February 2027 no so gina-compare man di nga ti dapat sa withdrawal ara ang perma sa vice presidente no so dire daw ka katingalahan bla nga ang presidente lang makahimo sa transaction pagkatapos waya pirma ang vice presidente. And all this ay mga katurapang ginahambal din sa mga abogado sa nila. Dapat ini mga accounts gina-discuss mo kung gina-disclose man sa submission sa sal-in abi mga katropa, no? But of the one time ang gin-presentar man to ni former Senator Antonio Trillanes nga may mga account kuno mo, no? Ang anay presidente dito sa Metro Manila ang iyang ginhambal to mga katropa may ara to sa Julia Branch pala nga bank account ang anay vice presidente kagamo ra ginaagyan sa mga pundo sa mga pundo nga ginadeposit mo sila sa ini nga bangko kag pagkatapos ginalibot lang mga kwarta mga katropa. Ang ini nga branch mga katropa amo na isang ginamba amo na yung Julia Vargas branch, no, nga nakita to may ara sa initial account nga 41 million pesos pero gina-withdraw ginakuha-kuha sa mga katropa mga abyan, no? Pag ginabakal sa manager's check pagkatapos deposit naman to hindi sa makita mo, no? Kaya ang kwarta ma-floating gali sa wala. So isa ka pamaagi para tag-uuna kwarta mga katropa. Ang question is ano na tabo? Sa sining kwarta dinegalin, no, sino ang nag-deposit bukod sino ang naging source sining mga kwarta damo Japan. So question is violation sa declaration sa sal-in mo which constitutes ang culpable violation of constitution and betrayal of public trust. So diri nakaangkla subong mga katropa mga byan, no? Remember si former Chief Justice Renato Corona na dismiss, no, nakakasapwesto because of non-disclosure of asset and income mga katropa. And the same applies para sa mga public officials na dapat tutuod ka mo, tutuod ang inyong mga ginapang disclose kay mga kwarta nga yaman ninyo nga properties ninyo mga katropa. Dari ko nabalaan nga ang mag-asawa dapat nakatingob o kung nakadisclose ilang nga mga propiedad, no, sa ilaman sa akin. Oo. Kaya, di ba, ang ginmention to the last time is 90 million pesos. Nga, 98 million pesos nga net worth sa nga BC presidente. Now, ginadayday karon sa impeachment court. Di ni nagkagto ang ining mga o kung di ni ang source. Kag anong actual sa nga kita, nga kwarta, sang vice presidente mga katropa nalindugan man no ang vice presidente nga wala ko wala sa kabalo sa ini nga mga bagay, no, kag ini nga mga accounts gina mention dito sa impeachment court mga katropa medyo diri nakapuntos naman si former senator Antonio Trillanes because na confirm even sa AMLACA nga may ara sa mga deposits mga bank accounts ang pamilya Duterte buko giniya, no. Si former Senator Antonio Trillanes sa mga Dutertes. That's why makita na mga katropa ang grabing init sa mga Dutertes mong sa kay Trillanes. Di sa una daw ginahambal man itong ati Ike. Sige, may oras makamo abal ni former Senator Antonio Trillanes. Sige, hindi ka mo magtiner sa pwesto. So diri na nag-day-day ang aton prosecution mga katropa o kung ginaday-day sa impeachment court, no, pinagi sa deliberation dito ang 41 million pesos na transaction ni, no, kung ano ini ang mga nangin kaangtanan man sa pinaka mga bank accounts kag mga kwarta nga nag-agi sa bangko sa aton nga vice presidente mga katropa mga byan, ho, no? Anong correction sa 41 million pesos sa 55 million pesos, no, nga ara sa nasambit nga branch ng BPI nga gingamit naman mga katropa sa pagpabakal to sang insurance policy to and that's 55 million pesos. Grabe, no, no? Amo ni gali ang maglaunder ka sa kwarta, no? Amo ni magpasikot ka sa kwarta, no? Withdraw bakal check, eh. deposit naman ito sa mga bangko, no, pa tiyugon, no, ay resultas na da hindi mag-reflect sa imo current account because floating sa gali. No? So, dali na, mga katropa, ang kontrobersiya dito sa Tarakayan. Kung ang taon mo, daw ka boring bla ang plastada. Pero kung dahil yun, mga katropa, it's still part of sal-in sang vice presidente no mura inima disclose totally ang ining mga kwarta subong, no? So kita yung expectate to maranta, no? Kung anong plastada sang sining ginakabig naton na impeachment trial, mga katropa, mga byan, no? Sa rabal nato nangin bukog bra sa tuntunan sa mga Duterte, mga katropa, because 2000 kung nag madumduman pa nato, mga katropa, ginpa panindugan na niya ni former senator Antonio Trillanes nga may ara sa kwarta mo, may ara sa kwarta ang anay presidente sa iya bangko, no, nga nagalapot sa 211 million pesos, no, nga wala gindeklarar si SLN sa una. Galiti, during that time, medyo inferior pang gahong ni former Senator Antonio Trillanes, mga katropa, mga bien. No? And there were several accounts nga ginhambal to, nga ginaagyan sa mga kwarta from China, pagkanto sa pagkanto sa mga accounts sa mga Duterte, mga katropa, even sa asawa na mismo sa Vice Presidente. Oh. So, well, gin paggustuhan, gin ano man iabi, gin aprobahan man sa presiding officer nga ipatigayon ang ininga mga transaction. Kaya mayroon, ito gina question mo, sige, 2016 lang, nga 2011, ang mga bank accounts, ginabrihan nyo pa, hindi na iya pwede, ginamaparindugan to sa defensa, abi, no? Pero eventually, ginaparindugan to man sa prosecution niya, di rin namon madayday, kundi ini, paano nagkonekta ang mga budget, mga kwarta, from 2011, 2010, since ginbuksan ini, kag pila mga transactions, na nagkadto dara, naglabay dara, until, nga nag-abot subong sa siling tuig, no? Ti kumusta ang sal-in, abi, mga katropa, gina-submitter mo na under oath, mga katropa. So i-disclose mo ni siya ang sal-in mo base sa net worth mo kag kinahanglan tutuod gid ang imo sal-in. Ang aton gobyerno gina-monitor man nila, no, kon pila ang saka sang imo sal-in since kinagpungko ka sa pwesto para mabalaan, para matansya if may ara sang illegal nga acquisition sa kwarta pinagi sa mga proyekto sa gobyerno, no? Kay kun ara ka sa gobyerno, mga katropa, hindi ka pwede maka intramo kung taas ka ng mga posisyon like sa vice president, presidente, all the cabinet members, hindi ka pwede ka-engage sa mga negosyo nga posible magaluntad ang conflict of interest. At this point of time, mga katropa, it's sal-in, no? Sal-in nga ang statement of asset and liabilities, mga katropa, medyo amo na'y mabulubog at bugat sa karun. Depensahan sang depensa because indeed there were bank account kagwarta na wala ma-declare, mga katropa, sa sal-in sa Vice Presidente. I don't know kung paano mag-roll ang atong impeachment court basing sa mga ebidensya nga na-plastar to, mga katropa. But one thing for sure, sa impeachment subong niya, grabe ang tiniklurana ida subong. It's not because bugat ebidensya, it's because ang ilang mga alliances sa politika sa gwa sa korte, katropa. And therefore, budlay abi makita tanga amunay kabugat sa ebidensya, pero ang pinakamang senator judges, they took it lightly. Why? No? Why isang bisan ang ambal na ito nga, gin-confirm ito nga may ara sa bank accounts, may ara sa mga withdrawals, may ara sa 40 million pesos, may ara sa 50 million plus, yung bakal sa isa ito ka insurance policy, kagiman pa mga katropa. Then, it's still undeclared. So, daw kasadya ni mga katropa sa atong pungsod subong, topsy-turvy kita. No? Gusto man ato matapos ni gani? Gusto na ito na wala na, no? Kay para ano na, para solve na, no? Let these senator judges ano na decide, no? Based sa pila ka mga akusasyon sa vice presidente para we can all move forward sa sitwasyon nga ginagyanta subo. Oras natin, alas 9:58 na sa pagpakalagad tap. Dari sa akong platong tunan sa buhay ay wait oras. Ma'am Lethal Day, thank you so much. Salamat, Ged, sa pag-upod. Sa kay Ma'am Mary Jane Balioal, you happy Friday. Shout out lang sa Ma'am Bato Chapter. Ma'am Marisol Ago, maing aga, thank you sa pag-upod. Pamati. Wait oras, was naman ah, no? Sa ngalan sa ating technical partner, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President Dr. Remedy Tuoy, ako naman sa katropang Wicho Rina, sige paalam. God bless, mga katropa, God bless.
6: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako pala si Wilsimi Hepielago nga taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibilis

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Soma. Isa kang estudyante kada gabi.

0: nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
1: edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginahilinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos doginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
2: 0915-555-4150.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Kasakit sa nawungkong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Putigon ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit. Upang sabihak sino. Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Masugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Malain. Nadamdam.

kalinong sambalayang? Sa di nisisali kagana? Uy! Nakabati ako sa tamsak sang tubig sa banyo. Guro may nagapaliko ay. Basi si Hana? Linglingon ko abi kung siya nga rad dira. May jutay dira nga buo sa banyo na pwede malinglingan. Aber, mapalapit ako dito. Are, taring jutay nga buho. Malingling abi ko. Si Hana? Kag nagapaligo siya? Kaghublas pa siya kay iba? Ara, nagtakilid siya. Nagatubang siya. Hala, kanami galis ang lawas ni Hana. Kagbata pa ini siya. Tapang ang iya lawas? Daw iya na sang hamto nga babae? Wala gid ako maguna-una. Nga matahong panglawas niya sa sakaysali. Nasubong. Do sa tabungos na nga ginasudlan sa humay. Nagalalain ako. Samtang nagatanaw sa iya. Nga nagapanglugod. Pwede ka takos niya. Lugod.

0: Ma, Bricks? Naano ka? Nga ka ina ka pa imo yung nagabulubaliso, andiraaw.
1: Kalain sa pamatsyag ko eh.
0: Ano?
1: Relax lang. Basib lang kung wala lang ako matunawi.
0: Ha?
1: Mapasiyar ko, anay, ha? Kag magtulog ka lang, dira. Hindi na ako pagulat, ha? Igakutoy ang tiyan ko.
0: Abot sa imo. Hinay lang da, ha? Kay basib lang kung makahibalo si Hannah, ha? Nadri ka naghulid sa akon.
1: Saan siya makahibalo? Kaya ang kwarto nga ini, may jutay nga buho. Among inaagyan ko kung magsulod ako, dire. Dasun mabalik naman ako dito sa akong hiligdaan. Kundi wala siya makaibalo nga nagahulid kita kung gabi. Tasi na, tulog lang di ha. Kay magwa ko anay, kalaing din siyang pamatsyag ko eh.

0: ka nung bricks. Kasi malakon mo kay Balo sinisinang Grace, ha? Kagmaakig siya sa akon. Amo man si Chase, ma. Musiling na siya karon yung bantay sa lakay ako.
1: Amo na gani nga hindi ka magahod. Halungan naton. Hindi pa kay Balo si Sally. Ibasi kong manugid siya kay Grace. Kagamuning buhato naton. Kada gabi, masulod ako dito sa kwarto mo. Kagipabilin mo lang ini nga bukas. Para nga mahapos lang ang pagsulod ko, okay?
0: Oo.
1: Ikaw yung naluyagan ko, Hana. Hindi si Grace. Ganit di ka mag-adlock, ha? Kung ano gid man, ikaw yung unungan ko.
0: Basta, ha?
1: Oo, ah. Pangako ko'y nasa imo.

0: kun masakiton, mainit permi ang ulo.
1: Abusador nga sahi, santigulang. Ay, ikaw na lang magpadalas ang kwarta para sa ako na.
0: Sige na lang gani. Ah, di nang kwarta nga ipadala mo?
1: Ari o, 2,500 para kay Sally, amaman kay Hana, dason kay Briggs, dako ning iyaya, 15,000, king iban sina, ibakal sang sin sa amon balay, kay pulos daan mo.
0: Ah, sige, sige. Malakat na ako.
1: Ah, sige, gi. Halong.
0: Okay.
1: Ay, kasakit sa kilid ko, ah. Pero sige lang, ah. Matapos nga akong kontrata, diri. May muna ako nga makahalin sa makapauli sa Pilipinas.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilbili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking kituta ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay pagkos sa akong sang Sister Pain. Nagasita, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: kusina?
1: Ay, oo ah. Nagutom na kuya mo.
0: At imayo eh. Una ka pa yung kaon sa abo ni Brix.
1: Nagutom na ko gani. Kagdason, ara naman dira ang pagkaon. Ang buhaton mo, amo nga magsukad na lang.
0: Sukari ko.

0: kay makaon ko.
1: Wala ka kamotaw? Suka di mo ay?
0: Ano? Anay ka gani? Hoy, Hana! Ginkuha ka ni ng Grace para nga magserbisyo sa akon.
1: Serbisyo, hidang kaugalingon mo? Dira ka nalang gani.
0: Bah! Ato na siya! Ha!

0: buon ko? Kaisog pa! Doon sa may ginasaligan, baladrihaw!
1: Hindi lang bala pagsapak ka. Bata pa na eh.
0: Ano nga bata? Bata pa na? Napahinar lang ang opisyo?
1: Natural lang niya kay nagadinalaga mo. Amo ginaan.
0: Ay, hindi ah. Katungtog niya sa iya. Nagabato siya sa akon. Ginkuha siya ni nang Grace para nga magserbisyo sa akon. Apang hindi siya magpati kung saguon ko? Doon sa piho siya. Doon sa may ginasaligan.
1: Nagasalig na siya kay nanay. Man si nanay ang nagkuha sa iya mo. Kagunapinan ko ikaw, pasimasiling sila nga may relasyon kita. Gani, pawalain na lang siya. Para nga wala na sanggam mo. Hindi ka pa nga daw sa pensyonada ka lang? Ang tanan sa bat ni Grace?
0: Ha! Urasa lang niya kung makabata na ko kay masakit git siya sa akon.
1: Nga bahay ni nga. Itasilingan ka nga, hindi na lang siya pagsapak ka para bala wala sanggam mo.

0: kanan nang?
1: Maayo po na mo.
0: Kagnang? Sugot ka bala? Napabunyagan kong akong anak sa ngalan nga Mary Grace?
1: Ha? Mary Grace? Babaeng anak mo?
0: Oo nang. Kagusto ko nga isunod ang ngalan niya sa imo.
1: Bawa. Ah. Ako pang hindi.
0: Kay di. Kung hindi sa imo nang. Wala siya nahimo nga tawo mo. Amo ina, nga ang iyang ngalan, isunod ko sa imo. Mangin Mary Grace man siya nang.
1: Ah, sige. Ikaw ang bahala. Ay, kamusta gali si Hannah? Maayo man bala siya?
0: Ay, kasuplada sa iya. Maakig siya kung suguon nang.
1: Ha? Ngaaw?
0: Ambot man gani ah. Dulain ulo balaw.
1: Ay, babay ilang. Istoryahon ko siya. Ayoko gali. Padaraan ko ikaw sa puwarta sa madason nga bulan. Para sa imo pagbata.
0: Bow ah! Nang, madamugin niya salamat ha. pero, nang, lain pa yung problema ko.
1: Ah? May problema ka pa? Ano ina?
0: Kay siling mo, kung makabata na ko, mahalin na lang kami sang anak ko. Mahalin ako diri sa inyo. Di, base hindi ako makakita dayon sang obra. Maano na lang kami sang anak ko yan ang...
1: Natural. Hindi ka lang anay magalindira. Mientras hindi ka pa makasarang magtrabaho. Magpapaskog ka anay. Kung maayo ng lawas mo, mahimo ka na makapangita sang obra. Kag masaguran mo ng kaugalingon mo. Kag amo man ang imo anak. Samtang wala pa nagbalik ang kapaskog mo, dira ka lang anay sa balay.
0: Ay, salamat gid nang Grace ha. Kaayo gid sa imo. Eh, pero nang, paano yung si Hannah? Pahalinon man siya?
1: Habanong ko anay si nanay ah. Siya nang bahala kay Hannah. Ah, sige. Bye.
0: Bye nang.
2: Pahalinon mo gali ako?
0: ma, Hannah?
2: Oo, ako. Kagkaina pa ako diri nga nagapamati. Kaayo sa imo, no? Halitan mo kuya kay nang Grace?
0: Kay hindi ka gidman maayo? Ginkuha ka para nga magserbisyo sa akon? Apang wala ka nagapati kung suguon ko ikaw?
2: Kay nga nga serbisyohan ko ikaw? Ano ka? Manggaranon? Pasalamat ka gani. Kagin sa popo kaninong breaks.
0: Mahalin kagidire. Hambalo ni nang Grace si nanay niya. Kagpiho ng pahalinon ka.
2: Ikaw na to nang mahalin.
0: Ano? Hoy! Naghambal si nang Grace na hindi ako maghalin dire.

0: Grace, anak.
1: Oo, Nay. Ako ni... Nabato na ni tatay ang sapatos. Ang inpadala ko?
0: Oo, anak. Ang nagustuhan, Gidiya.
1: Maayo po na mo.
0: Ay, nakatawag ka man, anak?
1: Ay, Nay. Nagareklamo si Sally kay Hana.
0: Ay nga, ah. Ano ko, no?
1: Wala ko na yung nagapate kung sa buo niya.
0: Ha? Wala nagapate?
1: Oo. Wala ko na nagapate kung sa buo niya. Di, gusto niya na palinon si Hana.
0: Ay, di ah. Paayosin na kay Hana, ah. Tagsinos siya nga mapahalin kay Hana? Nga, ah. Siya nagasweldo, how?
1: Abinay, ikaw nang pahala sa ilang aduha, ha? Ah, sige, Nay. Kung anong resulta sa imo papamusisa, pahibala lang ko, ha?
0: Pabay ilang. Kaya akong maareglar sa ilang aduha.

0: Ali, Hana, mambalaan lang kita nga tatlo.
1: Nga atyay si Ma?
2: Nga atyay?
0: Nag-aaway ko nung kamo nga duha? Nakalambot kay Grace sa Singapore. Nga wala ka mo nang hibaot nga duha? Nag-aaway ka mo? Anong inyong ginaawayan nga duha? Kay wala mong kamo sang dapat nga awayan, dere?
2: Kasuplada abi kay Hana, tiyay mo. Hindi siya magpati kung suguon ko siya.
0: Ano?

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangustin at gamma mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan.

0: line kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapaskog sa atong natunan, pampagana sang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Limited.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice Sang Handumana. Isa ka call center agent. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayon ka pa.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Gawa sa pinaghalong mangustin,
8: moringa,
10: spirulina,
8: garlic,
10: plus
8: collagen
10: and glutathione.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabaka sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagontrobersiya.
1: Sentro.
0: Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita.
1: Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro.
0: Kagaroon, yari ang inyo.

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10:50 na mga katropa. Mag ano kita na yun, no? Dilang ibla.
0: XFM Flash Report Central.
1: May natabo nga shooting incident sa Puro Kasagingan, Barangay Banago. Siningigid lang adlaw. Ang biktima, mga katropaging kilala sa kay alias sa Butoy. Ni Karoni Baloon. Ang dugang ang mga detalye. Ang what's sa mga katropang natabo nga insidente. Sa information talaga nakuha. Do ginapatihan mga katropa sa sulod sang balay. Iko no? Natabo ni ang pagpanglutang, no? Pero kinanglan talang ng mga katropa kwaon pang importante nga detalye sini. Kaya magapakigangot lang kita kay ano, dugay-dugay kung basi kung may tiyempo ang Bacolod City Police Station 3. Sa pagpungunan na ni Captain Rami Saison, mga katropa, no? Sa Bacolod City Police Station 3. Para sa, ano no, dugang lang nato, drang update. Sa natabo ni nga shooting incident, mga katropa, sa Puro Kasagingan, Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Alas, Jessica, uno na. Mga katropa, maiban, pagkikita karon ng mga topic ko nga tutuka na ton. Tala kayo, mga katropa, kadiskusyonan. Tingnan ko kung ba si makatag sa ton sang dugang update, no? At sige, pero ano? Sige.

0: Oh, mga katropa, no, na gano'n sa aton si Police Captain Rami Saison. Ongoing pa mga katropa, kapakadto pa lang sa area. Oh, alias Butoy ang gintiro sa puro kasagingan, Barangay Banago. So, ibaloon ito ni mga katropa kay do Sulod Balay kung noon yung biktima gintiro, no? Alas 10:52 na, mga katropa, ito ni karon na balikan ang update ito sa shooting incident sa ano, Barangay Banago. Pakadto pa lang tong ano, kapulisan. Sige lang, ibalik kita dugi-dugay sa ila, no? Pero mga katropa, mga nag-monitor, dresubog sa aton, po grabe, so sinunod-sunod ang pinatsanay ba? Ang natabo sa Barangay Panukoy, kainas ang kagahon, alas 12 sa kagahon, October 9, magintiro man patay. Kainas ang aga, mga katropa, mga alas 5, dito sa Barangay Concepcion, sa siyudad sa Talisay, gintiro man patay. Subong mga katropa, no? Ang sa Barangay Banago, hulaton tato, ano tong update? Kaysa mga information nato, hindi na ito papangunan ng mga otoridad, pero mga katropa, posibleng base do seryoso man tong biktima, no? Hulaton talang ito mga katropa ang dugang update, no? Angot sa sine. Mga katropa sa sining insidente, oh, dito sa Barangay Banago, no? Ito yung naglanog na itong istorya. Na may natabo na itong shooting incident, no? O, sa puro kasagingan. Tunga-tunga, kuno, between, ano, kuno, puro kasagingan, kag tinagong paraiso. O, oh, dragi ko, no? Do boundary, guros ang duwan ay ka mga purok dito sa Banago. O. Oh. Napitay lang na kami ni Katropang Arbel. Pero mga katropa, balikan tanan dugi-dugay sa mga nag-monitor dras subog sa aton. Good morning sa inyo, tanan mga katropa.
1: Di na kamo?
0: O, oh, Biyernes na, October 9, 2026. Kag subong hanggang inyo dri kaupod sa Katropang Franz Sandro Burgos. Tutukan tayo mga katropang pila ka mga importante nga mga issues subong aton na hatagan sa ngigtalo pangod kag importansya siningadlaw sang ano mga katropa no sang siningadlaw sang Biyernes. Ah, oh, sige. Ah, okay. Sulod ba lagid? Ah. Oh. Harap sa sulod sang balay galio. Pasa ko lang na chip. Oo. Sulod balay. Wait, ano yung kabalo kung ano yung kabagdanan sini. No? Mga katropa. Ibaloon talaga na dugi-dugay. Makakuha kita sang investigation to. Tingnan natin na makapakigangot kay, ano, kay Police Captain Rami Saison. O, hepe sang Bacolod City Police Station 3. Pero, engineer, no? Direko anay sa una natin na topic. Ang issue about sa Tiesa ang ano, kay may pabati kitang diskusyon ni Mayor Greg Sataya and also mga katropa, no, sa bahin sang ano, sa bahin sang Tiesa, mga katropa, especially sa plaza nga issue dira nga sta subong do nagapabilin pa ni nga dako nga ano nga palamakutanon dira ano na daang posibleng plano mga katropa dira mismo sa may ano no Bacolod Public Plaza nga issue dira. Sorry mga katropa, ang diskusyon ni Mayor Greg Gasataya and also sa Tiesa, ipabati tabla sa inyo. No, kay ti si Mayor Greg do dismaya do gid. No, are.
2: To those who are interested na magtanong the stakeholders and whoever's questioning the estimate, the price, the cost, the budget, at least Tiesa can clarify to them.
3: Yes.
2: The call is coming from halos lahat ng tao sa Bacolod. They want to know. So for us, better na lang. Kita natin. Scrutinize natin kahit sinong tao dyan.
4: Ano po, we are totally, ano po, understand how you feel and we feel sorry po kung saan nangyari po sa ano. So that's why we came here po para i-acknowledge po yung mga concerns ninyo. And Chiesa is definitely po willing and committed po kung ano man ang kailangan nating solusyon po sa sasabi po.
2: So we just want to address my kay isa din isang observation ang cause of delays, review and approvals and mga technical revisions on the part ni CT engineer.
5: As soon as the structural analysis and the plans,
1: si Mayor siguro na nakulang lang namin ng coordination time siguro, kaya hindi namin na-follow up, hindi natin nakulang tayo ng communication siguro, kaya karoon lang po ng delay. Masayensya na rin po kayo ngayon dahil noong time ngayon talagang kulang po kami sa tao talaga over the Philippines. Eh, ilan lang po yung general namin, ha? Parang 12 lang po yata kami. Wala naman po kami regional office. Nag-resign pa na, siyempre, from greener pasture. So, doon po kami lang kulang po kami sa technical na rin.
3: So, the engineering open was able to timely raise an objection or question kung bakit may ganung ginawa sa checkered floor. Then biglang may parang may drainage sa gilid. Mm-hmm. So ultimately, yung demand dyan, engineer, is for the corrective measure and restoration.
1: Yes sir, we totally agree with that. Actually po, yung drainage na po na palibot na yun, yun po yung cut-up niya, drainage niya, para po mag-circulate po yung water. Yeah. Pero hindi po kasi ganun dapat yung drainage na yung cover. Yun lang po talaga yung cover na hindi mali po yung cover. May mali po doon sa cover. Hindi niya ina-absorb lahat yung tubig na lumalabas. And then yung kasing ano, hindi pa siya kasi na-program. Sabi ko, nung nakita ko yung fountain, sobrang laki yung lumalabas na tubig. Sabi ko, talaga magbabaha nga po yun. Supposedly dapat, ang lumalabas lang po, yung kagaya doon sa may fountains na apat na yung parang ganito lang kalaki dapat po yung tubig na lumalabas para masustain po ng drainage sa paikot po yun. So, ikukurin po natin yung ano, yung flow po ng ano, kung paano po natin maano with the help ninyo rin po sa City Engineer's Office po.
2: I think the issue now is not just about yung tubig na gano'n, but more of the pressure na. Kasi yung presumption right now ng tao is we are spending 80 million sa plaza for that project, then 220 dito sa fountain. So that's, so yung sa amin ngayon is that it's not just on the aspect na we want to look at that, but more so the problem is coming from halos lahat ng tao sa Bacolod. We want to know, so for us better na kita natin, or at least siguro the moment that we will have it, pa-scrutinize natin kahit sinong tao. Then although yun naman na yung government project post audit naman, audit naman COA. But for us lang, just to answer the clamor of the public for transparency. So for us, I think there's nothing wrong naman kung palabas natin yung mga ganun.
1: That's probably na naman.
2: Yeah, sige. Better din. Para once and for all, mapakita sa tao.
1: Yes, probably.
2: When you made the POW for the 80 million sa plaza, hindi nyo na-consider na, kasi may mga earthworks, may mga lahat-lahat gagawin. Hindi nyo na-consider na pag nilagay nyo yung mga ilaw, may masisirang mga grass and everything.
1: Actually po yan, yan yung pinapaliwanag ng amigo. Kasama po sa contingency po yung mga yun.
5: Restoration
1: po yun.
5: Okay. Restoration po.
1: So, anyways po talagang, actually, Mayor, hindi naman namin pwedeng sasabihin sa kanila, sa inyo na tapos na. Hindi po namin, in our place, kami po yung unang mag-accept bago namin turnover sa inyo. So, hindi po namin i-accept po na gano'n lang po yung ano, yung mangyayari. So, tinignan po, nag-ikot po ako kanina. Yan po, nakita ko nga po yung mga ibang ano.
2: Pero kami na naglagay din ngayon.
1: Yung grass.
2: Yung grass, yes, grass na. Po. Kami naglagay. Yung pinta kami na. Yung so, meaning sa 80 million, supposedly, kasama na yung
1: ano po yung hinukay nila na dinaanan ng mga
5: tubo.
1: Kailangan may
5: restore.
1: I-re-restore
5: po dapat.
1: I-re-restore
2: po. Yung tanim.
5: Yes po, kung may nadaanan po na tanim, so dapat i-re-restore siya.
0: Okay, mga katropa, nanabatayan na ito ng discussion with the Mayor Greg Sataya, Kagang Tiaza. Medyo malawig-lawig na galit do 9 minutes na ang kalawigon sa video. Pero sige lang, but at least, no, though may ano kita, may napabati lang kita sa inyo, nga ang Tiaza, muna bala, no, respeto sa siyudad sa Bacolod, no? Patubangon yung alkalde, even though nga way na dayalapat, kalabot-labot yun man ang siyudad. Pero galing mga katropa, may kinamatarong ang Bacolod na magreklamo again sa inyo, bako sa inyo ang ginhimo, no? Nabatayan yung hambal sa taga-Tiaza, kulang ang tao. Kadako-dako sa budget nga gin-allocate para sa inyo. Sa sinang a proyekto, nga makulang pa kamubitawo. Tapos may nag-resign pa ko, no? Di na ni problema sa Bacolod nga mag pangitaan ka mo tao para may maobranda. Kung tingin nyo na yung obligasyon, kaya ka mo yung gimbayaran na mo. Sentro. Ang kwarta na gato sa inyo. Tapos ma-excuse ka mo kulang tao. Para sa ako niya, hapaw na yung istorya, hapaw na yung rason niya nga kulang kamus tao. Kadako-dakos yung budget, kulang pa kamus tao. Natongguro, may labo na tong budget. No? Rari blaw, pamatian, tapos pagkigangutan na ton si Councilor Wilson Gamboa. Ano yung mahambal yung sinay kay Ting Tiesa, no? Ano man kita, gindayaw, taman ng Tiesa, pasalamat man kita sa Tiesa nga nag-atubang sila kay Mayor Greg. Nga for how many ano na mga tropa, weeks nang naglipas, sang natalupangdan nga muna nagaling sitwasyon dara sang BCGC in the Bacol Public Plaza, no? Even though platito, kamu ding pangayaw, doon kamu pa yung mga pudiruso, dis Bacoloy, kron. Diba? Tama na blang punto, blang na kamuna ding pangayaw, di do kamo pa yung dong syudad pa yung mga lokal pa ding maluhod sa inyo. Kay bangod nga gapinsar kamo nga hindi man niya kwarta sa syudad ang ginggamit na mundi nga kamo yung ga ingosaw. Do punto diri kamo mga pangayaw do kamo pa yung poderoso di. Ba? Are mo, sa piya kalingin mo po na ton si Councilor Wilson Gamboa ngot diri. Councilor, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subong sir si Katropang Andrew Mayngaga.
6: Maying aga, Sir Andrew, pag sa tanan-tanan yung nagapamati, maying aga.
0: Okay. Pero, Councilor, sir, na at least, no, dayawon taman ng Tiesa kay Atubanggit Manila si Mayor Greg, and also, dapat ipakita Manilang respeto dari sa mga lokal eh, nga munibala, no, ang problema dara sa plaza and also sa BCGC. But, Councilor, ano ning expect after this dialogue with the Mayor Greg sang Tiesa, sir?
6: Ang akong da sa Andro mo niyo. Basta tub-tub-tub, hindi iya pagbatunon ni Mayor Greg Gasataya. Hasta tub-tub-tub nga hindi siya iya kumbinsido sa among pag-restore, pag-redevelop, o kung pag-kayos ang aton ng Bacolod Public Plaza. I think it's on the right track. Wala ni di siya sa hinko sang salabdon. Amo na rason to nga ang sang ganyan panglutod na ngayo sang full disclosure sang among plano renovation abi sang ato ng heritage site kay dira ta mabalaan kung sinugib ang dapat nga magapanabat sang pag desecrate o kung pag-defeat ang aton na historical and cultural heritage amo ni Bacolod Public Plaza. Now, but for as long ara ko yan upod sa tindog ni Mayor Greg na hindi yung ginapamatunon. Kung hindi, klaro. Ang dahil naman sa isyo sang pagguba, pag-deface, pagbaboy sa aton na rich and sacred cultural and historical heritage mo yun ang public plaza.
0: Okay. Pero, Councilor, after this dialogue with the Mayor Greg, ano ni ang, ano taniman, anong pwede tapag ni Madim, do we have the right to demand sa Tiesa, Councilor?
6: Yes, every right. We have every right. Kasi may ordinansya.
0: Okay.
6: May ara sa laye. May ara rules and regulations parte sining pag-gayol pag-renovate sa sining mga historical site dapat binbaksay na anay nila kag kung ano man na pundong dapat restore na nila balik problema na nailiyay hindi lang naton pagbatunon.
0: Okay.
6: Sila basta up to the last one, up to the last ganit siling kong nga bato, up to the last stone nga kung sa din ito ato ko to kaapon kadamo kayo sa mga nakita kong nga mga diferensya, so up to the last sa kataputan nga bato siling ko dapat i-restore kani kayo na nila kasi hindi man laog-laog banwa ang 80 million mo kadako sila nga pundo kadamo sa mga obra mo sa nga 80 yeah. million, kundi rason na dapat i-demand naman ang equivalent sang amo na ang pundo nga ginhatag sa ila. So kung nagsiling ito ang engineer sa TIESA nga may contingency fund pa sila, then tagaan natin, digwa nga atun malanagin nga na-perde ang simpo mo.
0: Correct na.
6: Ang oras, Blackett, may deadline nila, dapat nagligyan pa ng aling atuig, November.
0: Oh.
6: At may mga rason sila, delayed. O tihatag natin sa ilang simpo. No? After all, wala hindi ni Simpo kita dapat nga ihatag sa ila kag-idugang sa among proyekto. Gusto ko ganyan nga i-refund, ginabalik nila, rato na ginang pagkwanta blag, yung pagpakayo, pagpagwapo, pagpatahom na da natin blag.
0: Mm-hmm.
6: In preparation of the maskara, kundi nagtanom na da ng mga tao, ang mga empleyado, the order ng siyudad ng Bacolod, dapat we have to request demand, refund sa tinanga gasto na ginulay na da natin because 18 million banwa, 2 months ay nakadako kayo, kundi rason kung dapat lang ang tanan-tanan ng mga galastuhan, da, galastuhan, sabtol inayas ang kesa.
0: Okay. Pero, Councilor, no? Ang ilang reason, ang point there is, tsakto man tong butsilingon mo nga, ang oras ginahulat, ang ginalaot mo. Kaysa tanggalakat ang oras, mas nagadako nga nagadako ang gasto. Pero galing ang punto na rin nila, may nabati ako din during their dialogue with Mayor Greg, nga mambals labing ang kulang ang tao nila. Tapos ang munang rason nga hindi gali nila madali-dali to laot ang deadline kay because of ang ilang manpower is kulang. Pero Councilor, ang dapat diri ayhan ang Bacolod mag-request for the possible gid being gasto sa duration sang ilani nga construction way back sang pag-umpisa. Sini, sir, pwede ta na ma-demand or pwede ta na ka-request nga pila ng budget nyo kay 300 million ang ginapangabay, ang ginggamit na, sir?
6: Ang akon da ya tindog ka sa Landro, muna. Kung nagdugang giman na da sila, kagdugangan pagid na nila ang 328 million na mo.
0: Oo. Kaya ka pangayo, pagid sila 28 million nga dugang?
6: Na, ayos la sa aton?
0: Doga pangabay, pagid sila ito kinanglang, pagid sila sa dugang nga budget ka 28 million?
6: Ilan na yan dito na nilaya pa ngayon sa TIESA.
0: Oo, pero ti ang Bacolod, ya, why na daya kay Labtanan, di ba, Councilor? Kung ano ginadaya, why na tadaya labot? Ya, ti ang Bacolod, mangindi man ay amo.
6: Yes, ang ako ng dayang, wala lang, damage. Ang una, ti ang delay, ang inconvenience, wala nga ginatawag.
0: Okay.
6: Kaya, bisita o kung saan pumuluyo. Kundi ang ikaduha, ang kahuyaan ng kahuyaan ng binatang.
0: Ano eh? Guba ang...
6: Mga yaguta. Ako na ang isang sabi na gusto ko na i-correct ba lang. Nakatilaw kita sa inyong gihamak na yaguta na rin kaladlawan kita sa bilog ng Pilipinas. Lambot, lambot sa bilog ng kalibutan. Ng mga games ba? Nga si Juan, si Ping Pong, nababa sa itlog, nagagawa na ang buhaya, nagagawa na si Pinoga. No? So, ang amunang nasilin ko ang dakong na dami ng nobra ni Pinoga sa ato. Let's give them the kwana. Natatanda na lang na sila sa the dami at bindan. Ang aton nga ang karakter ha sang pagtang Bacolod Public Plaza, ang identity sang public plaza, ang history sang public plaza, kag ang dignidad sang mga taga Bacolod noon. Perte nga mulay sa aton. Sang ginatagin sa tining problema. Sang kiesta sa aton.
0: Okay. Ti Councilor, mag-amo ni gali, no? I don't know lang, kay why ko pa napatapos gid ang video sang dialogue ni Mayor Greg. No. Ano ni ayahan ang pwede naton mahimo next? What is the next step sang Bacolod, even though nga this is a national project, Councilor, sir?
6: I-restore ka balik, eh, now, dapat na bantayan na hindi naton sa gusto. Ang aton ng mga cultural heritage Nga hindi bala na tong pagitugan lang because for all we know, may kung makita mo may lapses, makita sinidi kay on the way because why not kung din monitor. Ang Bacolod City Engineer's Office, ang mga matanin, mag-abantay, mag-aidid sa nga mga proyekto. Now, that is a lesson learned sa ito. Nga hindi natin pag i-take for granted ang ining mga development nga kung sa din ang cultural heritage natin, ginapabayaan lang natin. Ito, ganis ang ginatanaw ko, ang Old City Hall pagid. Because we don't take seriously, we take for granted ang ining mga edifisyo nga kung sa din, amo ini banwa ang aton na identity because amo ini ang kung sa aton pa, this is the soul, the heart sa aton na syudad, sa aton na mga pumuluyo dire. So we should not take it for granted. Ang as
0: Yes, sir. Okay. Pero Councilor, no, ang pangabayon tamanitani by Mayor Greg Gasataya, eh pangabayon yung kyesa nga ti total amo na malang nagali nagadugang aga pangaisla sa 28 million proti san o ini matapos ti ang selling sang kyesa by 2027. Councilor? Sir?
6: Yeah, generally, I give them the one, just give it to them. They have tagged on January 2027 deadline. Okay? Amo na lang na. Well, hindi ako naman sa may maimos na because the damage has been done. So, corrective measures na lang yung lesson learned man ni sir.
0: Oh. So, tiambot siligo ni Councilor, hindi na ito magbaton any national project, for example, kaangay si ni Fram Tieza. Amo na eh. Sir? Okay, mula. Okay. Sir?
6: Andrew.
0: Oh. Councilor, ang akong din nga yung pamangkot is, so after sang sini nga project ni Tieza nga doon nagatagid ka dudlaan sa Bacolod, hindi na ito magbaton any national project which is under sang Tieza? Magamuna eh?
6: No.
0: Okay.
6: Corrective measures, galing, we learn from the lessons of the past. Okay. So hindi po silingon nga din tayo magbaton sa bulid nasyonal.
0: Oo.
6: No? Sige yun tayo na. Yeah, pero dapat maging kwan kita, maging alisto kita, maging conscious kita, kag maging may nalungon na kita from then on. Di ba? Nga hindi na maliwat ang ining plunder sa liwat. Amo na ba silingon ko nga we learn from the lessons of the past. History does not repeat itself. It is the people who repeat history if we don't learn from it.
0: Okay.
6: So, it's a lesson learned. Ako ya, sige-sige. Nga matunon at doon nagid ang mga bulig din sa national.
0: Okay, sir. Pero doon ka damo, gindin eh, balikan ko to Black Councilor, no? Tidway patato na katapos sa ano tani, ano ning lakat sang paglantaw ni Dara sa may Fountain of Justice. Do, sa Subong, do, ano pa na da, no?
6: Yes, that is why, inayate kapaltahan na iya sa aton ng mga officials eh aton na iya project mo ginutangan pagani na naton dalay na sa 4.4 billion amo na rason ko nga abangwa nga gusto ko ya ikuwa audit gid na hindi lang ya internal local finance committee review ti ina nga project long overdue naman na expired naman na pero pag din wala nakitas na di bastulon kundi kita nga mga pumuluyo kag mga opisyales ang aton syudad kay aton na iya project hindi na iya project sang national.
0: Oo.
6: You see, amo sa isay na siya kadamo pa nga dapat naton balantayan.
0: Araya but, araya Councilor ya purely Bacolod utang niya.
6: Kita gid na ya magalugo, magapasan.
0: Blay renta na mo.
6: Correct na.
0: Oo. Pero te Councilor ng ano nino? Well, te I don't know kung saan na tayo matapos sa may Fountain of Justice, no, ang Old City Hall nga tingin renovate nila. So
6: hindi na siya matapos bandwa kay kung magugang kay nada pundo violation ng daan na. So ipa-audit na siya kag pagkatapos na i-audit panaugan na dayon sang notices kag and from there we will start from there. Kung sino na da ang mga opisyales ang mga sabat sang sining mga disallowances illegal disbursement illegal release. Dapat pasamplong din na yan na ton. Ete ko, why na ya ang nagatanaw mo? These are public funds.
0: Oo. Ayan lang.
6: See? So, hindi na matapos hasta tutub-tub-tub na hindi mag-conduct ng isa ka-audit ang aton nga commission on audit.
0: Te, unless kung may mag-request sina Councilor, eh?
6: May naga, I hope may nag-request na ina siya.
0: But I doubt mayara.
6: Balok ato kung itugaan pa nga nila sa consus na pumatapoy
0: man. Tito, doon ka lang, ay naman nakaroon nga tiin mo pagiti, masilingin na ginasla karoon niya, o tigi, bin naman yung amon ang imo ya si Councilor. Pero dapat ya Councilor, dapat ya pamangkot dira, kung sino ang nag-approve dira, nagpaboro sina, di ba? Confirm ko lang Councilor, di ba? Doon hindi ka pa niya, why nag, ano kaya, no? Nagpaiway ka na bilang pagka-consigal sa mutong atiyon sa pag-approve nila, di ba? For the construction.
6: Yes. Yes. I was not Councilor within the period, well, 2022 to 2025. Bari ha, any like-minded citizen of the city of Bacolod nga nagapalanggat kag nagaulikid sa diretso sa siyudad sa Bacolod, file na kamo nga dahan, ikaw ang draw unahe na file letter for acknowledge.
0: Mawalate ako may pilir Councilor, mawalate ako may pilir bahan eh kung may ano na gani may pa-petition gin sa publiko, di ba?
6: Ha?
0: Kung may petition ng public, eh, nga, dapat question na da, kahit ikinang matarong mo na sa Bacolod doon, di ba, Councilor?
6: Tiyunahin, ha? Ano ba, ano, ito eh, astay, na idusto mo pa sa akin, eh? Tanan-tanan na lang, ako na lang, ako pa mapapailon mo kaso, ako pa pasasulat ko mo, sobra naman na kayo.
0: Di, Councilor, dapat may mga grupo na daiyang, maano na iya?
6: Di, grupo mo, eh? Ikaw na, nga ito, doon pang ibang nga grupo nga, rakaman.
0: Ay, kalahin,
6: rakaman. Okay, ako dala banwa, kung gustoon ko man, ugaling banwa.
0: No.
6: Kwan, napugday na si Gambo sa inyong, kwan, sa inyong ginapangabay sa ako.
0: Councilor, sir.
6: Kwan ako.
0: Oo. Why mo man dami puluton, di nga may mangisog na nga mag-file sa petition para investigaranda.
6: Ikaw gani. Ang ginasaligan sa buong sang bilog ng Bacolod, ikaw.
0: Ay, kala.
6: Burgos. Ano ba lang Burgos? Ha? Ah, gumbursa.
0: Gumbursa. Eh,
6: kapatay ka na sa gumbursa.
0: Gipang garuti na yung Councilor, ya.
6: Eh, ito ka tinudluan. Ay, kamo, ako ya, pasalumo nyo ko. Ako na lang yan, pasalumo nyo, perme.
0: Kasadya na lang ginadibala sa Bacolod.
6: Jutay man bingang gabi sa akon. Ha? Lagi
0: gangga na. Kung nga ako na lang yatanan-tanan. Gane man. Pero kiti, amun ang balila mo, ikaw lang yung gagalaw ko mo.
6: Makapoy man.
0: Oo, gane man, Councilor.
6: Tawo lang ko ah.
0: Oo, gane man. Sige lang. Pero ti, amun eh, why naman ibandi mo? Ikaw naman lang yun, be.
6: Tika, alaman dahil mo ko. Pilabla ka pumuluyo ang syudad sa Bacolod. Garan more than 300.
0: Sobra na guro, Councilor. Kahit may mga, ano na, may mga bago naman ng mga voters niyo.
6: O, oh, tingnan doon, 80,000 voters.
0: Oo, oh, te.
6: Ang population tara na sa 1.8 million.
0: Te. Sa Bacolod na, Councilor? 1.8 million ang Bacolod?
6: I think so, yes.
0: Oh,
6: yes,
0: 1.4. Grabe, naku, nagaling population sa Bacolod, no?
6: Yes, 1.4 to 1.6 tira na yun.
0: Dapat, muna da, Councilor, sige lang. Kahit yung mga ngita, tasang ano eh. Kung sino naman ang pamangkutan, no? Pamangkuton, tadadara sa may Old City Hall eh. Kung sino naging nadang sa likod sina, man?
6: Oo, oh, pero ito nagkapabati-bati lang ko si Randro, ha? Eh? Kahit bati ko, doon ginabulaho ka na, kagito gagapamuga, doon ginabungol ka subong, eh. Kung panawagan ko na lang ni sa tutob dati yung nagkapamati nga taga Bacolod, kaya sige lang, kaya tigay, kung ka kuno, eh, nagagaw ginabungol ka kuno subong, eh.
0: Ay, kasadya. Sige ha, Councilor.
6: Sige.
0: May amo naman na to. Naan naman ako. Nandun na dahi.
6: Pro, balo ka, dako, bala na nga pamilya. Balo ka, hindi mga Burgos bala. May mga dugo ni sila sa mga ginatawag natin ng mga may isog.
0: Ah, naglain
6: pa. Alam mo si Burgos, ang Wii Forum. Ang amuna siya banwa ang periodiko sa una nga nagabato yung Sireming Marcos. Wala log-log.
0: Nag-story na si Councilor ba? Nag-story na naman.
6: Ang galing ang bata sa to, ang junior sa to, din-pudyot lang to kag wala nakita.
0: Oo. Mga maisog ko naman.
6: Okay. Ahay. I-recite mo lang, Wii Forum. Nga periodiko.
0: Tay mga maisog ko no, Councilor, nga mga manunulat ko no ya.
6: Amo na, mga Burgos.
0: No. Sige. Ay, si Laura, balikan na lang kita about this sa Old Plaza. Sa Old City Hall.
6: Yes, sir. So, sige. Salamat, may ngaga.
0: Yes, Councilor. Salamat. Thank you. God bless you. Salamat. May ngaga. Sige, sir. Mga katropa, ito na ba si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot rin mga katropa ha sa aton rin nga mga infrastructure nga gina-under sa renovation sa siyudad sa Bacolod. Nga di top-top sa karon, wala ni nihay ni nihoy. No? Tem plaza, munang balila, may improvement na plaza. But mga katropa, may natulapagdan kita dara sa may dala na Raneta man. No? Galing na pitay lang nanda sila. Kung saan pa bala, gataksi, bla, no? Do bungkit urot, bla? Ang pangataksi, bungkit urot. Tiyo na mga tropa, subo sitwasyon, doon sa Bacolo, do ay pagiging natapos-tapos, no? Na. Tiyo ka damo na sa mga agipang ubra, nga sa linyada sa nagligay administrasyon, top-top sa karon,

0: for a while. So punan tani karon ibang pagyud mga updates and developments. Pagbalik sa sentro, please stand by.
1: Andrew Burgos sa sentro. Sentro.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3,

0: beauty conscious gid ko nga daan gani sa Santon Gold Coffee Mix nga gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagmasko gag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
4: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
4: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
4: Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan.

0: Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
1: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilibili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
5: Nga, XFM, kid?
7: Eh, nanyang music, ah.
5: Nga, XFM, kid?
7: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, amin, bigit sa mga DJs nila, kag,
8: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
5: may how, kita, pa?
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
9: Di mo!
4: XFM 103.9.
10: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: GMX FM 103.9. Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro sa mga impormasyon.
4: Sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
5: Wala man sa nag-engage siya sa pagbaligyas.
0: Threats, Andrew Bugos sa Sentro.
3: Sentro.
6: XFM News.
0: Sentro.
7: XFM time na lang si 33 ng mga katropa. Inyo nabatian ng mga iba na itong mga interviews ka ina. Kagsubong sa pagbalik na itong diri sa programa na itong Sentro. Diri kita sa mga bahin sa mga progressive group, no? Kay kaina sa bahin sa business sector. Do zero negotiation, especially mga katropa, sa pagpasaka sang sweldo para sa aton ng mga minimum wage earners tra ng mga katropa. Kay ginakabalak-an sang mga business owners nga kun may kun sundon ang 250 pesos nga saka for the minimum wage sa mga minimum wage earners mga katropa, may dako gid nga pagtayog, no, sa sektor sang mga negosyo sa Plangabuyan. Kahit siyempre ko ng mga katropa, may massive siguro nga retrenchment or let's say biti pagpang layoff, no? So ako na ang concern kay kabalo naman kita mga katropa, sini nga mga binulan ang pag-umpisa sang bulan sang Setyembre, ang inflation mga katropa sa pagkadako-dako. Kataas ang inflation last September. So tiyan mo naman yung aton diri mga katropa nga problema. Kung sininga bulan sa Oktobre, ang inflation magano bo o kung magapabilin na gigapon nga mataas. Ti subong ang plite nagsaka. Ga-request ang mga empleyado nga nagarilay sa mga public utility vehicles katani pasakaan man ang sweldo. Kay ang plite nagsaka na. Before makatropa magsaka ang plite, dito sa national nga bahin, naga-demand man ang transport group nga saka na iswildo before saka plite. No? Para fair and square lang mga katropa, ang sitwasyon naton kay ti restong kalabanan mo. Plite mo ya. May mga nag-trending ang mga istorya mga katropa. Sa mga newly grads, no? Sa mga newly grads, nakita ko diri mga katropa, nga ang siling nila, siling nila mga katropa, kamahal magpangita sang obra subong. Kamahal. Kaya nga ah, kung nag-ano ka lang nga bigaron, nag-commute ka lang sa plite pa lang dahil mga katropa, tuis ka na mo. Balda ka na. Pila ng plite mo sa pa-ano lang, sa amo pa lang na. No? Tigaling mga katropa, amo ni ang masubo, no? Sa aton kay ti kamahal sa plite, bawang sweldo ay pa kabudlay pa mga itaw. Ari mga katropa, check na to, no, si Sir Noli Rosales ang kilos ang may uno no ni masilig niya. Kay ti ang business sector hindi magsugot sa 250 pesos nga saka sa day. Di, okay lang na. Dito gani bala mga katropa sa may sa Visayas or Region 7 I think. 42 pesos kung sumahol mo sumahol mo bilog nga bulan 1,000. Ti sa aton diri bisa magchakto na mo na lang nabi mag 40 pesos saka. No, may isa ta kalibo nga increase sa ka bulan, di ba? Sa kada sweldo ta may dugang isa kalibo. Ti 500 pesos mo, 500 each 15 days. So, ti do sam paano? At least gagiyo sweldo mo. Ari check nato sa piya kalinya, sa kilos may uno si Sir Noli Rosales. Sir, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subuh si Katropa Andrew. May ngaga.
8: Yes, may ngaga. Katropa Andrew. Kagman ngaga sa inyong listeners. Kaga viewers.
7: Sir, ano niyong masiling ta? Kay do, ano gid? Do, wala sang green light sa bahin sa business sector ang pag-ugyon, no? Mag-increase sa sweldo para sa mga minimum wage earners. Ano masiling ta ni sir?
8: Yes, una-una, no, masaling natin, dismayado kita sa itong public hearing sa 6 and 7. Tungod, nag-propose kita sa 250 pesos salary increase, tungod, may justification. Yung kinanglalisaka ang sweldo, una-una, nagsakaatong plate yan sa September 28 sa piso, no? Ikadua, nagsaka na ng aton niya kuryente, almost 2 kapiso ini, eh, sugod sa John until December. Pangatlo, nagsaka na ng aton niya inflation. Ang pinakataas ng inflation na katropang Andro, kung ang NCR is 7% ng inflation, Negros Occidental is 8% ang inflation rate natin. But silingon, ang kumiara, nagdubo ang balor sa peso tungod sa kingtaon sa inflation, nagtaas ang mga bilis ang balaklon, kag talan-talan halos nagsaka. So, kung may peso kasubong sa imong bulsa dira, so ang iya sinabalor subong is 63 centimos na lang. So, amuna kadako nga nadula nga balor sa peso, almost 70, almost 27 centimos ang nadula sa peso. So, dako-dako iniepekto sa aton yung mga mamumugon, especially sa aton mga minimum wage earner, kay tanan-tanan nagsaka na. Pero ang siling naton, dismayado kita sa kautoran naton yung mga business sector. Tungkol wala agad, no? Ang isa gani, ang moratorium gani yes, ang mga planters, is 8 months o 1 year and 8 months na dapat tuno, wala sang increase. Dahil ang sa mga industrial workers naman ang services workers, wala gidya, zero increase gidya. So para sa ano, dapat lang tawon ang kahimtangan sa aton mga momogon. Yes, siya ang nagapatuhaw sa profit. Siya nagapatuhaw, no, sa super ganansya sa aton mga employer. Kung wala workers, so wala sila maibakal ng mga salakyan. Wala sila ibakal na luho sa ila pamilya.
1: Hmm.
8: Kung nakita nato ang mga employer subong, ang ilang mga kabataan ara sa maayos kilahan, nakabakal sa mga salakyan, maayo ang kahimtangan sa ila puluyan. Kung may hospital sa ila, kaya nila mag-hospital. Pero ang aton mamumugon, ang sitwasyon sa aton mamumugon, 30 kapitos, ang realidad dyan ay subong sa ground katropang Andro, wala pa siya katrabaho, inutangan niya na.
1: Okay.
8: So, amo nang kaintangan niya dapat din sindahan sa aton mga employer nga without workers, without profit. So, amo nang dapat din sindahan. Pero siling naton, ginas-challenge naton dari ang Malacanang tungod kay ang aton mga small and medium entrepreneur o enterprises ni mga magkagmay ng negosyante, kaya mo ni permi ang generasyon sa aton mga employer na kung magpasaka sa 250 pesos, kaluluoy ko ng aton mga gagmay nga mga negosyante. Pero gisplikar naton niya dapat may subsidy halin sa gobyerno ini nga aton mga gagmay small and medium enterprises para makalaot, no, kag makasabay sa pagsaka sang sweldo, kami ara subsidiya sa halin mismo sa gobyerno. Kaya ginapangawat pa lang ganda ang pondo nga halin sa taxes man sa aton mga mamumugon. So amo nang kahimtangan subong katropang Andro nga gusto nato ipilit ipensin di sa WPB sa dole kag kay BBM nga dapat panahon na nga ang aton gani hindi pa increase eh. Adjustment para mabuhi ang aton mamumugon kag matawag man niya disinte ang ilang palangabuyan.
1: Oo. Okay. Pero Sir Nuli, iti ano ni padayon ng gyapon ni ang pag file sa petition for this ano wage increase, sir.
8: Yes, continue ini Sir Andro, no, kay I think I believe that sa maistoryahan na yung aton yung mga employer kag aton labor representative kay kapati kita no nga dapat magkasaka gid ang sweldo naton pero siling naton siguro hindi malabot ang 250. So dapat makita ini sa aton ang labor representative nga dapat iduso man ang makabuhi nga sweldo, no, kung hindi man kalabot sa 250 at least more than 100 ang ipasaka kay kabalo ka katropang Andro. Kung naton sumaon subong aton sweldo subong is 550, kung ang balor sang isa gato subong is 23 pesos na lang aw asa tay 3 pesos na lang. So ang real wage na ang 550 ang imo ginadawat subong is 401. So dako ang nadula nga sweldo tungod di kaon sa inflation. So amo nang i-explain naton sulit sulit sa ano sa mga employer nga hindi ani si sari kami magpakiloy. Dapat ang tawagan ni sa aton sang employer kami ng mga mamumugon, dapat partners. Hindi lang simple nga mamumugon yung kapakiluoy sa panahon sa panginanglano namon ang saka nga sweldo. So amo nga katabo eh. Amo nga katabo sa mga realidad. Nga kapakilimos kami, kapakiluoy kami para tagaan kita sang mumu kaglimos ng sweldo.
1: Okay. So, bali, Sir Nulete, kung wala ginibigyapon sang chance, no? For example, do, hindi gid bi maugyunan, hindi gid mapaburan, nga maga saka gid ang sweldo, ano ning pwede ma, no? Anong himuon sini?
8: Yo, siyempre, siguro, padihon na ning maghimutikang, no? Ang mga labor group po sa palapad nato niya mugon atong tuktokon ang RTWP bi atong tuktokon ang Malacañang nga dapat mag-adjust na sang sweldo. Kaya ang ambal mismo sa konstitusyon, dapat living wage. Ang ambal sa Gibbon Foundation, ang talana sa family living wage is 1,300 a day family of five. Kaya nga ito niya, sweldo pa ay 50, wala pa gani sa 60% o wala pa gani sa 50% sa ginatalana sa konstitusyon niya, family living wage. So, obligasyon sa gobyerno, pangita pa maagi kundi inya kwaon ining dugang nga sweldo para mabuhi ang aton mga mamumugon. Kihambal naton diyan ang mamumugon ginakwaan sang income tax. Ginakwaan kung magbakal ka sa mga lain-lain niya mga department store makadto ka sa mga gasolinahan kaya aton halos mamumugon nagamotor kwaan ka sang value added tax 12%. Kung nakatugom ka gasolina o krudo, paan ka sa excise tax. So, inatalan niya mga taxes yung ginakwa sa imo bilang mamumugon, wala na kabalik sa totoo niya servisyo like social services, mga necessary services like tubig, kuryente, hospitalization, pagnubos ang pagkaon, wala niya kabalik. Namo nang gusto naton niya matabo, ngabuligan man nila sa mga gagmay kag ang aton medium kag small enterprises, buligan nila kita pagtuktok mismo sa Malacañang para maihatag ina kay para ang burden hindi lang sa mamumugon kag sa employer o sa mga gagmay ng mga negosyante para magpasaka sang sweldo. So amo nang himuon aton na katropang Andro, pero kami gapati kami no nga tungod sa ululukod niya pagduspo sang hanay isang kilos ng Mayo uno upod sa malapad niya labor group dili sa Isla sang Negros. Posible may baga paghulag ini sang sweldo pero ang pamangkot hindi lang kita kabalo kon pila ka percent o either pila ka piso ang interest. Kaya ang Cebu nagsaka lang ligad si Mana I think 42 pesos per day. Posible ba si hindi tada maglubo either ma-hire pa kita sa Cebu. So amo lang pagtanaw namo we're hoping makita ina mismo sa RTWPB ang panginang lanon sa adlaw-adlaw sa aton mo mugondere sa isla sa Negros.
1: Okay, sige. Sir Nuli, with this, sir, thank you sa imo ning discussion kag sa ning tiempo. Sir, good morning.
8: Yes, madami mga salamat sa tropang Andro kag mabuhay ka mo.
1: Mga katropa, ito na batian si Sir Nuli Rosales, mga katropa, no? Angot sa natabo ning insidente. Sang bahin diri sa karon sa paslawan gid ang aton ng mga empleyado hindi mo ni but let's be positive lang no kay posible gini mga katropa nga mapatuman bisan ginagmay lang ang saka sa sweldo para sa aton ng mga sa sektor sang pagpabudlay. Bago ni mga balita ni katropang Wendell diri lang kita sa may posible 200 kuno ka mga LGU yung ginalauman nga magkakadto sa syudad sang Bacolod para sa batang Pinoy, no? Check taning mga detalyes ini sa update sa batang Pinoy, mga katropa, no? December na.

0: Ayun mga katropa, bantayan nyo lang update ito sa shooting incident no sa Barangay Banago kay ginabantayan ta. No, kung ano gini ang update sini. Kaya tinguan ko lang din no, na maka-istorya kita. Kay Police Captain Rami Saison, mga katropa no, sa Bacolod City Police Station 3. Oh. Sir, good morning. Sir, may nga agad ah. Oh, sir, good morning. Live cast sa buong, sir. Sir, Police Captain Rami Saison. Sir, ano to ang motive, sir, sa shooting incident sa Procasagingan, ma'am Barangay Banago?
1: Actually, ari ko din sa buong sa may area.
0: Oo.
1: Regarding sa motive, under investigation pa. Pero
0: okay.
1: Nga to nga suspect, suspect yung victim na to, kilala na
0: yun.
1: Ah. Eh, upod sila, naduwa.
0: Oo.
1: Samtang galang kasadalan, papuli, naralisize sila nga duwa.
0: Okay.
1: According sa mga nakakita diri, sa bisis.
0: Mm-mm.
1: So, by the time na nga nag-sikit, no, tamaan ng igoro,
0: okay.
1: Kumabot armas ang ang aton nga suspect na dipiro ang aton nga victim.
0: At tanga
1: na nagsanay sila, nag nakasulod sa isa kabalay diri, nga hindi man niya balay sa aton nga
0: biktima?
1: Victim or suspect. Okay.
0: Bali, sir, those gabaisay sila, sir? About sa ano, sir?
1: Gabaisay sila kung sa dalan.
0: About sa ano, kung ano?
1: Dre, wala ako idea sa regarding kung ano, gina na, ang ilagin nga lisan.
0: Pero so, ang
1: natabo is, along the way, sa ilang lalisay, nagabot armas ang iya upod, amon ang suspect, sa dintiro siya.
0: Anong armas, sir?
1: Dalagan pa. Nagdalagan pa.
0: Anong armas, sir?
1: Why na panamon man no ang ano classic armas kaya rin man ang soko.
0: Okay. Pero ang biktima dinangigo sir sa biktima sir?
1: Susubong atutong soko na ton nag
0: okay.
1: Igo sa maton ng biktima
0: okay.
1: Kaya palad mo. Ang balay nga yung sudda niya inyab lang pagsulod mo
0: pagkula yun ay sus dira lang sa galay
1: oo tigin may ulunan may hapul kunang taon namon nagkakatulog mo siya so hindi namon nakita kundi nang igo
0: ah okay do kaya ti do kwarto dayon mo no gani man pero sir Saison ano ni ang pangalan sir sang biktima sir
1: ang pangalan sa biktima naton amon si Mark Anthony alias Botoy. Iya apelido Gayatao. Middle name niya Isilioso. Male. Single, 41 years old. Jobless.
0: Okay.
1: A resident of Porok, Kasagingan, Barangay Banago.
0: Ang suspect, sir?
1: Suspect, withheld na nga na muna. Ginaano pa naman subong.
0: At large siya?
1: Pero may niara na kami suspect. Niara na kami suspect.
0: May at large na siya, sir?
1: Oo, at large siya. At large. Kay ongoing mga na nga muna hot force of operation.
0: Pero, sir, okay. Damo, nakakita. Get siya na tabo.
1: Actually, damo nakita
0: okay.
1: Sa natabo. Pero si Pilili, on the niguro, ang gusto mag-witness. Pero okay. Isa na dira ang witness, ang misis.
0: Sang biktima?
1: Yes.
0: Okay. Pero sir, do ano ni sir, ari ni yung pangalan sang biktima, sir, sa record yun, ha?
1: Actually, ang biktima?
0: Oo.
1: Ang suspect.
0: Ang biktima, sir, may record na daan?
1: Ang biktima, wipe ko idea sa aton niya biktima, sin eh.
0: Mm-hmm.
1: Ginapacheck ko pa to sa akong mga personnel. So hindi wala ikaw withheld.
0: Yes sir.
1: Ang kaso okay. Is under investigation. Pero may suspect kita.
0: Pero ang suspect sir may record man sa kapulis sa inyo area?
1: Sa napatian mo di asa yung sugit sa tao ko sa akong ng aton nga suspect ni may record sa amon sa station.
0: About sa drugs?
1: Ano na yan makonfirm po kay nagabalang akong personnel
0: okay.
1: Na may record.
0: About sa drugs sir or pagpangawat?
1: Pagpangaway lang siguro ni awang inisali lang
0: pag pangawat pangaway
1: hindi lang ano lang pangaway bali certain commotion lang
0: ah okay do let's be do ano lang da ginagmayan dami nga kinagamo do alarm scandal
1: for the meantime subong ang situation diri ang aton soko aton ato subong sa sulod ng balay sa kwarto. Naga-inspect na sa aton nga
0: yes,
1: ano nga
0: team victim sir gin patay gini sir.
1: Patay oh, patay din siya kay ang una nga basiyo sa area. Ang distance ang estimated distance ko halin sa area nga nagamugay sila nga ginpalokpa na siya. May apat sa empty shell.
0: Uy, ala.
1: So, sa area sang apat empty shell pakagto sa area sang balay nga ginsugdan niya, butang dali mga 50 meters.
0: Oo.
1: Ah, mula na.
0: Pero ang suspect sir posibleng residente man sa lugar.
1: Dre,
0: si lagi diyan nga duwa gali ya.
1: Oo, sila yung kaduwa upo dyan eh. Nga naglalisay sila along the way sa Tanggalakat. Masulot pa kang to diri sa alley sa inang balay.
0: Okay. Hindi man, sir, illegal nga droga, ne?
1: Under investigation lang, sir. Para nga hindi ko maano pa, makarelease sa inyo sa ano.
0: Ate, sige,
1: so,
0: sige.
1: So, na yung present situation, ang present information.
0: Okay, sige, sir. Sir Sison, thank you very much, ha?
1: Yes, sir. Oh. Welcome, sir.
0: God bless you, sir. Good morning.
1: God bless, sir.
0: Sige, sir. Thank you, good. Oh, mga katropa, ito na ba tiyan ng Station Commander sa Bacolod City Police Station 3? Si Police Captain Rami Saison sa Bacolod City Police Station 3, mga katropa, no, nga nag-investigar. So, ito may kinamugay na sila, no, nagbinaisay. Ito, mga katropa, nagresulta agad sa pag-panglutang, eh. No? Ito, patay agad ang biktima.

0: So, mga katropa, muli nga ton rin pinakalitis ng update sa syudad sang makulod ng mga hitabo, no? Patay gini siya. Suspect nagpabilin nga at large. Alas 11:55 ng oras ko dugin ako labos ng mga katropa. Sa atasong sumana, kita doon at mag-inup na night, drill lang, same time, same station. Magkabulos ng XFN Network News for the national and regional news. Saliwat, inyong korbats, katropang France, Andrew Burgos, nag-aaps na mag-in, mingot to, and God bless us all mga katropa. Happy weekend. France, Andrew Burgos, sa Centro.
1: Centro. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang paniklang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagitpagka nerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Kumain ka rin sa Sentro.
12: Come sa Bullseye.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog kada semana. May magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. XFM 103.9.

0: Ang mga pangunang headlines sa Dinsada and Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa. Satisfaction rating ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. lagpak pa rin ay po sa SWA survey.
1: Headlines. Arraignment ni VP Sara Duterte sa grave threats case muling ipinagpaliban.
0: Headlines. Matinding El Nino posibleng tumagal hanggang Pebrero 2027 ayon po sa World Meteorological Organization.
1: Headlines. Supply ng bigas at karne sapat hanggang matapos ang holiday season.
0: DOTR maglalagay ng bus-only lanes sa tatlong pauneng kalsada sa Metro Manila.
1: Headlines. Sa balitang regional, pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa Negros Island region dahil sa Super El Nino inaasahan sa Nobyembre ayon sa OCD.
0: Balita international, mga katropa, kindergarten at medical complex sa Saudi Arabia nasira matapos tamaan ng debris mula sa missile.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, Sofia La Forteza babalik sa Cat's Eye sa susunod na taon.
0: Headlines. Sa sports, senador na babahala sa posibleng pagliban ng mga Gilas Players International Tournament.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Biyernes, October 9, 2026 live mula sa inyong XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po tayo na napapahinggan sa ipang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaul.

0: sa mga balita, muli pang bumagsak sa negative 11 ang net satisfaction rating ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. nitong Setyembre. Mula po sa negative 7 na naitala noong Hunyo. Sa latest survey ng Social Weather Station, 35% ng mga Pilipino ang kontento sa kanyang trabaho. 46% naman ang hindi kontento at 20% ang undecided. Pinakamababang rating ng Pangulo sa Metro Manila na negative 27, kasunod ang Mindanao sa negative 21 at ang Bisaya sa negative 13. Isinagawa ang survey mga katropa mula September 21 hanggang 2027 o hanggang 27 sa 1,500 na Pilipinong nasa hustong gulang. Samantala, lumabas din sa survey na 53% ng mga Pilipino ang hindi nakapanood o nakarinig tungkol sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Nagtala rin po ang talumpati ng Pangulo ng negative 11 na net believability rating, mas mababa sa negative 3 noong September 2025.
1: Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas maraming dayuhang mamumuhunan na magnegosyo sa Pilipinas sa layuning lumikha ng trabaho at palakasin ng lokal na industriya. Sa kanyang pagdalo sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore ngayong araw, kasama si Steve Forbes, sinabi ng Pangulo na layunin ng pamahalaan na palawakin ang pamumuhunan, gamitin ang mga bagong teknolohiya at gawing mas competitive ang bansa sa pandaigdigang merkado. Binigyan din ni Marcos na mahalaga o dapat magbunga ang mga pamumuhunan ng mas maraming oportunidad sa trabaho at mas magandang kinabukasan para sa mga Pilipino. XFM News Nationwide.
0: Nakipagpulong din po katropa si Paolong Ferdinand Marcos Jr. at Finance Secretary Frederick Go sa mga opisyal ng FedEx na si Richard W. Smith, Airline and International President and CEO, at Salil Chari, Asia Pacific Regional President dyan sa Singapore nitong Webes. Tinalakay sa pulong ang planong pagpapalawak pa ng FedEx Clark Gateway Hub sa Pampanga na inaasahan po na magbubukas sa ikapat na quarter ng 2028. Inaasahan ding mapapalakas ng proyekto ang kapasidad ng bansa sa international air freight at specialized cargo. Gayun din ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga micro, small and medium enterprises sa Pilipinas na maabot ang pandaigdigang merkado.
2: XFM News Nationwide.
1: Muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats ngayong araw dahil sa mga nakabinbing motion ng kanyang kampo. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, hinihiling pa nilang pag-isipang muli ng korte ang pagtanggi sa kanilang motion na palitan ang hukom na humahawak sa kaso. May nakabinbin din silang petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa mga naunang hakbang sa kaso. Nakarakda namang sanang basahan si VP Sara ng 3-count grave threats case kaugnay ng kanyang mga pahayag noong 2024 laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, hindi muna inilabas ng kampo ni Duterte ang bagong petsa ng arraignment alinsunod umano sa tuntunin na nagdilimita sa paglalabas ng impormasyon tungkol sa kasong dinidinig pa ng korte.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang prosekusyon katropa kanasyon ang paglalantad ng depensa doon sa confidential, mga confidential na LOA sa impeachment trial day 36. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live!
1: Ang prosekusyon ng paglalantad ng panig ng depensa sa mga letter of agreement o LOA na itinuturing na confidential sa day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangyari ito nang tanungin ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Bureau of Internal Revenue Office of the Commissioner Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez tungkol sa mga dokumentong ipinakita sa screen. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Erwin Matib, ang panig mismo ng ng depensa ang nagpakita ng mga luwa sa kabila ng pagtukoy sa mga ito bilang confidential. Iginit naman ni Ferrer na karapatan ng kanilang kliyente na ilahad ang mga naturang dokumento. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa na silang magharap ng mga testigo sa impeachment trial habang tinatapos na ng mga taga-usig ang kanilang presentasyon ng ebidensya. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, susunod sila sa tamang proseso bago ilahad ang kanilang mga saksi. Samantala, nagpasalamat ang kampo ni VP Duterte kina Senators Bongo at Robin Hood Padilla sa paghiling sa Korte Suprema na repasuhin ang bilang ng mga boto na kailangan para mahatulan ang Vice Presidente sa impeachment trial. Inihayag din ni Poa na magsasampa sila ng petisyon sa Korte Suprema laban sa desisyon ng Commission on Audit.
2: XFM News Nation. Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Nanindigan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano katropa na patuloy pong babantayan at kukontrahin ng minorya ang mga maling hakbang ng pamahalaan kasunod din ng paglipat na ni Senator Mark Villar sa mayorya sa Senado. Ayon po kay Cayetano, maaaring magbago ang political alliance pero hindi dapat magbago ang paninindigan at tungkulin ang mga senador sa taong bayan. Samantala, nilinaw din ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na sariling desisyon ni Villar ang paglipat at wala itong kinalaman sa butuhan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Git ni Zubiri, hindi nangangahulugang kakampi sa pagkakasibak si Villar o walang sinumang member ng mayorya. Dahil nakabatay ito, dapat sa mga ebidensya ang magiging boto sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng hakbang para protektahan ang kanilang political future ang paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority. Ito ang binigyan din ni political analyst Professor Antonio Contreras sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila. Anya, maaaring makaapekto sa mga desisyon ng ilang senador ang kasalukuyang political landscape at mga dokumentong inilalabas sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
3: But I would like to believe that the voting in the impeachment is not the same as the alignment of majority and minority. When among the minority senators, may boboto to convict, and even among the majority senators, meron boboto to acquit.
1: Samantala, sinabi ni Contreras na maaaring makadagdag sa ingay at kontrobersya sa administrasyon ang pagbabago sa political alignment sa Senado, bagamat hindi niya inaasahan ito lamang ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng suporta sa Pangulo. Dagdag niya, inaabangan niya kung paano sasagutin ang kampo ni VP Duterte ang mga dokumentong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita sa XFM News Nationwide, katropa, nagbabala pa ang World Meteorological Organization o WMO na posibleng lumakas pa ang El Nino at umabot sa pinakamataas na tindi nito sa Disyembre bago magpatuloy hanggang February ng 2027. Ayon sa United Nations Agency, halos 100% ang posibilidad na magpatuloy ang El Nino na inaasahan po maaaring isa sa pinakamanakas na maitatalang tagtuyot mula po noong 1950. Inaasahan ding aabot umano sa record na 3.7 degrees Celsius ang mararanasan hanggang Disyembre.
2: XFM News Nationwide.
1: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas, baboy at manok hanggang matapos ang Kapaskuhan at sa mga susunod pang buwan. Ayon kay DA Undersecretary Assis Perez, tatagal ng hanggang 170 days matapos ang December 31 ang supply ng baboy, 125 days naman ang manok at 85 days ang bigas. Hinimok din ni Perez ang publiko na bumili at kumonsumo ng mga pangunahing pangangailangan matapos mapansin na humihina ang paggastos ng mga mamimili nitong mga nakaraang buwan. Ipinaliwalag naman ang opisyal na nakaapekto ang presyo ng bigas ng pagtaas ng gastos sa krudo at abono habang patuloy na tinutulungan ng ahensya ang mga magsasaka na makayanan ang dagdag na gastusin.
2: XFM News Nationwide.
0: Plano ng Department of Transportation na magtayo ng exclusive lane para po sa mga bus dyan sa C5 Road, ganyan din sa Quezon Avenue at Ortigas Avenue para mapabilis ang biyahe ng mga commuters. Ayon kay Transportation USEC Mark Stephen Pastor, natapos na ang paunang pag-aaral sa proyekto na pinunduhan po ng World Bank at susunod ng pipili ng consultant para naman sa detailed design. Tinatayang aabot din sa 45.6 kilometers ang busway sa C5 na may 88 na stopover, habang 26.24 kilometers naman ang ruta mula Quezon Avenue hanggang Espanya Boulevard at meron pong 62 stopover. Ang busway naman mula Ortigas Avenue hanggang Aurora Boulevard ay nasang aabot din sa 30.5 kilometers at magkakaroon ng 65 stopover. Pinag-aaralan pa mga katropa ng DOTR kung pamahalaan mismo ang magpapatakbo sa mga busway o kung ipagkakatiwala din ito sa pribadong sektor.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinukwestiyon ang mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS ang pagkapatupad ng 15 pisong bayad kada kilometro sa pag-pick up ng pasahero, gayon din ang komisyon na kinakaltas ng mga booking app. Ayon kay Walter Lugay, chairman ng TNVS Community Philippines, naka-steady lamang sa 15 pesos ang kinikitang bayad sa pickup kahit magkalayo ang lokasyon ng driver at pasahero. Ngayon ni Lugay, dapat nakabatay sa aktual na distansya ang bayad dahil gastos na ng mga driver ang gasolina at oras bago pa magsimula ang biyahe. Hiniling din niya sa mga transport network company na maging malinaw sa pagkukwenta ng komisyon at mga kaltas upang malaman ng mga driver kung magkano talaga ang napupunta sa kanila sa bawat booking. Tinawagan ng grupo sa mga driver na masusing siya sa atin ang pagsunod at pananagutan ng mga booking platform, kabilang ang mga patakaran sa komisyon, suspensyon at pag-deactivate ng mga account.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Philippine Coast Guard pinalakas po ang seguridad dyan sa May Pag-asa Island. 48 na bagong auxiliary members nanumpa naman. Katropa natin sa Balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Sa Philippine Coast Guard o PCG ang seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtatag ng Coast Guard Auxiliary District Caloyan Island Group sa Pag-asa Island. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang panunupa sa 48 bagong miyembro noong Oktobre 7, kabilang ang mga lokal na opisyal, guro, residente at mangingista. Ayon kay Gaban, patuloy na makikipagtulungan ang PCG sa mga residente upang palakasin ang seguridad sa karagatan at serbisyo sa komunidad. Ginawaran din ang pagkilala ang mga tauhan ng PCG na lumahok sa operasyon laban sa illegal na pag-iista sa karagatan ng Pag-asa Island. Kasabi nito, isinagawa ang iCare program upang mailapit ang mga serbisyong pampubliko at tulong sa mga residente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Orl Salandar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, sumasang nyo rin katropa sa iyo pang XFM Station. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, tutok lang kayo sa XFM 100.7, XFM Iloilo. XFM 104.9 Santiago Isabela at XFM 103.9 Bacolod.
2: Balitang Balitang Regional.
0: Diretso muna tayo sa Iloilo. Ang city government po sinimula na ang paghanda sa Super El Nino. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
5: Na ng Iloilo City Government ang preparasyon para sa epekto ng Super El Nino sa syudad. Nagpatawag na emergency meeting si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Crisis Management Council upang preparahan ang posibleng epekto ng El Nino sa supply ng tubig, kuryente, pagkain at kalusugan ng mga Ilonggo. Ayon sa alkalde, na inutusan na niya mga concerned offices at response clusters sa paghanda ng mga hakbang na gagawin kung mararamdaman ng epekto ng nasabing phenomenon. Kasama sa mga tinututukan ng syudad ay ang pag-identify identify ng mga high-risk barangays, pag-monitor ng water sources, koordinasyon sa mga water providers at power utilities, ganun din sa health facilities at water conservation measures. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
1: Pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa Negros Island Region dahil sa Super El Nino inaasahan sa Nobyembre ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
6: Office of the Civil Defense Negros Island Region o ng OCDNIR na mararamdaman sa Nobyembre ngayong taong 2026 ang pagbaba ng tsansa ng pag-ulan sa rehiyon dahil sa Super El Nino. Ayon sa kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, pinapayuhan ng mga publiko na magtipid sa paggamit ng tubig ayon sunod sa rekomendasyon ng Task Force El Nino sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Nagbabala rin si Sermino sa sektor na agrikultura hinggil sa posibleng pinsalang dulot ng El Nino, kabilang ang pagbaba ng supply ng tubig para sa mga pananim at ang posibilidad ng pagkakaroon ng fish kill o pagkamatay ng mga isda. Posible ring maapektuhan ang kalusugan ng publiko dahil sa matinding init ng panahon at pagbabago sa kalidad ng hangin na maaaring magdulot ng pagtaas ng panganib sa ilang karamdaman. Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ng OCDNIR ang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Samantala, batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ng NDRRMC, nasa 106 na lungsod at munisipalidad na sa buong bansa ang nagdeklara ng State of Calamity. Mula rito sa 103.9 XFM Batolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo. Ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Ito naman, Katropa, pinsala po sa mga sunog dyan sa Davao City, sumipa na sa 202 million. Amir Fire Protection umasa sa dagdag pa rin fire truck. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
7: Sa mahigit 202 milyon pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng mga sunog sa Davao City mula buwan ng Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon kay Davao City Fire District Spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maricendrijas, tumaas ito ng 171.2% kumpara sa 74 milyon pesos na pinsala na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Nakapagtala rin ang ahensya ng 734 na insidente ng sunog ngayong taon, mas mataas kumpara sa 532 fire incidents na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa mga pangunahing insidente, ang naitalang sunog sa Gaisano City Gate noong Enero, gayon din ang mga sunog na tumupok sa iba pang mga establishmento sa lungsod. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga sunog at halaga ng pinsala, iniulat naman ng BFP Davao na bumaba ang bilang ng mga nasawi at iba pang casualty ngayong taon. Samantala, umaasa naman si Sendrijas na makatatanggap ang Davao City ng karagdagang mga fire trucks mula sa 1,500 units na planong bilhin ng BFP mula sa Republic of Korea upang higit pang mapalakas ang kagamitan at kakayahan ng mga bumbero sa pagtugon sa mga sunog at pagprotekta sa mga residente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: Pampasabog at armas ng rebelde na bunyag sa lugar ng pagsabog na ikinamatay ng 4 sa Rojas, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Na-recover ng 1st Isabela Provincial Mobile Force Company o 1st IPMFC ang mga armas, bala at pampasabog na hinihinalang pag-aari ng Communist Terrorist Group o CTG sa Barangay Sinamar sa bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Ayon sa pulisya, natuntun ang mga nakabaong kagamitan matapos magbigay ng impormasyon ang dating miyembro ng CTG na si alias Bira. Kabilang sa mga na-recover ang mga granada, pampasabog, bala, improvised shotgun, magazine, handheld radio, uniforme at iba pang kagamitang may kaugnayan sa teroristang grupo. Ang lugar ay siya rin pinangyarihan ng pagsabog noong mga nakarang araw na ikinasawi ng isang lola at tatlong bata habang apat na menor de edad naman ang nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kabilang ang post-blast investigation ng PNP Explosive Ordnance Disposal at K9 Unit upang matukoy ang uri at pinagmulan ng pampasabog. Dinala na sa 1st IPMFC ang mga nakuhang kagamitan para sa dokumentasyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: At Katropa, caretaker po ng isang beach resort, natagpo ang patay sa Danau City. Naniniwalaan po ito na sinaktan talaga ng sobra. Katropo, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Patay ang isang 40 anyos na caretaker ng beach resort sa loob ng isang barong-barong sa barangay Luok, Danau City kahapon ng umaga Oktubre 8. Kinilalang biktima na si Marcelo Hermoso Azur, may asawa at residente ng barangay Masaba sa nasabing lungsod. Batay sa paunang report, nakahandusay na at wala ng buhay ang biktima ng matagpuan na habang may mga sugat sa katawan at muka na hinihinalang na dulot ang pagampas ng maso. Pinroseso na ng scene of the crime operative ang crime scene habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis. Sinusuri rin ang mga kuha ng CCTV footage sa paligid upang matukoy kung sino ang responsable sa krimen. Mga katropa, ugali ng uminom ng Sanfone o coffee mix araw-araw ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.

0: ito ay maaaring magdala ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque at Romblon.
1: Intertropical convergence zone naman po mga katropa, mararanasan dyan sa Mindanao, the rest of the Visayas and Palawan, habang northeastern wind flow sa Cagayan, Bali, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao at saka po sa Aurora.
0: Samantala, localized thunderstorms pa rin ang iiral sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon.
1: Ang araw po natin, sumikat 5:47 this morning at inaasahang lulubog bandang 5:40 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Atin po sa atin to katropa ng Santon Plus Capsule. Nasira ang isang kindergarten at medical complex dyan sa Riyadh, Saudi Arabia matapos tamaan ng mga debris mula sa isang missile. Ayon sa Saudi Civil Defense, wala pang inilalabas na impormasyon kung may nasugatan o nasawi sa insidente. Samantala, ilang team kagad ng grupong Houthi sa Yemen ang ilang pag-atake na naglalayong punterehin ng paliparan ng Riyadh, pati ang mga paliparan sa Najran at isang airbase sa Khamis, Musait. Nagbabala rin po mga rebelde laban sa mga facilities ng langis ng Saudi Arabia kasabay ng patuloy na paglala ng labanan sa rehiyon. Matatandaan ang Saudi Arabia ay ang namumuno sa koalisyon na sumusuporta sa pamahalaan ng Yemen laban sa mga Houthi rebels.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Coffee Mix. Inaasahang babalik sa group activities ang Cat's Eye na si Filipina singer na si Sophia La Fortesa sa unang linggo ng Enero sa susunod na taon. Sa anunsyo, patuloy na inuuna ni Sophia ang kanyang kalusugan at kapakanan sa tulong ng kumpanya. Kaya hindi muna siya sasali sa North American leg ng kanilang Wild World Tour at iba pang promotional activities hanggang sa katapusan ng taon. Sa mensahe niya sa mga fans, nagpasalamat si Sophia sa kanilang pag-unawa at suporta habang nagpapagaling at inaalagaan ang sarili. Inamin din ng singer na nalulungkot siya, hindi na nakakasama sa nalalabing bahagi ng world tour. Ngunit kailangan niyang magpahinga at magpatuloy sa pagsasanay upang makabilik ng mas malakas at mas handa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports hatid sa atin katropa ng Premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula na babahala si Senate Sports Committee Chairman Bongo sa kawalan ng ilang pangunahing manlalaro ng Gilas, Pilipinas. Para po sa mga international tournament dahil hindi sila pinapayagan lumahok ng kanilang mga koponan sa ibang bansa. Sa pagdinig kahapon kaugnay sa partisipasyon ng Pilipinas sa 2026 Asian Games, sinabi ng senador na masakit marinig na hindi basta makapaglalaro para po sa sariling bayan ang ilang pambansang atleta. Ayon kay Gilas, head coach Tim Cone, kailangan po magkaroon ng mekanismo ang bansa para makasama ang mga pinakamahusay nating manlalaro dahil mahirap may pagsabayan sa malalakas na koponan ng Asia kung hindi kompleto ang lineup.
4: No doubt that we can compete worldwide with our full lineup, and I really feel we can be extremely successful in Asia with our full lineup, and even compete in many ways in Europe and elsewhere with the full lineup. But we don't always get that full lineup. That's always been the issue for the national teams of basketball, is player availability.
1: Mga katropa, si Gilas head coach Tim Cone.
2: XFM News Nationwide.
1: Uy, katropang Brian, 77 days na lang, Christmas na.
5: Merry Christmas.
1: Nakita na natin yung nagsasayo sa kabilang side, oh.
5: Merry Christmas.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo XFM News Nationwide today, Friday, October 9, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po niyo mga katropa o si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, XFM News.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilibili na ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: Tune in now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9. XFM. XFM, 103.9.
1: Wellness, ha? E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, ha? Puntahan ang atin pong mga authorized dealers. Ayan. Nationwide, mga ka-wellness, ha? Sa mga authorized dealers natin, tuloy po ng South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Meron tayong mga Yes to Health products po dyan, mga ka-wellness, na pwede nyo ma-avail. Ang Santone Gold Coffee Mix natin, pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, ha? At sa mga kababayan natin, ay ipagtanong-tanong nyo rin ang ating mga produkto sa mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong lugar. Pwede rin maka-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
2: At ganoon din mga ka-wellness, good news, mabibili po ang ating pong produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ano? Kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, kung kayo senior citizen, pwede po kayo makakuha ng special discount. Present nyo lang ho yung inyong ID, ha, ka-wellness, para mabigyan ho kayo ng karampatang discount na ating mga kasama po dyan sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At speaking of other benefits, may promo po tayo, ha. Simula po nitong October na to ay meron po tayong promo na binibigay. Siguro tuloy pa rin yung buy one take one natin, ano? Tuloy pa rin yung buy one take one ng ating pong Yes to Health Vitamin C. Pag bumili kayo ng isa, may libreng isang box. At pag bibili kayo ng isang box ng Santone Plus Herbal Capsule, pwede po kayo maka-avail ng Yes to Health Vitamin C na less 50%. Mm-hmm. O di ba, napakasaya ng ganyan, ano?
1: Oo.
2: Nakakatipid po tayo ng malaki, lalo na ngayong panahon. Grabe yung pangangailangan natin sa mga immune booster gaya po ng vitamin C at mga antioxidant mula po sa Santone Plus Herbal Capsule.
1: Sa mga kababayan natin dyan na gustong patagin ang inyong pong immune system, palakasin ang panglaban ng inyong pong pangangatawan, situit na kompleto yung nutrition na nakukuha po natin, mga ka-wellness.
2: At maganda rin ito, Dr. Misael, pagpupunta sila sa Yes to Health, meron pa silang opportunity na magpa-consult.
1: Yun, oh.
2: Sa ating mga naturopath, dahil alam nyo, minsan pag iniisip mo maging healthy living na, kumbaga gusto mo yung holistic way, ang problema naman, hindi mo alam saan nga mag-start.
1: Yun na nga.
2: Ang dami mo na babrowse, ang kikita sa mga online, hindi naman nag-workout sa'yo. So maganda niyan, kumonsulta ho kayo sa isang naturopath. Ano? Ang mga naturopath po ay kaibigan ho natin yan na magbibigay sa atin ng programa. Ano yung mga para talaga sa atin, personalized, ano, na mga program. Paano tayo mag-umpisa ng kumbaga is holistic approach to health. Marami kasi tayong mga program. Meron tayong cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, how to use herbal therapy in intelligent way, and also other modalities like acupuncture. Meron tayong mugukbuyang Korean therapy, meron tayong biozapper therapy, especially ngayon na uso ang mga infeksyon. Nako, ang biozapper ho, napakalaking tulong po niyan. Subok na natin yan for many, many years. Ano? And also terahertz therapy. So puntahan po yan sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa ating pong mga authorized branches nationwide.
1: Yan, sa mga gusto maka-avail po at gusto nyo masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
0: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mabilibili na ba? So masakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus, gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode nito mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin itong isang klase ng emotional response ng pangangatawan natin na nakakasira pala, Doc, sa atin pong kalusugan. Ako, akala natin ito lang ay bugso ng damdamin, pero ito pala ay merong mas deep damage pa na naiudulot sa pangangatawan natin. Eh kahapon, ha, pag-usapan natin yung stress, di ba? Kung ano yung epekto nito, malalim na epekto at pinsala na naiudulot nito sa katawan ng isang tao. Ngayon ang mga episode na ito ay pag-uusapan natin ano naman ang naiudulot ng galit sa atin pong kalusugan.
2: Specific, ano? Anger.
1: Anger, ayan. Eh, sino ba yung tao na hindi nagagalit?
2: Kahit yata
1: gano'ng kabait, ano? Pagka napuno, sabi pa. Eh, nagagalit. Mga ka-wellness, ano? Merong mga tao na nagkakaroon ng matinding emotional response. For example, nahaharap, Doc, sa iba't ibang mga iba't ibang mga sitwasyon, ano, o yung mga nakakagalit, nakakagigil ng mga senaryo ng buhay natin. Napagsalitaan ka ng hindi maganda, napakitaan ka ng hindi maganda. Eh minsan nga lamang kahit natitigan ka ng hindi maganda,
2: no?
1: Kahit yung facial expression o kaya yung body language, sabi pa nila, na parang hindi mo nagugustuhan o meron talagang parang sa iyo. Kumbaga against sa iyo. Na minsan nag-aano yung ano natin, nagre-react yung atin pong pangangatawan, mga ka-wellness, ano? Para bang umiinit na gusto yung ano natin, yung pakiramdam. Pumapanting yung tenga.
2: Wala naman pugon sa ulo, umiinit na.
1: Yung kilay, ano, hindi na pantay, ano? Minsan napapakumo na yung kamay, o para napapa-close fist ka na at iba-iba na yung ano, iba-iba na yung naiisip, pumapasok na isip mo. Bakit kaya ganun yung reaksyon ng katawan natin, mga ka-wellness, ano, pagka tayo nagagalit, ha? Ayan, pag-uusapan natin yan. At Doc, ano ba yung mga paraan kung paano kontrolin ito? Kasi ito ay merong hindi magandang dulot sa katawan natin. At ano-ano ba, Doc, yung mga bad effect nitong reaction na to ng katawan natin sa buong physiological condition ng atin pong pangangatawan?
2: So bago ko simulan yan, no, simulan muna natin sa nakasulat sa Bible. Sa Bible, nakasulat, "A merry heart doeth good like a medicine, but the broken spirit dryeth the bone." So sabi doon sa Tagalog, ang masayang puso lunas daw sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay nakakatuyo ng buto. So isipin mo, anong connect? Nagalit ka lang naman, di ba? So tingnan natin, ang pagkagalit po may sariling body response siya. Kapag nakaramdam tayo ng galit o matinding galit, ina-activate po ng brain natin yung stress response system. Meron tayo sa katawan na ganun, eh. At tumataas po yung activity ng ating sympathetic nervous system na naglalabas ang katawan after that ng mga stress hormone na ito ay gaya na lang ng adrenaline at noradrenaline. So, pag lumabas yung mga stress hormone na yun, okay lang sa una. Pero kung lagi na, kasi yung galit, hindi mo pipigil yan. Normal yan. Pag hindi ka nagagalit, baka abnormal ka. Kakita ka ng mga tao na kahit ano nangyayari, nakatawa pa rin. It happens, na nalaman mo, galit pala sa mental hospital yun. Kasi hindi normal ang tao na hindi nagagalit. So, hindi ibig sabihin, huwag ka magalit. Ano? Sabi nga sa Bible, huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Ibig sabihin, pwede ka magalit, huwag lang lubugan ng araw.
1: So, yun, huwag patagalin.
2: Huwag patagalin. Yeah, ano? Hindi lang po puso ang naapektuhan ka-wellness ng galit. Ano? Ang stress po ay nakaka-apekto din sa ating blood pressure, nakaka-apekto rin yan sa ating mga muscle, kaya nakakaroon ng mga muscle tension, pati sa ating paghinga. Kaya di ba, pag nagalit ka, minsan humahabol ka ng hininga, ano?
1: Bilis ng hininga.
2: Pati panunaw at ating overall attention, ano? Ang galit po pwedeng makaka-apekto sa judgment. Kapag na-overwhelm po tayo, ay nagiging impulsive ang isang tao at nahihirapang timbangin ang consequences.
1: Hindi ka nakapag-isip ng maayos, eh.
2: Bago magsalita o kumilos, hindi mo na, yung utak mo nakafocus ka na lang doon na blind na ng anger.
1: It's yung siguro chemical. Yung sabi nila, Doc, na ano, nagdidilim daw yung paningin.
2: Oo, kasi may mga chemical reactions inside our body, especially in the brain, that blocks yung normal good decision making based on study. Ano? So yung emotional stress, may physical consequences yan. Hindi lang yan masasabi natin, nagalit ka. Kaya nga minsan, ang biro ko sa mga pasyente, pag nagalit kayo, amuyin nyo, kilikili nyo kung anong amoy. So lumalabas yung lason sa katawan natin. Ano? So dito nakikita natin na apektado talaga ng galit, especially yung sudden outburst and prolonged anger, ang ating katawan, not only emotional. Yun ang problema pag sa matagal na paggagalit, Doc.
1: Kaya hindi sapat sabihin, Doc, na huwag kang magalit kasi ano yun. Yun nga, as a normal person, nandun yung bugso, silakbo ng damdamin, sabi pa. At that is a normal response ng katawan natin. So ano ba yun, Doc, yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag tayo ay nagagalit? Ano ba yung, kumbaga, para ma-picture out ng mga listeners natin, kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan, ano yung mga chemical reactions din na nangyayari doon, at paano natin makokontrol o paano maibabalik sa normal state yung ating pangangatawan.
2: So pag nagalit ka, something that the brain process, yung pinabagit mo kanina, lahat ng mga stimulus, tinignan ka lang na masama, automatic the brain will interpret the situation as a possible threat. So pag na-interpret ng utak natin yun, especially yung utak natin, masyadong sinanay natin sa mga sa advance mag-isip. Hindi naman threat, pero inisip natin, automatic yung katawan, magre-react yan. So, bibilis yung heartbeat mo, tataas yung blood pressure mo, bibilis yung paghinga, yung iba, nagkakaroon ng stiff muscle. Kaya nga yung gumalaw daw yung kamay. Parang nabigla, parang may muscle memory. Ano? Mm. Kasi epekto yon ng sudden burst ng galit. Tapos nagiging ano ka alert and irritable, impulsive. Based on study, yun daw yung pag hindi mo daw napag-aralan na kontrolin yung reaction ng brain natin, it will lead to a sudden kumbaga physical response ng katawan natin. At ang galit hindi lang sa brain nakaka-apekto. No? Kasi pag lagi kang galit, iba yung tama sa brain natin. Ano, eh. Pati yung tama nito sa puso natin. Kasi alam mo, once na ang brain is mag-react at i-activate na niya yung alert na katawan.
1: Yung parang fight and flight reaction ng katawan natin.
2: Automatic, the heart will compensate. Kasi kailangan niya mag-pump ng mas mabilis to compensate dun sa need ng katawan natin. Kasi parang as if ang katawan nasa isang emergency situation. So, anong nangyayari sa puso, pag lagi kang ganun na sitwasyon, every now and then na lang, siguro sa isang araw, 10 times ka nagalit.
1: Nako.
2: Yung puso mo, hirap na hirap.
1: Matatax yung puso natin.
2: Oo.
1: Papagod, kumbaga.
2: Oo. Ayon nga sa NIH report noong 2024, yung mga participant na nag-induce sila ng guilt and galit, nagkaroon daw ng impaired blood vessel dilation kumpara sa neutral emotional group.
1: Ibig sabihin,
2: may mga nakakabit na mga device tapos yung isang neutral emotional group wala lang, pero yung nando sa anger group yung galit, iba yung nakita nila. Sumisikip yung mga daloy ng dugo, ano. At saka ang long term effect nito sa cell injury, hindi nila natukoy pero nakita nila that it automatically impairs our blood supply. O kapag ganun. Kaya sa ordinaryong buhay, kung i-interpret natin yon, so every galit na nangyari sa atin can have the possibility to damage the heart, damage the brain, damage the blood vessel, at mas mataas daw yung chance of developing plaque formation in the blood. Yan. Pag develop ng diabetes, alam mo kung meron silang studies about diabetes and anger. Yung palang sobrang stress tapos laging galit can also develop diabetes na mas mabilis compare mo doon sa mga taong relax lang. Yun yung mga scientific research na nakikita nila na hindi pala simple lang yung galit, especially prolonged anger.
1: Somewhat, Doc, in related dun sa ano, pagkakaroon ng impaired metabolism sa pangangatawan natin, meron ako nabasa na isang article na ang isang tao kapag laging galit for some reasons, ano? For example, kunting bagay lang is nagagalit ka agad tayo, mga ka-wellness. Napakalaki pala ng impact niyan, Doc, dun sa liver mismo natin. So if i-connect mo yon, for example, ang liver mo ay laging na-stress out din because of your attitude na ganun, laging galit ka. Nakakaano din yun. Kumbaga, i-link mo siya dun sa problema mo sa sugar ng iyong pangangatawan. Malaking effect niya, Doc.
2: Dama.
1: Kasi syempre, 'di ba, alam natin ang liver is meron siya mga hormones na pinoproduce like GTF or glucose tolerance factor. Na yun yung isa sa mga pangunahing kinakailangan ng katawan natin to metabolize blood sugar sa ating pangangatawan. Kaya nalilink siya, closely link siya doon sa ganun pong problema, mga kaibigan, ano? Hindi naman natin dapat iwasan lahat ng emosyon, ano? Sabihin natin na huwag ka nang magalit. Hindi pwede yun, ano? Kasi nga as a normal person, nandun yun sa ating pong pangangatawan. Ang kinakailangan natin gawin, Doc, mga ka-wellness, ay dapat matutunan natin na huwag hayaan yung bawat ano na lang, bawat nakikita natin, bawat insulto na umaabot sa atin, mga problema na yun o disappointments, ay maging dahilan ng paulit-ulit na stress natin o yung matinding reaction ng katawan natin up to the point na tayo po ay magagalit, mga kaibigan. Dahil sigurado yan, sure yan, Doc, na yung katawan natin babagsak at babagsak pag ganyan ang laging nararanasan po nito.
2: Oo, kaya nga yung iba kahit na healthy diet, nagtataka sila, ba't kaya ako tumataas ang blood pressure? Healthy diet naman ako.
1: May nabasa pa ako isang ano, Doc. Bakit daw yung mga vegan, mga vegan, ha, ay matindi yung kanilang ano, emotion response. Yung mabilis sila, they are very sensitive.
2: Why?
1: Bakit very daw? Sensitive. Yun ang gusto ko pang palalimin yung dahilan. Yung mga vegan, ha, yung talagang totally ano, wala silang mga dairies na kinakain, mga ka-wellness, ano. Ganun daw yung reaction nila. So
2: kasi,
1: somewhat merong connection sa ano na physiological effect nila.
2: Oh, alam mo, apektado din ng galit yung ating yung immune system natin, mm-hmm. yung tiyan, mm-hmm. nako, ayan, digestive system. Minsan, bakit kaya hindi ako natutunawan? Nako. Kumakain naman ako ng fiber, mm-hmm. kumakain naman ako ng mga mm-hmm. Whole foods, mm-hmm. di ba? Pero nakikita nila na kapag tayo pala ay galit, mm-hmm. stress, tapos tayo ay kumakain, delikado tayong hindi matutunawan.
1: Mm-hmm.
2: Oh, kaya nga, napakalawak. Kung titignan mo yung research nila about sa galit, mm-hmm. napakala. Kumbaga, pag nagalit ka, imagine mo na lang, the body is releasing toxins mm-hmm. that poison you.
1: Mm-hmm.
2: Kaya diba? So, especially yung sa mga mabilis tumatanda, feel nyo parang bilis na natin tumatanda. Anong implications ng anger? So, ang pagkagalit po ay nakapagpapabilis ng tinatawag ng biological or chronological aging.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Oo. Actually, biological aging. So, biological aging kasi, yun yung, ang chronological, yung edad mo. Eh.
1: Edad,
2: Ngayon, bata ka pa, mukha ka ng matanda, kasi nga, inside your body, if you're always angry, nasisira na yung cells natin.
1: Mm-hmm.
2: So, based on studies yan, kasama pa rin, pag galit ka, hindi ka madaling makatulog, apektado yung sleep mo, apektado the way you think, hindi ka ginaganahang kumain. Just imagine, yung mga ganon, very simple reason is anger.
1: Kasi so, Doc, imagine ninyo mga ka-wellness ha, when you're under high emotions, kasi yung galit, matinding emotion yan na naranasan ng pangangatawan natin.
2: Mm.
1: And in that state, napakaraming mga stress hormones ang napoproduce ng katawan natin. Well, alam natin yung mga stress hormones na yan is kailangan din ng katawan natin to cope up for some reason or condition ng katawan natin at sa certain situation lang dapat yun napoproduce.
2: Mm.
1: Like yung mga adrenaline na yan, mga cortisol na yan, kinakailangan ng katawan natin yan for some reason.
2: For emergency.
1: Kaya ang mangyayari, pagka sobrang taas lagi ng emosyon natin to the point na tayo ay nagagalit, mga kaibigan, hindi na nakokontrol, Doc, yung production nila.
2: Kumbaga, lagi mong ginagamit. Pang-emergency lang dapat.
1: And that is very taxing, very exhausting sa atin pong sistema.
2: Yeah.
1: No? Kasi imagine ninyo, pagka napoproduce yung mga stress hormones na yan, yung mga ugat mo kumikipot, yung puso mo nagpa-pump ng sobra-sobrang dugo. Masyado mabilis yung tibok ng puso mo para makompensate lang yung pangangailangan ng katawan mo na oxygen, nutrients, and blood sa iba't ibang parte ng iyong pangangatawan. Eh dapat sana, hindi naman ganun lagi dapat yung condition ng inyo pong heart area. So imagine na parang nadodoble yung ginagampanan niya na trabaho, mga kaibigan. At pag ganun lagi ang nangyayari, mabilis ka talagang tatanda.
2: Tama.
1: Mabilis na, kumbaga na i-accelerate mo yung biological aging ng iyo pong pangatawan, mga kaibigan.
2: O, saka ngayon, magtataka ka mga tao, masyado nang magagalitin, no?
1: Yung
2: hindi mo ba napapansin yun?
1: Nga, Doc.
2: Simpleng road,
1: mga road rage, eh.
2: Accident. may nakaka, may gagawa na ng hindi maganda. Yung mga bata ngayon, alam mo yun, nababalitaan natin ng mga kahindik-hindik na mga nangyayari.
1: Dama.
2: Because of anger. Samantalang, sabi nga nung mga biro nung iba, kami nga, nag-garden pa kami, may mga dala pa kaming mga matutulis, tapos, hindi naman kami ganun. Kasi iba ang tao talaga nun. Iba yung, sabi nga ng iba, inuugnay na daw nila yan sa technology, social media. Maraming nakaka-influence sa tao. Tsaka dun sa, ang buhay natin is very fast-paced. Ang bilis ng takbo ng buhay natin na para bang pag ikaw nahuli ng konti, disaster na sa'yo pag nahuli ka ng konti. Kaya marami pong hindi natin sinasabi dito na hindi tayo dapat nagagalit. Ang pinag-uusapan lang natin dito is ano ba yung pwedeng maging epekto sa'yo ng frequent anger, especially in sudden outburst, yung sobrang galit. May mga tao, alam mo, may mga tao nakitang ganun, partner, napakabait. Pero nung magalit, doon mo makikita talaga yung parang hindi siya. Because sabi nga nila, yun daw mga taong bihira magalit, pag nagalit daw yan, matindi.
1: Oo, yun nga.
2: Oo, kaya ganun. So, since ito ay link hindi lang sa mental health, kundi closely linked to our physical health. So, ang tanong ng karamihan, paano mamimitigate o mape-prevent yung sobra-sobrang epekto sa ating kalusugan ng pagkagalit.
1: Yan, mamaya yan mga ka-wellness ha, pag-uusapan natin. Sa pagbabalik natin, atin namang tatalakayin, ano yung mga pwede nating gawin para hindi humantong sa ganong estado yung ating pong pangangatawan? At ano yung mga bagay-bagay na pwede nating gawin? Kasi merong exercise yan, Dok, na ginagawa na para yung katawan mo ay hindi ganun kabilis mag-react sa mga bagay-bagay na minsan napakasimpleng bagay na dapat naman hindi ka magagalit. Pero yung katawan mo, since nasanay siya sa ganung reaction, eh nagre-react talaga ng mabilis. Ano? So mayroong mga exercises niya na pwede tayong gawin at kabilang na rin yung nutrition. Kasi napakalaki po ng role ng nutrition sa ganito pong condition ng atin pong pangatawan.
2: Alamin din natin kung bakit yung Santon Plus Herbal Capsule ay isang malaking tulong sa epekto o yung paglaban sa epekto ng stress and anger. Kasi nga, di ba nakwento ko kahapon na one seminar na kinandak ko sa Yes to Health Wellness Clinic, may isang nagtestimony. Sabi niya, mapapatunayan ko na maganda talaga yan sa stress. Kasi nung uminom ako niyan, napansin ng mga anak ko, hindi na ako magagalitin. Sabi niya, kaya napatawa talaga ako noon. So, anong connect? Anong meron? Bakit kinakailangan natin ng nutritional support para maiwasan ang epekto ng anger? And also, to help the brain minimize response that will lead to anger. May ganun eh.
1: Okay. Kaya mamaya mga ka-wellness, pag-uusapan po natin. Kaya dyan lang po kayo, tutok lang dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Santon Ear Pill. Ayun, buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Nakalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
3: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Go. Coffee Mix.
7: Ako po si James. Ang iba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kapitin sa pagdiga. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong pinag-uusapan patungkol pa rin sa atin pong topic, ang health impact ng galit sa atin pong kalusugan. Dok Algie, ano ba yung pwede nating gawin? Ha? At alam naman natin, mahirap talaga na hindi magalit. Mahirap, napakahirap daw. Pero mayroong mga ways naman para ma-lessen yung impact nito sa atin pong kalusugan. So ano-ano po ba, Dok Algie, yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin?
2: Simulan natin sa simpleng paghinga. Kasi alam mo, scientific yan eh. Pag daw ikaw nagagalit or biglang may sudden stress that triggers your brain to signal every part of your body dun sa stress response na tinatawag. Subukan mo daw yung tinatawag na box breathing. Simple lang yung box breathing. 4 seconds, huminga ka, papasok. Inhale. Okay, then I-hold mo ng 4 seconds. Mm-hmm. Then, huminga ka, pa-exhale, 4 seconds din. Mm-hmm. And, huwag ka muna huminga, 4 seconds. Kumbaga, hinga, 4 seconds, exhale, 4 seconds, then huminga, ng pabalik ulit, mm-hmm. ng 4 seconds, ganun. Then, between the pose, 4 seconds. Mm-hmm. So, paulit-ulit mong gagawin yun. Anong purpose nun? Hindi yun, ano, hindi yung kaartihan.
1: Uh-oh.
2: Ang purpose nun is to deliver more oxygen to the brain and to the circulation. Kasi minsan, pag ikaw galit, mapapansin mo, kapos na kapos ka sa hinga. Parang, may mga nangangatal pa nga yung pagsasalita nila sa sobrang galit. Eh. So, sudden drop ng, ano, ng oxygen sa brain, based on study, kaya kinakailangan mo to oxygenate the brain so that yung impact nito sa katawan mo hindi masyadong matindi. Ano? And also, sa nutrition naman, we recommend highly green leafy vegetables. Mm-hmm. So, dapat, pag alam mong ikaw ay laging stress, kakibat na niyan yung madali ka na magalit, kakadugtong yan eh. So, wag muna kumain ng mga karne, wag ka muna kumain ng masyadong mamantika. So, focus ka muna sa mga green leafy vegetables kasi yung mga green leafy vegetables, meron niyang mga enhancer ng ating circulation. May mga phytonutrients, may mga antioxidant na naturally, kapag nasa katawan natin, sufficient sa katawan natin, iba yung response ng brain.
1: Mm-hmm.
2: Kaya may mga tao na ano eh, na kahit na nakukop up nila yung pag may nang puprovoke sa kanila, nagpapasensya sila. Because they have something in their body na wala sa iba, no? They have sufficient nutrient, sufficient phytochemicals na nakakatulong sa brain to cope.
1: Kumbaga nakapag-isip pa sila ng maayos na mabalanse-balanse nila.
2: O, kasi totoo yan, nakapag kulang sa mga nutrients ang brain, kahit anong gusto mo na i-control ng galit, automatic. It triggers.
1: Mabilis yung impulse na katawan mo eh.
2: Hindi yan yung sabi ng kontrolado mo na ano dahilan sa willpower mo. No, may mga pag-aaral na nagsasabi na if insufficient ang nutrisyon ng ating brain, is very vulnerable siya sa ganun. Nagsisimula po doon. Alam mo yung mga berding gulay na alam natin, o malunggay, di ba? Eh, umpisahan na natin kumain ng marami. Then yung mga brain-enhancing nutrients from mga nuts, di ba? Kaya nga yung walnut, sinasabi nila, walnut daw eh. Number one daw ng
1: not
2: brain
1: for the brain.
2: Kasi yung walnut daw, parang brain.
1: Yung structure niya.
2: Yung mga seeds, then yung whole grains. Yung mga whole grains na mga kinakain natin is very healthy. Alam mo ang dahilan nun? Kaya siguro yung sinasabi mo, ba't may mga report na yung mga vegans, yung pure vegans, minsan may nakikitang ganun sa kanila. Kasi deficient of B12. Kapag may B12 deficiency, yung brain affected. Kaya makikita mo, hindi healthy yung brain cells, tapos yung minsan yung mga uban, ang dami.
1: May kulang sa kanila.
2: May kulang. B12 is very crucial sa brain health and nerve health natin. And also, yung mga omega-3 fatty acids, so kailangan din natin yan. So, may mga sources na kinakailangan natin i-provide sa katawan. May nagsasabi pa that sufficient hydration o tamang pag-inom ng tubig in moderation, kasi yung iba, uminom ng tubig, 1-2 liter in one take eh. Hindi maganda yun. So, water can give us more oxygen and also, it helps our blood na magkaroon ng mas magandang viscosity para maiwasan yung hypertension. Yun yung kailangan nating bigyan pansin. And reduce the anger triggers.
1: Mm-hmm. Paano kaya yan?
2: Yan eh. Ano yung mga trigger na yun?
1: Ano nakapag-trigger?
2: Tanongin mo yung sarili mo. Ano ang madalas magpasiklab ng galit ko?
1: Mm-hmm.
2: Sabi, Doc, pag walang pera, yun lang.
1: Eh, yung dapat mong gawan ng
2: solusyon. Pareho tayong problema dyan. Puyat ba ako? Gutom ba ako? Kailan ba ako nagagalit? Tingnan mo, may problema ba akong iniiwasang harapin? O paano ako nagsasabing no ng maayos? Or kailangan ko ba ng tulong ng isang professional to resolve the conflict or to... May mga counseling kasi na ginagawa minsan. Yung mga psychologists, di ba? Mga eksperto dyan. So, tanungin mo, ano ba nagtitrigger sa'yo? At baka po, yun yung lagi mong kasama. So, na pwede naman ma-resolve. So, umpisahan mo po doon. Based yan sa expert advice na sinasabi nila na kung lagi mong kasama yung mga trigger ng yung galit, may problema. Kaya nga, di ba yung iba, sabi, wag ka na muna magpakita sa akin kasi pag nakikita kita, natitrigger ako. May mga ganon, ano. Pero, for me, ano, sabi nga nila, ang pinaka-greatest daw na kayang gawin natin para ang ating galit and anything in the body is yung forgive and forget. Pero may mga time na you can forgive, but sometimes you cannot forget.
1: Tama, tama.
2: Di ba? O, depende siguro yan sa sitwasyon ano, na nangyayari. So, sa madaling salita, may mga triggers talaga na kailangan nating ma-minimize, maingatan, at maiwasan.
1: So, na kailangan, Doc, tingnan natin yung mga iba't ibang aspeto sa ganito pong condition, ano? Nutritionally, mentally, ano? Or emotionally, kinakailangan mabigyan natin ng pansin. At higit sa lahat, Doc, kinakailangan mabigyan din natin ng pansin, sapat ba yung mga sustansya na pumapasok sa ating pangangatawan, since dyan naman humuhugot ng lakas yung bawat selula ng pangangatawan natin. So ang tanong, Doc, paano nakakatulong yung Santon Plus Herbal Capsule natin in terms sa ganito pong condition, itong outburst ng atin pong emotions?
2: Okay, sa mga pag-aaral na ginawa nila sa Santon na sa Santon Plus, makikita natin na sa mga studies, sa mga content nito, unang-una yung santons. Napakarami pala niyang pwedeng itulong sa kalusugan natin. Ang mga santon, meron siyang mga anti-inflammatory. Alam naman natin na inflammation triggers by stress of something. For example, injury or inflammation can be triggered by nutritional deficiency. Inflammation can be triggered by emotional stress. Yan, may mga tao, nakakaramdam sila ng parang pain and anything. Pag dinala sa doktor, sasabihin ng doktor, wala naman. Wala naman kami nakikita sa'yo.
1: Normal naman. Lahat yung normal. Mga test,
2: diba?
1: Mo.
2: Oh. Tapos, pagpabalik-balik ka sa doktor, i-refer ka, sabi, pumunta ka na sa psychiatrist. Bakit ni sinasabi na? Because all the tests are normal. Pero may mga nararamdaman siya na something. So, sa brain pala nang gagaling yon. So, yung santon, kumbaga, it helps the body to lessen or minimize unnecessary inflammatory response. Kaya nga may natural anti-inflammatory siya. Ibig sabihin, may mga nangyayari pala sa katawan na parang yung alarm system na to-turn on na hindi naman dapat laging naka-turn on. Ganun po yun, mga kaibigan. And aside from that, mataas din ang antioxidant property ng mga santon at mga biological agents inside our main ingredients. Ano? So, makikita nila sa ilang pag-aaral na napakarami nitong benepisyo. Especially kung iti-take to ng tuloy-tuloy. Ano? Kaya nga, hindi tayo magtataka dun sa mga report na kumalma sila, nakatulog sila na maayos, na wala yung pamamanhid, pangangalay. Kasi usually, mga pamamanhid, pangangalay, resulta po yan ng stress sa katawan natin. From the brain, then epekto sa katawan natin. Another thing is, marami ring bioactive compounds katulad ng mga flavonoids, katulad ng quercetin, kemperol, mga glucosinolates, na nandun sa Santon Plus Herbal Capsule. Ano? Na ito may biological activities that synchronize with our body's balance. Yung tinatawag na homeostasis ng katawan natin. Na kung saan, ang katawan po natin, meron niyang intelligent control of itself. It can maintain the balance, yung tinatawag na equilibrium, na anything na mangyari sa katawan na hindi balanse, the body will react. Ganun ka-sophisticated tong katawan na ginawa ng Diyos sa atin. So, this phytochemical inside the Santon Plus Herbal Capsule can give us this bioactive compound na ginagamit ng katawan sa kanyang paggagamit. Wala siyang definite target partner. Hindi pa pwedeng i-compare mo sa drugs na ito pang painkiller, ito pang pakalma, ito pang patulog. Walang ganun. So, ang Santon na Plus Herbal Capsule, meron siyang malawak na content of biological.
1: Very broad yung effect.
2: Yes. So, kaya ang gagawin mo lang, kung meron kang sakit or wala ka mang sakit, gusto mo lang makaiwas sa sakit, inumin mo siya everyday kasi para malaman mo ano yung benepisyo sa'yo. Kasi nagtataka tayo, umiinom yung isa high blood, yung isa low blood. Pero pag uminom sila pareho, kung ano yan, kung drugs yan, hindi pwedeng they have the same treatment. Pero pag nutritional, contrast yung sakit nila eh. Kumbaga parang contrast din yung gamot dapat. Pero you take the same Santon Plus Herbal Capsule. Pero parehas kayo naging okay. Ganon yung kagandahan ng natural extract, mga phytochemical inside the Santon Plus Herbal Capsule. So, bibigyan ko kayo ng challenge. Kung ngayon, panahon, magagalitin kayo. Lagi na lang kayong stress. Hindi natin kayo masisisi. Pero take note na mayroong may tama sa katawan yan na later on, mamamanifest yan sooner or later. So, protection na nyo na yung katawan nyo by giving the body the right nutrients and phytochemicals by taking Santon Plus Herbal Capsule every day. Mm-hmm. O, yun yung masasabi ko po
1: observe
2: sa
1: nila, Doc.
2: Observe nyo.
1: Yung, ano yun. Oh. Observe nyo yung pangangatawan nyo. Mm. Ganun na rin yung attitude or emotions po ninyo, mga ka-wellness.
2: Oh, ang dami kasing testimony na nawala yung mga pananakit ng kalamnan, mm-hmm. nawala yung mga ngalay, mga tusok-tusok. Taking the same Santon Plus Herbal Capsule, nagtitake sila nun, yun yung naging epekto sa kanila. So, kaya sinasabi nila, anong klaseng gamot ba yan? Actually, hindi siya gamot. It's a nutraceutical with, ang tawag nila dun is, pharmaceutical grade ingredients.
1: Pharma grade
2: ingredients na nakakatulong talaga na mas mabilis sa ating katawan.
1: Yun ah. Kaya sa mga kababayan natin, subukan nyo po Santon Plus Herbal Capsule. Sabay nyo yan sa pag-inom ng atin pong Yastrohealth Vitamin C. At the same time, yung pa natin mga produkto, mga ka-wellness ha. Para mabalanse yung condition ng atin pong pangatawan. Lagi na kung lagi po tayong nagagalit. Nako, ayun na, naibahagi na namin sa inyo mga ka-wellness kung ano yung effect nito, matinding epekto nito. Hindi lang sa atin pong mental health, pati sa atin pong physical health, napakalaki ng danger na pwedeng i-post nito na threat sa atin pong kalusugan, mga kaubayan. Ha? Kaya sa mga kaibigan at sa mga gusto makasubok ha, ng ating Santon Plus Herbal Capsule, available po yan sa mga authorized dealers natin nationwide as well as sa atin pong mga wellness center. At syempre, kapag sa mga wellness clinic natin kayo bibili, ay mayroon tayong mga promos, mga ka-wellness. Ha? Pagka bibili kayo ng one box ng Santon Plus Herbal Capsule natin, makakuha ka ng 50% off sa atin pong Santon products, ano, yung Yastrohealth Vitamin C natin, mga kaibigan, ha? At abangan nyo yung atin pong mga para-fall. Mag-ipon-ipon na kayo ng mga entries ninyo, mga ka-wellness, ha? Empty pod ng Santon Plus Herbal Capsule natin at empty sachet ng Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan.
2: Mukhang masaya yun.
1: Ito doon, yung ano natin, ha? Oh. Yung Santon Plus Herbal Capsule natin.
2: Ito.
1: Yan, empty pod po yan. Empty blister pod, mga ka-wellness.
2: Tandaan nyo yung kulay, ha? Ito yung kulay ng ating Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yeah,
2: kulay brown. Mm-hmm. Remember the color. This is the original supplement from Yes to Health. Since 2011. So ito, napakarami nang natulungan nito ng mga kababayan natin since noon pa. No? Until now. Kaya ito ho yung nire-recommend na namin na produkto ng Yes to Health na pwede nyo inumin araw-araw.
1: Mm-hmm. Yan na. At sa raffle natin, yan yung gagamitin po ninyo na entry, mga ka-wellness. Ha? Ipon na kayo niyan dahil pag umpisa ng ano natin, raffle natin, meron na kagad pa-premium sa inyo, mga ka-wellness. Kaya yan, sa mga kaibigan natin na gusto makabili niyan, puntahan ng mga authorized dealers natin nationwide as well as sa mga local pharmacies and drug stores at sa mga wellness center natin, pwede kayo maka-avail ng atin pong mga produkto. Sa mga katanungan, huwag pumahiya magtanong, text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Sa atin pong pagbalik ay tutugunan natin ang inyo pong mga inquiries. Diyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
9: The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Sa mga katanungan dyan, ha, huwag pong magatubili na i-send yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Doc, bago natin sagutin yung mga katanungan ng mga ka-wellness natin, patingin ko lang na malusog na pakikinig lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, mga masugid po natin nanonood sa atin pong Facebook live kila Ma'am BJ Pastor Haya. Ayan, na lagi nanonood ha, sa atin pong programa. At ganoon din sa mga kasamahan po nila dyan, kay Ma'am Amy Gaita Cruz. At marami-rami ito sila ha, na ano, na magkaka-office workers ano, na laging nanonood pag break time nila sa atin pong mga programa. Ayan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kay Sir Angelo Fernandez, ito nanalo to Doc nakaraan.
2: Oh, yeah mo sir, i-ano natin kasi
1: update natin.
2: Oh, inaayos lang namin yung mga list.
1: Yan,
2: but I'm very sure makakarating sa iyo yung
1: iba ay naipadala na.
2: Oh,
1: iba siguro na in transit pa. So, ay siguro yung sa inyo hindi natin baka naipasabay na doon sa mga ano
2: minsan kasi
1: naipadala.
2: Minsan kasi iba naliligaw yung kanilang address. hindi na natin nakukuha kagad. Anyway, kung doon sa nakaraan ay hindi pa kayo nabibigyan, i-verify namin 'yan tapos send po namin
1: sa inyo.
2: Siyempre, hindi yung naman pwedeng hindi namin papadala sa inyo 'yan eh.
1: Ayun ba na late lang talaga, Doc?
2: Uh-oh.
1: Lalo na 'yung sa shipping.
2: Tama.
1: Pero sure 'yan, makukuha po niyo 'yan, ha? Sir Angelo.
2: Okay, Sir Angelo, abangan mo 'yung susunod nating ano,
1: yung
2: exciting. Abangan niyo 'yan.
1: Yan, okay. Eh, Doc, may nag-text dito sa atin. Doc, totoo po 'yan. Dati tapang po ako at magagalitin. Simula nung nag-maintain po ako ng Santong Plus.
2: Bait na siya.
1: Oo, eh naging happy na po ako every day. Yun na nga.
2: Yes.
1: Kahit wala daw pera. Wow.
2: Totoo yan.
1: Ganda yan ha.
2: Actually, ako as a naturopath, hindi ko masyadong focus kasi, siyempre sa naturopath, hindi tayo masyadong focus dun sa mental aspect. No? Although, sa practice natin, kailangan talaga na buo.
1: Yes,
2: pero maraming nagsasabi talaga na parang ano daw, parang nag-iba yung aura nila, nag-iba yung kanilang disposition. Kasi nutritional, ang pag may mga ganun kasi nangyari sa inyo na parang mas happy kayo ngayon, ibig sabihin, mayroong mga brain chemicals na alter or naayos because of taking Santon Plus Herbal Capsule.
1: Yun.
2: Yung mga phytochemical kasi niyan, tumutulong lang naman to align everything in the body. Especially yung mga needed ng brain natin.
1: Kaya sabi niya, Doc, kahit daw may mga nagsasalita ng masakit sa kanya, tinatawanan na lang daw niya.
2: Bigyan mo na lang ng Santon Gold Coffee.
1: Bigyan mo na lang din ng Santon Plus Herbal Capsule o kaya Santon Gold Coffee. Chacha po ito ng Puerto Princesa. 44 na siya, Doc.
2: Oy.
1: Pero wala pa po akong uban.
2: Buti ka pa, wala ka pang uban.
1: Yung mga kaidaran daw niya, marami nang puting buhok. Napakaganda.
2: Maraming ganun ngayon. Alam mo, bata pa nga, minsan mga 16 years old, may mga uban eh. Deficiency kasi yan sa ilang mga nutrients.
1: Kaya sa mga kababayan natin, ha, na gusto rin, gustong kumalma yung kanilang emosyon, yung attitude po ninyo, gusto yung mabago. Isa sa mga katulong, Santon Plus Herbal Capsule natin. Meron na tayong, marami na tayong mga patotoo about dyan. Kaya kayo din dyan, sa mga nahihirapan na, mabago yung kanilang attitude.
2: Lalo na si Mister, pag si Mrs. mo, parang dragon. Alam mo na, iriringalo mo.
1: Painumin ka agad ng Santon Plus Herbal Capsule yan, mga kaibigan. Well, alam mo, Doc, meron talagang mga ha? Especially sa mga kabayhan, since sila yung madalas na mag-fluctuate yung kanilang hormones. Whether they like it or not, lumalabas talaga yung ganun na attitude nila. Dahil sa hormones nila.
2: Memorable sa akin yung mga term na yun. Meron akong isang kawork na nagkahalit sa akin. Tapos later, naghingi ng pasensya. Sabi niya, Doc, pasensya ka na kasi during that time, nagkakagulo yung mga hormones ko. Sabi niya, sabi ko, okay. Tintihan ko naman. Kasi minsan kasi,
1: naman.
2: Tayong mga lalaki, lagi kasi tayong mali. Bakit? Kaya punta ka sa CR, nakalagay, mali. Yung mga babae, lagi tama yan.
1: Pero yan, kidding aside mga ka-wellness kung gusto yung maayos yung mga hormones sa pangangatawan ninyo, uminom araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Now you
1: kasi
2: know.
1: Meron talaga yung nakakatulong siya to alter the normal balance ng hormones sa pangangatawan natin. Alam naman natin yung hormones talaga, malaki ang impact niyan sa atin pong mental health, emotional health natin, and of course sa atin pong physical health, mga kaibigan.
2: Ayan. Kaya, alam niyo, ireregalo niyo ngayong holiday.
1: Yun, lalo na, naka-promo pa tayo, mga ka-wellness. Ayan. Nasulitin na po ninyo, mga kaibigan. Doc, another inquiry. Doc, 11 years na akong stroke. Pwede ba uminom ng Santon Plus Herbal Capsule?
2: Yes! Actually, kung bakit lagi yung narinig sa amin ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi ang Santon Plus Herbal Capsule, ang taas na concentration niya ng santons. Kumaga, doon sa buong formula, hindi naman natin kailangan ng maraming-marami. Kailangan natin yung talagang proven sa mga pag-aaral na may benepisyo. Yung santon, yung mga quercetin na nandun sa Santon Plus Herbal Capsule, nakita po nila na may potensyal na makatulong sa circulation. Mm-hmm. Pag na-stroke na ho tayo, ang pinakang unang-unang goal natin ay hindi na ulit tayo ma-stroke. Kasi hindi porke na-stroke na tayo, ligtas na tayo. May mga tao na nakakailang stroke na hanggang sa totally humina ang katawan. So, ang sagot ko dyan, pwedeng-pwede po. Kasi ito po ay suplemento na makatutulong sa inyo, sa inyong paglaban sa kondisyon na yan. Kasi marami naman ako nakitang na-stroke na after a few years, ano na sila, independent na sila, hindi na sila inaalalayan, nakakapag gawa-gawa na sila ng gusto nila, hindi nga lang na ibabalik talaga totally 100% yung kung ano tayo bago tayo ma-stroke. Pero sa akin, sa tingin ko lang, yung makabalik ka sa pagiging independent and you can do something na hindi ka aasa sa iba, malaking bagay niyo sa mga na-stroke. And prevention of another stroke from coming using nutrition, malaking bagay na po yun sa inyo.
1: Yun, no? Ang mga kababayan natin dyan, ang mga stroke survivor. Ito rin, Doc, meron yung tanong. Paano po ang wastong pag-inom ng Vision X Plus? At yung tinapay po ba ay bawal sa tulad kong stroke survivor? CTI sa po ito ng Batarasa.
2: Unahin ko yung sa tinapay. Hindi naman bawal ang tinapay. Ang pinaka-the best kung tinapay, lalo sa inyo, ang stroke kasi minsan hirap silang dumumi.
1: Yun nga. Yun ang isa sa problema nila.
2: Ang pinaka-the best talaga, at least mga whole grains. Okay? Wheat bread.
1: Yan o.
2: Pero kung ako tatanungin ninyo, kung kaya nyo lang i-afford, palitan nyo yung tinapay ng root crops. Yung mga root crops kasi, yung mga laman lupa. Laman lupa ba yun?
1: Oo, laman lupa.
2: Laman
1: yan.
2: Lupa kasi alam nila, maligno yung laman lupa. Yung mga ugat at lamang lupa, yan po talaga kompleto sa sustansya. Ang taas-taas ng kanyang mga electrolytes, ang taas ng kanyang minerals. Dahil nakadikit siya sa lupa. Alam mo, pinaka-healthy na parte ng halaman, based on study, yung ugat.
1: Roots, oo.
2: Kasi yan ang direktang nakadikit sa halaman. At paggabi na, mula sa dahon, yung nutrients, pupunta sa ugat. Oo, kaya maraming sustansya ang ugat, katulad ng mga kamote niyan, kamoting kahoy, ube. Pwede niyo pong kainin yan. Ano? At pwede kayong kumain ng mga nilagang saging na saba. Yung tinapay kasi, hindi natin sure kung ano nilagay. Diba? Kaya para safe kayo yung inyong digestion, hindi mahirapan, kain kayo niyan lang paminsan-minsan, piliin yung tinapay na healthy, ano? At pinaka-goal natin, totally replace it with more whole foods katulad ng mga root crops. Kapag kumain kayo niyan, ako alam mo, ini-encourage ko kayo kumain niyan tapos isawas ang pinakang ulam mo, yung kinudkod na nyog na may konting salt. Ay, ang sarap noon yung mga sinaunang pagkain ng mga ninuno natin noon, di ba?
1: Oo. So, yan ah. Mga root crops kasi ano yan, complex carbohydrates yan, mga ka-wellness. Nakakatulong po yan, Doc, sa normal bowel movement po.
2: Yes.
1: Huwag lang ano. Yung iba kasi, kamote, ginagawang kamote cue.

0: capsule. Ang gawin po ninyo, if in case may target kayo ng mga ganyan, so gawin nyo yung ginawa ng iba. And it's also safe and magandang impact sa katawan. Two capsules, three times a day, sa loob po ng 90 days.
1: Yes.
0: Okay. Yan. Ngayon, kung hindi mo kaya yon, kulang ka sa budget, pwede mo namang gawin siyang two capsules, two times a day. Or kung wala talaga, gawin mo lang one capsule, three times a day.
1: Yeah,
0: basta consistent. Kasi alam mo, ang sa nutritional nutritional therapy, consistency is the key. Kumbaga, kinakailan tuloy-tuloy, sufficient, at mamamalayan mo na lang iba na yung nagiging ano ng katawan natin. Oh, ano kasi eh, ang nutritional therapy kasi is slowly but surely. Hindi hinahanap yung ininom mo lang ngayon santo na plus bukas gusto mo
1: okay na.
0: Wala na yung nararamdaman. Oh, hindi ganoon ang nutritional therapy. So dapat consistent tayo. At sapat dapat yung quantity ng tinitake natin.
1: Ayun, okay. So, sa mga kabayan natin ha, na gustong sumubok ng atin pong Santone Plus Herbal Capsule in terms sa solusyon sa mga bukol sa ating pangangatawan. Take note, hindi lang doc pag inom ng Santone Plus.
0: Yes.
1: Kinakailangan meron ding cooperation kayo, especially sa modification ng diet po ninyo as well as sa lifestyle, doc. Kasi maraming mga lifestyle na nagagawa tayo na siyang nakakapag pahina ng katawan natin, nagiging susceptible yung pangangatawan natin sa pagtubo at pagdami pa ng bukol sa atin pong pangangatawan, tulad na lang ng pagkupuyat, sobrang stress sa ating pangangatawan. Yung iba, nakakasabi nga sila, doc, healthy naman yung kinakain ko. Bakit ganun pa rin yung mga babae, ang bilis tubuan ng mga breast cyst or mga breast tumor? Eh yung pala, stress lagi, lalo na yung emotional stress, matindi yung emotional stress nila. So malaking impact po yun sa atin pong pangangatawan, ano? So na kailangan learn to control your stresses, at the same time yung mga supplemental support naman natin na tumutulong din siya to handle your stress through balancing yung hormones sa pangangatawan po ninyo. So isabay nyo po yun sila lahat, mga kaibigan, ha? Kumbaga, ano yan, holistic approach ang tawag po natin dyan, mga kasama, no? At yung binibigyan ng pansin yung iba't ibang aspeto ng pamamaraan ko paano po tayo magiging malusog at malakas, mga ka-wellness, okay? Sa mga gusto makabila ng ating mga produkto, pwede yung mabilihan sa ating mga authorized dealers, ganda rin sa ating po mga wellness center, mga kaibigan. Sa mga wellness clinic natin, available dyan ang ating pong mga products at yung ating pong mga pa-promos, ano? Huwag niyong kalimutan. Sa mga kabayan natin yung gusto maka-avail ng mga promos ng Yes to Health Clinic natin, puntahan niyo yung bawat wellness center na malapit po sa inyo, ha? O, sa dito sa Makati branch natin. Sa Makati natin, for now, pwede kayong maka-avail ng ating pong mga produkto dyan sa mismo sa XFM station dyan po sa Guadalupe.
0: Akyat lang kayo doon sa fourth floor.
1: Yan.
0: Pababa nyo, for example, ng MRT, pasok kayo doon sa building. Kasi kadikit lang yung building na yun. Kung southbound, kadikit lang yan. Sabi mo sa guard, punta kayo sa XFM. Then, tuturo kayo doon sa elevator. Paglabas yun ng elevator, yun na, yung pinto ng XFM. At may opportunity pa kayo. Makita nyo yung ating mga anchors doon.
1: Yun, oh.
0: Ayan.
1: Ano pala dyan, hello kala Sir Buddy.
0: Sa ating mga kasama po dyan. Ano?
1: Okay. Doc, paano? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe, Doc, sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre, maraming salamat sa inyong suporta, mga ka-wellness, mga katropa, sa ating pong programa. Salamat din sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At kunting lambing lang, ano, kung kayo ay nangangailangan ng suporta mula sa tamang nutrisyon at naghahanap ng suplemento, may re-recommend namin ni Doc Misael. Subok na mula pa noong 2011 ang Santone Plus Herbal capsule. Itong nasa kamay ko, nakikita niyo sa live, ano, kulay brown po ito. Baka kasi magkamali kayo ng bili. Okay? So, Tatak Yes to Health. At ito po ay ilumina araw-araw para sa suporta natin sa tamang nutrisyon. At see you again next week. Sunday, I think. From 11 a.m. to 12 p.m. yung susunod na programa natin dito sa ating pilan. At magkarinigan po tayo muli. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. And enjoy your day.
1: Thank you so much, Doc Algie. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na laging nakikinig at laging nanunood sa atin pong mga Facebook live streaming. Ganun din sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Huwag niyo kalimutan, ha, lagi Tatak Yes to Health. Yan. Lagi niyong hanapin sa mga produkto na inyo pong bibilihan.

0: para makasigurado na ang inyong pong inumin ay inyong napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Ron, ito po yung lingkod Doc Michelle Hina sa gasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po lagi dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.
3: Na XFM kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Na XFM kid?
5: Ay, namiyang music ah.
3: XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam. Mayarap ka yung mga balita blam. So, nabibigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala asang konkreto nga sabat.
7: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
6: Simply,
3: may how kita dapat.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM kid how.
8: Timo!
9: XFM 103.9.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid na ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon, collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog kada semana. May magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Mar- Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Mrs. Magdalena Antarantaladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, Lamnadis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Parang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pili sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagpika na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

Thank God it's Friday! Mayong-mayong hapon sa inyong tanan, mga katropa! Alright, it's Friday now, mga katropa. Kagando, wala pagagwaya, kunting hugaw. Kunting hugaw nga tulog. Yo, shoutouts to everyone! Ari na ang ginaulat na Friday, last working day of the week. May iba niya nga, duha kadlaw ang ilang day off, no? Saturday and Sunday. Ako naman niya, may ara man niya Sunday lang. May ara man niya iban Saturday lang. So, pero sa akin, 2 days off. 2 days nga mag-

mga nagasubaybay naman sa aton via YouTube, okay, may hara man kita sa YouTube mga katropa, may hara kita dira sa live stream, no? All you need to do is look. Pangitaan nyo lang XFM 90.3 Bacolod live stream. Ay kitaon man kita sa YouTube as well. And sa mga gusto mag-contact sa amon via text or call, mayara kita sa XFM official hotline number 0915-628-7926. Or mayara man kita sa aton nga ikaduwang number 0950-522-2818. Duga nga shout out lang dira sa aton nga mga katropa. Happy happy mascara everyone Bacolod. Next week highlight na no, around probably 2 weeks na lang highlight na. And on Sunday gali no, may ara kita sang event no, me and my band will play at the Oktobo Moto Fest. Thank you so much for always inviting us. 3 years na kami di kay Sir Ron. Shoutouts to you. Para kami dira sa may para kami dira sa may how do you call this? Nature's Village on Sunday 11 a.m. Mga moto enthusiast, taray kita sa Oktobo Moto Fest dira sa Nature's Village sa October 11, Sunday 11 a.m. Cancelan ng rides. Bago ko lang nadumduman eh, di ba? But ambal ko tani pa pala Kastiliana ako Sunday. Hindi kali pwede, sabado na lang. Pero sa Sabado, ara ko dira sa aga sa Courtside Command Cafe sa La Castellana. And sa mga nagkapamati dira sa ilang mga panimalay via radio sa 103.9 XFM, maayong hapon sa inyong tanan.

And sa mga katropa to dira nga nagabiyahe, no? Kaginga pamati man syempre, no? Sa ilang mga car radio, mapa jeepney, taxi, mga grab or ano yung yelo na ng in-drive or anything, no? Nga nagapamati subong sa radio via car radio, drive safe everyone. Sa mga delivery riders tadira, no? Mga mamang papang, take care always, drive safe. Siyempre, gina-shoutout ko man rin, no? Ang aton nga The Lost Boys Family. Lapit na gida, matapos mahuman ang aton nga The Lost Boys Headquarters or HQ. Kinaimbitahan ko kamutanan nga pwede gi kamu katambay dito. May mga refreshments kita dito. Cold beers, cold drinks, inasal, at kung ano-ano pang mga pagkao, no? Pwede gi kamu to katambay. Located lang ina sa tabok sang Tito's Car Wash dira sa Villamonte, sa tabok lang sang Chinese Temple, no, sa tabok lang sang gate dira, no. May harap lang ang kurbada pang wala ka sa Villamonte, Burgos Street na nabla. May harap kita dira sang alagyan pakadto sa Mega World na dira lang na ayun. Dira sa Lil's Diner lapit. Shoutouts to Bro Combat, Sarge, Sweet Corn, Bro Julian, Tol Marby, we miss you, Tol Marby, Bro Bert, and

to sis Kichi, to bro Limar, and to sis Sunshine, bro Joey and Miss Nancy, to si John, sa tara ng mga siman tano, ti paring JR, kay bro John Ray, kay Ridan, RV, kay Sal, kay Sir, kay bro Lil Bidonia, ang atong manager dira sa Good Moto Trading, no? Ka-display sila subong sa Lagoon. Shoutout sa inyong tanan dira, no? Team Kawasaki. And of course, shoutouts to Engineer Jobs. John Thunder. And to Mauricio Brothers, Sir Paul. Shoutout sa inyong tanan. And of course, gina-shoutout ko man din, no, si Mayna Dumipig. Good afternoon, Uncle Bob from Barangay Punta Taytay. And of course, may arawan kita sa mga pa-special shoutouts and birthday celebration here, no? Kina-greet ko lang, happy birthday kay Fionikim Alob. Wish you a good health and more birthdays to come. Enjoy your special day. More success and more blessings to come. God bless you. From Benny Vlogs and Tagayers Forever Team. Happy birthday! And meron man kita dari isa pa ka birthday celebrant. Happy birthday to Oliver Panunciano. From Nilios family and Panunciano family, happy birthday sa tarang yung mga naga-birthday subong. Happy birthday lang kita sa tanan, no? And syempre, no, hindi kita dapat matapos ang adlaw nga hindi kita maka-induroso sa aton nga pinaka-paborito nga suplemento. Siyempre, walang iba ang atong ginatawag nga Santone Plus Herbal Capsule, ladies and gentlemen. Balubula ka muna ining Santone Herbal Capsule naton, mga katropa. Isa ini sa mga pakaka sa mga bukol-bukol, mga tumor sa aton kalawasan, mga katropa. Kinabuligan niya kamo sa inyong mga high blood, pinagid may mga hypertension kamo, mga bukol-bukol sa sulod sa inyong lawas, like sa mga kababaihan, myoma, and sa mga diabetes. Bala mo ining aton nga Santone Plus Herbal Capsule, imo ini sa mangustin kag malunggay. Which is kabalo naman kita nga antioxidant pag may mangustin. Kumargini nga madamo sang benefits, no, sang ini nga Santone. Anti-fatigue ini, anti-vertigo, anti-glaucoma, anti-pain, which is mga sakit-sakit sa kalawasan, anti-inflammatory sa mga palamanog-manog, mga bukol-bukol, no, anti-fever, anti-diarrhea, anti-arthritis, anti-Alzheimer, no, para hindi kita magka-Alzheimer, anti-depression, obesity, fatigue, kag anti anxiety, no? If gusto ninyo nga masulbar ang inyong mga problema sa mga amuna nga klase sang fatigue and everything, please, hindi ka mo mag duwa-duwa nga mag-inom sang Santone Plus Herbal Capsule. At the same time, pwede nyo mang parisa, no, sang aton nga Sunshine Vitamins. Siyempre, walang iba ang aton nga Sunshine Vitamins, ang aton nga Premium D3. Hindi naman yung Premium D3 naton, mga katropa, may ara naman iniya sang virgin coconut oil, no? May ara ini sang malunggay oil kag may vitamin D3 nga makuha ta sa sunlight. Ini nga aton nga Premium D3, isa ini ka premium food supplement nga nagabato sa mga virus kag bacteria sa aton kalawasan. Iparis nimo ang Santone Herbal Capsule kag ang Premium D3, swabe ang imo nga daily routine.
produkto tayo mo ini sa nga Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth. Kaya mag Yes to Health. Mabakal nyo gini sa tanan niya mga butika malapit sa inyo. Bangkutan nyo kung mayara sila sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated kaya madamo kita sa produkto. BIFAD approved and halal certified ang ato ng mga produkto nga himo sa Yes to Health Incorporated. In other words, legit and pwede gid tumaron sa aton mga kauturan nga Muslim. Sa mga gusto naman niya orderon through online, kahit natamad ka mo magwa, nadlo ka mo mainitan, or just so happy nga medyo layo sa inyong mga balaklan, pwede niyo orderon through Shopee and TikTok. Pangitaon niyo lang ang Yes to Health Wellness, Yes to Health Incorporated or ang Y2H na itong shop para sigurado nga legit ang inyong mabaklan kag ma-deliver sa inyo door to door. Pero kung ara ka mo sa area sa Bacolod and you wanna visit our Yes to Health Wellness Center, dira kamo pwede mangumpra kay ara ginadatanan ng mga produkto. Ara lang sila na hamtong sa door number 46 Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. And tagaanta lang diri sa manami nga shout out ang aton nga katropa nga si Rihanna Diestro. Maayong hapon ang Uncle Bob watching live from Kunalum Chapter Himamaylan area. Shout out lang na lang sa mga Ma'am Bato Chapter, no, kay Nanay Lynn Antonio Talde, kay Carmen sa Carmen Chapter na siya, kay Jessica Gonzalez kag sa Kunalum, Robilin Kaliao, Noemi Tanodra Sabanal kag sa tanan na lang nga mga gamonitor subong nga hapon from katropang Rihanna Diestro. Thank you. Mga gusto dira magpa-greetings, no, kag mag tamyaw, kag mag-comment, we have our official Facebook page, mga katropa, XFM Bacolod News and Public Service Authority page lang na may aras ang 156,000 followers. And ano ba lang imuon ta subong, no? I'll try to read, no, duha ka sulat, no, nga halin sa ato ng mga katropa. Tinguan ta nga matapos tang duha ka sulat kag matagan advice. Para naman suabi nga aton nga hapon, no, Friday ta subong. Iba na rin ani sa mga after party, Friday night, kabalo na kamo. Magyambay na nga drink moderately, no. Tag later, siyempre after this, no, diretso na ako sa Green Meadows, no, dira sa cremate facilities ang Green Meadows para kuhaon si smoothie. Siyempre kuhaon na yan nato ng yaabo para magstay na siya sa home ta, no, sa balay ta. Actually, baton ko naman, ha. Because at the end of the day, kananota ka pangasubo, hindi siya dali, honestly hindi dali, pero I'm trying my best para mabaton. And it's about time na gid nga mapaway siya. Sa tanan niyo nagpalangga kay smoothie, thank you so much sa inyong mga condolences, mga messages niyo nga nagapabakod sa akon, thank you so much. Alas 2:41 na, no? And ang pecha subong, Oktobre 9, 2026. Before anything else, gusto ko lang i-greet sang happy, happy birthday si Bro Gab, no? Happy, happy birthday to you. And later, manyapon lang ko sa inyo. Talapit malay nyo balay. Harap lang ta sa likod. Ang ila balay lang ta sa likod sang sang Bikeri di Blaus kilid maliko ko dio do Santa, ano na sa Lucia, but ano na ang daw sa likod sa Bikeri ni maglabay ka dio pagwa may village na da na ang iyang
na lugar. Santa Lucia, I think. Happy birthday to you, brother. Be safe as always. Ride safe. No, get well soon. And ata karon chika sa inyo balay. And shout out agali kay Sexy D, no, nga sobra ka busy subong sa Bacolod City. Kayo man siya nga mabawi isa. May mas dako to yan. Kaya yung man chance nga makaganit man dako. And yun na shout out. Kumandira si ano, no? Si, nalindirin nga pangagad sa ako nung magkanto. Si, Anna Pinaroyo, no? Sige, makanto lang ko daa sa inyo, boot. Balakanto di pang vlog-vlog di sa amon nga boot, no? Diri sa Badja, hambal ni Sir Uki, ah. Okay. Ah, ma-share ko dala. Ah, mali, sexy di dala. Ang tagig ka pa, mahaw, magbalik ko da pang. And later, gali, no? Upod ko nga kung nga bandang, tawag di kani nga Six Strings Attach Band, no, later on sa Silay City kami karon na full band kami dira. Sa mga gusto makita ng amon performance kag makipag-request, ara lang kami sa may Jonels, no, sa sulod dira sa Infinity Bar sa Silay City sa may patio ayon. Kina shout out ko man dira nga aton nga katropa, no, si RV Libuon Ganzon, no. Shoutouts to you from Himamaylan. San basi ma basi pwede ito nakakaon sa imong pizza. Ngara ni siya nga pizza. No, ano nga ni ngalan, brother, sa imong pizza house dira sa Himamaylan? Ay, pamasyaran, taka da sunod, ah. Libriyon mo ko akin, shoutout, taka blang. Ano gani mo nga pizza house dira sa Himamaylan, brother RV?

Gagi na shot. O, kung mandagalan niyo si katropang Kian. Kian Vince, no? Sa DSB, no, sir? Sa ato na kapulis nga brother. Pwede gid. Ariyo. Ariya nga pejo. Ariyo. Gimbutangin ko no ila nga pejo. Arat dira sa... It's a handmade pizza dough every day, no? Stretchable mozzarella cheese. We have also different kind of food tray, no? Ara dira ang Arzel Pizza House dira sa Himamaylan. Kantuin nyo na, guys. Para mabalaan nyo, kantuan nyo ang ilang Facebook page, no? Para mabalaan nyo kung din ang pinakamanamit nga pizza house dira sa Himamaylan. Arzel Pizza House. Alright, alas 2:46 na, no? Mati kita na isang ako, no? Siyempre, proud to say, no? Ini nga kanta ni... Amugini ang kanta nga... Ginpangabudayan ko, gin-record ginamon. I would just like to say thank you for sponsoring the recording to my mom, Lian Bryan. Thank you so much, mom. Love you. And to my dad, Daddy James. Thank you so much, no? Kanami sa feeling bala nga ang first song mo, you are supported by all of your family and friends and loved ones. So ari na, hindi na magpadugay pa, no? Mabalik ang X-rated. Kaupo din yung Uncle Bob, aka Boy Turbo. Siyempre, dali lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo exciting, ari ang Bituin.

0: samples ay
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanzone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaas.
8: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan ni sang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
12: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: X rated on X FM.
1: Alas 3:01 na sang hapon. Eh, nagbabalik na naman ang inyong X-Rated. Kaupunin ninyo nga Uncle Bob. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. And siyempre, ining oras nga natulong sa inyo sang aton ga paborito. Paborito nga kape ni Uncle Bob ninyo kay Man High Bladon. Nga paborito ko ini. Kay nagkape ka na, healthy ka pa. Ini nga ito nga Santon Plus coffee mix mga katropa. Isa ini ka coffee mix nga non-caffeinated. So in other words, hindi ka madlok nga magpalpitate. Hindi ka madlok nga ma-acid. Kay tungod sa iya nga mga ingredients, may mangosteen nga antioxidant, moringa nga ganapan nami sa aton nga health kag soya powder nga nagapananam sa sabor sang klase sang kape. May benepisyo pa ini sa mga kababaihan sa ilang nga mga hormonal imbalance. So if I were you, balanse lang katama. Santon Plus coffee mix lang inyo nga coffee. Bakal nyo gidini sa mga butika malapit sa inyo or pwede nyo man orderon through Shopee and TikTok or kantuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center. Dugang at tamyaw dira no sa aton mga katropa nga nagatutok diri subong no. Andyan po si Nanay Det Obispo from Manila. Good afternoon, son, Uncle Bob, and Sexy D. Ang sarap sa feeling na tinatawag kang son, no? Kahit hindi ka naman anak, hindi kami kadugo, pero gusto niya talaga ako maging anak. Kaya I'm so happy to be your son, Nanay Det Obispo. Siya po ay isang 74 years old na KVK family, no? Supporter natin doon sa TikTok, no? Lagi siyang nanonood ng TikTok every time na, sorry guys kung di man ako masyadong nakakapag-live. Gawa ngang sobrang busy tayo sa mga nangyayari, no? It is what it is, but I will back, no? And na-move natin yung grand finals natin ng October 25, no? Ang KVK Vocal Clash, no? At syempre, gusto ko lang pasalamatan ang mga sponsors ta, no? Siyempre, to my wifey, thank you so much. To my admins, KVK admins, thank you so much, KVK family. To especially to Admin Lori. To our sponsors, Lynn Villar from Singapore. Miss Rona from UAE. Putol from Australia. And of course, Miss Malot from Cebu. Yun po yung mga mababait natin ng mga kind and generous sponsors. Thank you so much. No, grabe lang ako nga singing contest dira sa TikTok mga katropa, no? Ang first and champion is 10,000. Ang second runner up is 5,000. Ang third runner up is 3,000. And the non-winners will receive the premium consolation prize of 1,000 pesos each. Pero may twist pa na. Yung mga tagpa kami worth 5,000 pesos nga GCash sa comment section. So, ano pang inaulat nyo lang, tawagin ka mo para maambunan ka mo, grasya. And we're giving out jackets and towels nga ka-vocal. So, diba? Muna yung akon nga programa, no? So, possibly this coming Sunday, pero galing kiti, may event kita. This coming Sunday, ara ako dira sa Nature's Village. Sa isa ka resort dira sa Talisay. Para sa Octomoto Fest, no? Sa una, Negros Loop na siya eh. 3 years na ko da kay Sir Ron, no? Actually, ka-istorya ko sa Subong, no? And ang balko, thank you so much nga kami gidala permit San Lasto ya upod ko sila Jet Li, sila Sir JV Ercito, ang Dasig na Bla, si Read for Speed, iban pa nga mga riders, no? So, abangan nyo kudra, no, sa Sunday, sa mga gustong makakita sa mga big bikes pag mag-intra sa Octomoto Fest, lalo na sa Naturesville, 11 a.m. Sunday. Kadugang shoutout agalino kay katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Listening lang sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Try ko gid makahapit na sa inyo, buwas, no? Kaya may plano ko nga, buwas, malagaw to sa ano. Pero papanyagahan mo ko da, buwas, kaya makadto ko da. Pero galing wala ko da lang ang mga ano. Try ko lang, ha. Melanie Martisano, try ko magkanto sa inyo, boss. Mauna lang ko to sa babaw-babaw. Gusto ko to magkanto sa mga dagko. Ito lang nga Santos, bala? Dira sa camp, ano yan, sa courtside command cafe. Okay? I'll see you there, no? Eh, dali na, syempre, no? Mabasa na kita sa sulat. Sulat lagi padala sa aton diri, no? Tagunta lang siya sa ngalan nga Michelle. Ini nga sulat, may kaangot parte sa gimbalikan pagkatapos gimbiyaan. Dear Uncle Bob, tawagal ako galino sa ngalan nga Michelle. 25 years old na ako, no? Kagmay, bata nga 7 years old. Siyempre, sa ex-boyfriend ko. Apat na katuig na kami nag-upod. Actually, nagbulagay kami tungod hindi kami mag-intindihan ay sa mga bagay-bagay. Always niya ginahambal sa akin nga batang isip ko, no? Kaldo hindi ko makaintindi sa mga pangtigulang nga mga bagay. In other words, masyado ya ko gin underestimate Uncle Bob. So pila na katuig ang nangligad, no, Uncle Bob? Sa akin do wala naman lang kuya nagapangita sa partner. Kontento na ako sa akon nga bata. Siya na lang gid ang akon gin na tagaan sang akon nga time, sang tarantanan, kag sang akon nga pagpalangga. Pero last December sa hindi ko gin pangayo nga panahon or nga sitwasyon, nagkitanay kami sang amay sang ako nga bata. Do hindi ko kapati ang Uncle Bob, do abi ko sa pelikula ko lang mabatsyagan or makita. Pero kakatabo gali sa personal na kabuhi. Hindi pa lang feeling nga nagapalapit siya sa akon kag nagalumaw-lumaw yung mata kag puno siya sang paghinulsol. Hambal niya sa akon kag hinulsol siya kuno. Tungod ang iya nga ang babae nga ginaupod niya subong mas nagwa ang tudtuod nga batasan nga mas layo kuno sa akon. Inabalang guwapa ko kuno both inside and outside. Hindi kay guwapa lang physically. Ambot gani Uncle Bob nga ginahambal niya pa ni sa akon, ha. Kakay wala naman kami, malawig na nga panahon. Actually dako na ang bata namon. Three years is enough for me, Uncle Bob, na maintindihan ang mga bagay-bagay. Oo, sang una, mahambal ko nga, I was just too young to understand things. Pero subong, na 25 years old na ako, I think I'm matured enough to understand what is going on in my life. Pero ako on ko, Uncle Bob. Palangga ko pa Japon ang akong nga ex. Palangga ko pa Japon ang tatay sa akong nga bata. O galing, hindi ko gusto makaguba sa pamilya, Uncle Bob. Kay bango din nga ako ni ex, may ara siya sang isa katuig nga bata. Ini ang bata niya sa iya nga ginaupod subong nga living partner. Actually, Uncle Bob, nadula gid ang akon kaakig sa iya. Kay tungod na patawad ko na siya, Uncle Bob, no? Pero may kahadlok ako. Kay tungod basi bala kung inali napasudlon siya na amon liwat sa amon kabuhi sang iya nga bata, kag gulpi lang naman siya mamiya. Do hindi ko guro ka hindi ko masugal, no? Ang amon nga peace of mind sang ako na bata. Nami ni ang kahamtang namo ng Uncle Bob. May manami ako nga obra. Kag todo suporta akong nga pamilya sa akong nga bata. Actually, siya ang apple of the eye sa akong pamilya. Tutok na tutok ang tanan sa pagpadako sa akong nga bata. Siguro nga ako lang good ma-advise, siguro, or mahambal siguro ang Uncle Bob sa iya, is that hindi lang pagkalipatan ang pagsustento sa iya nga bata. Napinagid nga nagadako ng amon bata, nag nagadako naman na ang mga kinanlanon. Linong na ang kabuhi namon mag-iloy. Kaso lang kay gapangulit gid siya gihapon nga magbalik sa amon. Uncle Bob, baluman ko nga hindi ka man eksperto sa mga madamo nga sitwasyon, pero ang akon lang, tani matagaan mo ako sang klaro nga advice para makadesisyon man ako sang insakto. Hindi na ko gusto magsala pa sa akon na desisyon, ng Uncle Bob. Ang organi nga ginsulat ko ini, kag once again, ako gali si Michelle, nagkapasalamat sa inyong programa. Kay tungod sa inyong programa, ma-vent out na mo ng amon mga problema. Madamugid nga salamat, and may God bless you all. More power to your station. Salamat. Thank you! Well, thank you so much, katropang Michelle. Thank you! Ito ka familiar sa ngalan, no, Michelle? Ikaw, ne? ikaw, ne? Mama? Kadlaw ni Engineer. Ka-familiar, how? Michelle? Alright, katropa. Madamugi ka salamat, no? Sige. Tagaantan niya siya sang advice, no? But before anything else, sa ito na nailang taon, no? Kung may mga patamyaw ta diri, ari diri, no? May ari diri si katropang Liani Rose Valiente, no? Shout out lang dira, no, Uncle Bob, sa mama ko, birthday niya subong, si Leia May Pan Antonial. Alright. Once again, happy, happy birthday sa imo nga Iloy or mama, no? Nga si Ma'am Leia May Pantonial. Happy, happy birthday to you, ma'am! May you have more birthdays to come, ha? And at the same time, Aridrio, tropang Melanie Martisano, baboy lang gid gorong sudan. Wala problema, bisikan no plan klase nga sudan, basta may sudan. Ha? Try ko nga dira makapanyaga sa Sabado. Ha? Okay? Kita na kita dira buwas. Okay, dugay-dugay nyo nang ginapangayo nga makita nyo ko. Pero I'll try my best kung ano ang madala ko lang, ha? Try taman i-vlog, no? Kung ano. May mga bilin pa mong itong mga bagay-bagay nga dapat ipanghatag. Pero I'll try my best, no? I'll see if I can get something from here, no? From XFM. Pero lantaon na lang ako, ano? Di ko kapasalig, pero I'll try my best, ha? And syempre, no? Rimandiri si Jay Hansel Panon Silion, no? Happy weekend, everyone! Thank you so much, katropang Jay. Mga ano oras ka di mahapit, Uncle Bob, kay para maparar kami panyaga sa imo. Mga siguro alas 12, ha? Mga lunch, ha? Hindi ko lang, I'm not really sure kung tatlo kami o duwa kami. Pero updon ko lang ang mga The Lost Boys ko. Siguro mga tatlo kami siguro, ha? I will try my best na. Ano, kaya hindi ko na katultol sa lugar nyo, so try ko lang i-Google Map. And i-PM mo ko and give me your number para matawagan ta ka, no? Para in case magtalang ko. Okay? Alright. And syempre, no, ano pa to? Ari na nga akong nga i-tagtanga advice, ha? So, katropang Michelle, daw ka, kumbaga daw ka bias man, no? Kasi, siyempre lalaki ko. Pero, I'm just gonna base my opinion, ha? Or my advice. Base lang sa sulat ng ipadala mo, okay? Pero ang maayo nga desisyon is you think twice, thrice, or a couple of times. Paminsaran mo, anay, katropang Michelle, hindi ka magpaduso-duso sa mga desisyon mo, no? Hindi tungod kay nagbalik siya sa imo, amo na lang nakadali, nga batunon mo, no? Tandaan mo, madamo ka sang ginagyan nga sakripisyo kag mga pagsubok sang gimbiyaan ka, lukdo-lukdo mo ang responsibilidad bilang ginikanan mag-isa. At the same time, mo kumang ginambalag, ginabasol ko siya. But again, tandaan mo, without any reason, gimbiyaan ka, kaginbaylo, nagpamilya sa aliwat. Ano na ba lang feeling na, paano naman to yung isa kabata ang mabayaan niya, di ba? Gaano ka kasigurado na seryoso kag sinsiro siya sa iya pagbalik sa inyo? Amo nang pinakadakong apamangkot. At the same time, katropang Michelle, may punto ka. Paano ang iyang bata? So, matiis mo nga may nadulaan sang isa ka amay tungod kay nagbalik siya sa inyo, di ba? Oo, nalipay yung imong bata, probably, pero may isa namang kabata nga mahibi. Since nga naka-move on, why not educate your partner? I'm not saying na totally mabalik siya, but pwede siya kapakita sa bata mo. At the same time, hindi mo pag-ipalayo ang bata mo sa iya. Hambalon mo siya, do your part as a father. Kamo siya sa responsibilidad. Hindi lang puro kwarta, hindi lang puro padala. Physical. May physical siya nga ambag sa imong nga bata, no? Through visiting your kid. Kisa sugaton sa eskwelahan, kagmamahaw, birthdays, no, mga special events sa inyong kabuhi, sa inyong mga bata, no, i-set up nyo na, no, para at least maging aware siya nga hindi man kamo magbalikay, pero at least he's still partly father of that bata mo. Pag siyempre, ikaw na ginagambal nga linong na ang kabuhi mo, no? Mag-iloy, enjoy nyo na, may pamilya ka nga very supportive. Sugot ka nga maginamo naman, mabalik naman sa sugod, no? Wala naman na ginapangayo, pero hindi na. Kumbaga, ara ka na sa kalinungan, hindi na pagamuhangin mo kabuhi. Wala ko yung nagambal yan, hindi mo siya patagahan second chance, but time will decide. No? Give time. Kung 3 years kaya gani nga gipabayan, kaya mo sa pila ka years nga ma-feel kung tuntuod yung balang iya pagbalik. Always mo gi-check ko ng motibo ya sa pagbalik, no? Kung inang motibo bala na makadmabalik lang for the sake of balik, or he is willing to try and give and accept the second chance to be a father and a husband to you. Wala man sa may nakapakot sang buwas, no? Even me, I cannot tell what will happen tomorrow, because no one can predict tomorrow. All we need to do as human beings here is to enjoy our life, live a Christly life, be inspired to everything that is going on in our life. No, kag kung ano lang anay subong, amula na aton ta ginuton, amo ni aton. Although we save money, we look forward for the future, but again, anything can happen along the way, no? Wala ta kabalo sa matabo sa bawat adlaw nga pangbuhi kita, no? Mamansar ka sa buwas, pero sa gabi hindi ka nakabugtaw, di ba? It's a sad reality, but it is, no? Para sa ako ngayon nga si Smoothie, di ba? Sino magdahong biya nga maipit siya sa pinakahinay nga dalagan, di ba? Sang salakyan. So, in a matter of seconds, madula ang loved ones mo, di ba? It's painful, but we have to accept the reality that life in this world is temporary. Okay, so once again, thank you so much sa maging padala ng sulat. I hope it's clear. No? Follow your heart. Sunda lang ang tibok sa tagipusoon mo. But at the same time, always consult your brain if tama ba ang mga desisyon mo. And never forget to pray, because nasa Diyos lang yung awa, pero nasa tao ang gawa. Alright, it's 3:24 in the afternoon na, mga katropa. Mabalik ang inyong Uncle Bob. Dari sa X-Rated. Mati kita rin sa malipot na pahinumdum kag music. Kasi aton pagbalik, we're gonna be reading another story. Kung kaya pa sa oras, ha? Dari lang syempre sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo. Exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
1: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
2: Visio Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pay.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hi, this is Fiolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Omega Advanced Spray, your on-the-go pain relief. Omega Painkiller Pro, recovery like a pro.
3: X-rated on X-FM.
4: And we're back! Aras 3:37 na sa nga puan. Kagining oras giradulong sa inyo. Ha? Isang aton nga paborito naman nga mga pa-beauty. Siyempre, mayara kita sa ginatawag naton nga clear skin. No? Pero mas nami nga mag Santon Herbal Soap kamuanay. No? Nga, kaining Santon Herbal Soap naton, don't panic because it's organic. Kabulig ini, palimpyo sa aton mga kutis, nagpangkakas sa mga bakterya, no? Nga gakos sa pimple sa aton na mga face kag kalawasan. Marami ini sa aton nga lawas kay bangod, wala ini sang halong mga chemical, no? It's all natural. Kanami pa sang fragrance, kagnamigid sa aton nga mga sensitive nga panit. After mo i-apply ang aton nga Santon Herbal Soap, pwede mo na i-apply ang aton nga clear skin. Ay, syempre, sa clear skin, mga katropa, magiging maaniyag, no, ang imo nga panit. Ini nga aton nga clear skin, mga katropa, no, nag-mayara inisang kujik, no, muna nga swabigit sa aton nga panit. No, may ara inisang ginatwag nga substance nga nagapa glow sa ato, no? Kining kujik lang nga daan kapaputi pa ina mo, no? So mo na gani nga clear skin kay do ka clear gid sa imo nga skin, no? Less pimple at the same time maging mahamis ang imo nga kutis. So kung magpagwapa ka man lang, dito ka na sa mga all natural, no? Nga mga habon sa aton lawas ang Santon Herbal Soap kag ang aton nga clear skin. Siyempre, himo inisang Yes 12 Incorporated. Pwede nyo manibaklon sa mga butika malapit sa inyo or sa aton nga Yes to Health Wellness Center. And dugang na nga shoutout gali, no? Kay Josie Martisano. Yung hapon, Uncle Bob, see you tomorrow diri sa La Castellana. I'll see you. Wari na ha, nag-promise ko sa in. Ambal nyo, nag-promise ko. Si Arina, ginatupad ko na. Pero yung mga katropa, tadira, no? Makita lang ko kuno nila. Yeah, happy-happy na sila. Hindi ka mo mabalaka. Kaya makadto ko da. May dala ko nga Santon coffee mix para sa inyo, oh. Ang akon nga rasyon di, ihatag ko ni sa inyo, buwas, okay? Dungan ta dira pangapi, amo na mainit na kamo sa inyo nga mga termos. Kay dira ta mangapi sa inyo dira sa Lapak Duldul, La Castellana, ha? Barangay Robles, o oh, dira. Oh, hindi nyo ko pagdumugon to, ha? Basi bala ma-overwhelm ko. Try ta makabanding ta sa inyo, ha? I-ready ng mga bijoke nyo. Pero I'll try to bring my own speakers and everything, no? Para at least makakanta. Kasi I'm planning to sing there sa cafe man sa baba. I'm planning to do vlog man. So, ang bahal ko gani, no? Kay Smoothie, ako, si Papa, padayuno niya niya. Actually, no? Na-inspired ako kay Smoothie, no? see how fighter Smoothie is, mga katropa. Damo na siya nagyan ng mga no, share ko lang ha, na dula na siya. Pero nagbalik pa siya sa amon, grabing fighting spirit niya, no? Wala siya kakon-kaon, pilakadlaw. Na stroke na siya, na mild stroke. Mo nagamintinan siya, nabulag na iya mata, naghabok na iyang butt, ang iya mga itlog, no? Nagkaroon siya sang liver problem, nagkaroon sang muscle problem, but yet still, he fight. That's how strong my Smoothie is. Pero syempre, accident do happen. Muna kasakit ka, tama, no? Kay nakita ko gidang paano siya maipit, but I always promise myself and to him nga whatever I do now, I will be more inspired, I will be strong, and I will fight for what I know is right for me. Siyempre, ang pag-vlog, kung kabalo ko nga, ay, kagi ko nga gintamad ko mo kay Tido, tuko lang ka sa inspiration bala, but now I was so inspired by Smoothie, and libuton ko niliwat ang kalibutan para makantahan kamutanan. And I'll give my best to give you entertainment. Kung ano man lang madala ko, pasinsyaan nyo na lang. Basta, I will be back in doing Kawang Gawa. And syempre, no, ang baldri ni katropang Melanie Martisano, bisan magtalang ka Uncle Bob, damo gid ma pulot sa imo kay kagwapo-gwapo gid sa imo daan. Kurbanan mo tanong sa imo, gito pa nagpakidnap mo kuya Hao. No? But anyways, aritry ta na yun, no? May isa pa din, no? May malipot din nga sulat, no? Arigin pa dala ini sa nga aton nga katropa nga si Joseph. Ari basahon ta, ini party naman niya sa ginsabat na sang ginapangaliagan. Very short, no? Actually, Uncle Bob, tawagalan ko sa ngalan niya, Joseph, no? 22 years old. From Manila. Bo, grabe, no? May kasulat pa din nga from Manila. Uncle Bob, gusto ko lang i-share sa imo ang pinakamalipayon ko nga adlaw. Actually, kagapon lang ko ang kolbab ginsabat sang akon ginapangaluyagan nga halos waluman ka bulan. Congratulations to you. Amor gani nga sa wakas, ginsabat sa gid ako ang kolbab. Sobra gid nga kalipay rabat sa gusubong, no? Doara ako sa Cloud 9 kag do nagdaog ko sa loto. Binagid sa inabatian ko ang tinaga nga oo. Pero siyempre, kaupod sang kalipay, may halo nga ka ba, Uncle Bob? Kati first, kuni nga seryosong relasyon. Kag medyo, I feel pressure. Alam mo, Uncle Bob, sa damo sangging pangaluyagan ko, Uncle Bob, kalain man pamatian, no? Subong lang ko ginsabat. Well, congratulations sa imo, ha? Managblang balila-bala nga wag susuko, di ba? Habang may buhay, may lugay. Sorry. May pag-asa pa. Well, balik na sa aton yung istorya, no? Uncle Bob, ginatry ko gid, no, nga maging maayo nga boyfriend. Ihata ko gid ang tanan nga bagay para lang masaligan ko kag para palang gaon niya ako sang grabe. Sino ba lang ang lalaki nga hindi malipay ang Uncle Bob, no? Sa damo ang giging pangaliwagan ko, abi ko gani, wala na ko tsansa magka-relasyon. First time ko nga magka-girlfriend, Uncle Bob! Amor gani, Uncle Bob, ginsulat ko ini. Kaya gusto ko gid mangayo sa imo sang advice kung paano pabakuro na isa ka relasyon agoy. Sa akon ka pa mangayo advice ha. At the same time, syempre, gusto ko siya naman akon ma pakasalan, no? Kaya syempre, hindi na ko gusto mag madula siya. Sobra man ka-excited pamatian ang kulbab, pero amo ko ni ka malipayon. Overwhelming ginang nabatsyag ko. Tani man, mapayuhan nyo ko, Uncle Bob. Kay kabalo ko, expert ka dira. Madamo giging salamat. Naubo ko ako. Sa matuntuod lang. Gusto ko lang i-shoutout no si Katropang Loretta, Oloroso Ombulo, Ma'am Shilori. Good afternoon. Good afternoon, Idol KVK, a.k.a. Uncle Bob. Thank you so much. Thank you. Going back, no, kay Joseph. una sa tanan, Joseph, kung nagpamati ikaw, congratulations sa imo. Sa wakas, ginsabat ka na sang gina, pangulegan mo. Batsagan ko kung gaano kakakilig, no? Habang ginabasa ko gani ang storya mo daw, nagkakadlaw ako kay may isa na naman kalalaki ngayon malipayon sa mga hapon. Siyempre, I've been there, no? Kanami bilas ang feeling na ginsabat ka sa imo ginpangalagan. Hindi mo man na siya papangalagan kung wala ka na luyag, wala ka na lipay sa isa katawo, di ba? Amo na ganing naghahalo na ang kaba, ang excitement, no? Normal ina, no? Mixed emotion, kumbaga. Just have to relax. You just have to relax, no? Be calm. Do not overexcite yourself, no? Masobra ka overwhelming kisa doga ka-panic man na yung mga lawas mo, no? Just act normal, no? I know how happy you are. You deserve it. Ipakita, wala problema. Ang importante gid sa tanan is foundation sa inyong relasyon, no? Amor blambal nila, tandaan mo, sa una lang manami. Amo na nga panindugan mo nga hindi lang sa unang manami, no? Kundi habang buhay magiging manami kung 100% ka nga dedicated sa imong relasyon. When you say dedicated sa imong relasyon, no, you have to be honest, you have to be faithful, no? You have to give extra effort para lang mapalipay mo ang isa katawo. You have to have a big responsibility, no? Ang pagnubya-nubya, ang pagrelasyon, it does not mean nga you just have to kiss the person, no? Tweetams-tweetams lang, padulong-dulong, no? It's like, yan ang magiging kahati mo na forever. It's a preparation. When you say girlfriend and boyfriend, it's a preparation for your relationship to is something serious soon pag nakasal na kamo. And tandaan mo, pag nakasal na kamo, there's no exit point na. It's forever your responsibility and sacred vows to the person na habang buhay na kamo magiging kamo. No? So, importante, be yourself. Kung ano ka ginsabat, kung ano nakita sa imo nga kaayuhan, pamatasan, hindi ka magbago. Kimiyara nga tao, no? Aminong taman sa hindi, time goes by, nagabago. Kung ano ka kasweet sa una, be more sweet than yesterday. No? Be more of yourself every single day. Lain gidya kung may hara ka sang palangga. Lain gidya kung may hara ka kaupod sa kabuhi. Muna gani nga, we're not perfect human beings here, but at least, we're trying our best to live normal, to be happy, and to be contented. Kung ano ka sang una, amo ka madapat subong. Dira mo na matakos kung ano ka klaseng lalaki. And syempre, ang importante dira is that hindi mo pagkugun ang imo nga ano lang, normal lang. You don't have to be strict in all things sa imo nga amiga, no? Swabe lang dapat yung relasyon, no? Try ka nga mag always open up sa iya sa mga bagay-bagay para wala may mahulog nga miscommunication, no? Hindi kaya sila nga madam auring nga manghula ka sa mga nabatsyag niya. Try to ask and try to express yourself, no? Kung may mga tampuhan man kamo, no? Always try to fix things before you sleep. Kailangan nyo mag-usap. No? And patlo, always magid nga gaan siya space. Hindi mo siya pag-i-invade ba lang na doon, wala na siya space. Kiba si ma-feeling niya makuga sa sobra mo kapag palangga. Too much of everything is low eye man. Okay? So I hope you'll have a very strong and long-lasting relationship with your girlfriend. Congratulations to you, okay? Palangga niyo yung isa't isa. Pero tandaan mo, wala galibot lang sa iya ang imo nga kabuhi. There are other factors that you need to consider, okay? Kaugalingon mo, pamilya mo, friends or bakada mo, at ang pangarap mo, no? Party lang ang aton nga mga relationship sa aton kabuhi. It's just one part of our life, but not the entire life is for her. You still have more life. Okay, para at least hindi magiging toxic ang relasyon nyo. Tandaan mo ang katropan Joseph, no? Hindi mo pagdalion tanan, okay? Enjoy what it is now, no? And if you do have plans for tomorrow, then it will come. Time will tell if you're gonna be marrying that person, if you're gonna be settled down, no? Always, don't be a man in a hurry. Keep things accordingly. Okay? So once again, make your relationship true with respect and with more love and care. Padamo kayong salamat, okay? God bless you. Yung nagsakit pa yung ako ng heart niya. Yung nagkape naman ko, nalipat ko nga ang gin-order ko. It mocha, meaning may kape. Ganyan nga namin, kaya mag-inom niyo. Ariyos ang Santon. Santon, ah. Oh, Santon coffee mix. Kay wala niya caffeine. Lagi't ipangatag naman eh. Alright, shoutouts to katropang Carol Bishop or Caroline Miso Obispo. No? Good afternoon po, Lods. And KVK, no? Family, no? Good afternoon, Caroline. God bless you as well. Good afternoon also to all the viewers of my KVK family as well. No, good afternoon to my daughter Lori Ambal ni Det Obispo. And once again, happy birthday kay Bro Gab, no? Dugay-dugay makadtol ako sa inyo, mailis mabailo lang ko motor. Kay later on may tukar ako. And sa Saturday, no, gina-invite ko kamo na Leia by Dulce celebrating their grand opening, no? This coming Saturday, 3:30 p.m. Dira lang sa May Vista Alegre, ayun, no? Sa likod lang sang Petron, arada sa second floor. They have this promo, grand opening promo. You can do massage, nails, slashes, and everything. Tara yung mga pa-beauty ka pang-relax. Kantuin nyo lang ang Nalea by Dolce. Of course, by Miss Looney. Mars, kita na kita dira Mars sa Sabado. After ko to sa La Castellana, dira ko madiretso. And of course, gusto ko lang pasalamatan ang tanan, no, nga namati subong hapon. Happy, happy weekend, everyone. I know you guys are excited na magpuli, no, because it's Friday. Iban papuli na sila mga province. Iban, they're gonna do vacations, no? Basi motor-motor sila, gado camping, visiting some relatives, no? Let's enjoy our weekend, guys. Kung gusto nyo karon mamati, sa akon nga nagakanta upo din akon nga banda, I will be there at Silay City, dira sa may tabok lang sa public cemetery sa Silay City sa Jonel's, inasalan sa likod dyan na. Mayara kita dira sang ilaman agyapon, no, ang Infinity Club sa Silay City. You're gonna see us there 9 PM later on, okay? Yeah, muna kinambal ganin niya, Ma'am Shilor. Lori, be an open-minded and understandable type of person. Happy weekend, everyone! I love you so much. God bless you guys. Madamo giging salamat sa always nyo pagpamati sa aton nga programa. Madamo pa sa programa nga nagasunod sa aton, ha? Na you will enjoy all the programs here. Mapa-newsman, mapa-entertainment, mapa-trivia or everything, no? Kompleto ta diri, no, sa aton nga XFM family. Aga pa lang, nagahatag na sang mainit nga balita sa inyong tanan. Hasta magabi, no? Diri lang siyempre ang aton nga X-Rated every Monday to Friday 2 to 4 PM. Kaupo rin yung Uncle Bob and your sexy D na wala pa subong. For the meanwhile, siyempre diri lang giapon sa inyong agi na pamatian nga paborito nyo nga estasyon, ang 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting! Goodbye! Happy weekend!
3: X-Rated.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha-mangustin at gamma-mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha-mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.

0: Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa aking kapitan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Temporaryo na gin-untat or temporaryo nga gin-untat sa Senate Impeachment Court ang opisyal nga live streaming sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sininga Biyernes matapos gin-saksihan sa Witness Bureau of Internal Revenue Chief of Staff ni si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez ang kabalaka sa privacy sa pila ka mga opisyal sa ahensya. Ang mga kabalaka ni Garcia Marquez ang nagalin sa kamatuoran nga ang sensitibo nga personal nga mga detalye sa mga opisyales ang nakita sa BIR kag mga ex-examiners nga nagauyat sa mga dokumento sa examination ang nga ginpakita sa nga ginflash sa mga monitor kag mga screen sa sulod sa impeachment court. Bangod sini, gilayon nga ginmando sa impeachment court ang paguntat sa broadcast agod ma-review kag ma-proseso ang pagtago ukon pag-redact sa pribadong impormasyon sunod sa Data Privacy Act kag mga provision sa Tax Code on Confidentiality. Si Garcia Marquez ang nagsugod sa pagtestigo sa ikaduhang adlaw sa iya pagatubang sa korte may kaantanan sa Article 2 sa impeachment complaint nga nagatumod sa ginaligar unexplained wealth and income tax returns ni VP Sara kag sa iya bana nga si Attorney Manassas Monscarpio. Ginpadayon sa Senado ang hearing samtang gina-adjust naman ang seguridad sa mga electronic exhibits nga gina-display. Agud masiguro nga hindi malapas ang data privacy rights sa mga public servants samtang nagapadayon ang public trial. Kagin na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Palanakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil. Ini ang ginadulong man sa inyo sang herbicide syrup. Sa ubo nga may plema, i-herbicide mo. Para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM
5: Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

Edition para sa atin yung extra drive. And I'm driving along with you para sa sinihang hapon. And syempre, nagpanumdum gid ako ya sa inyo, ano? Nga, if you work hard for the money, dapat ya nga alagaan yung gid ang inyo nga kaugalingon for more money. Oo, dapat gid, no? Nga every day, mayara kamodera ya sang kapareha ang aton nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. O, siguran nato na because kabalo naman kita nga ang kape is part of our everyday life. So, Adria, ang manami kay tungod ang kape, hindi lang makahatag sa inyo sang palpitation. Hindi gid actually makahatag sa inyo sang palpitation. Ang manami sang amo niya yung Santon Gold Coffee Mix. Kay ang tanan nga mga ingredients dire ano ang saranggid nga makahatag sang wellness sa inyo, wala labot dira sang wellness, energy and fine mood ang igatuga gid kag syempre pinakaimportante sa tanan even if your age goes up every year pero ang imo yan yung glow wala nag-diminish ayan wala niya galubad kung namo na yung lang ang bad nila makakita simbog gabi ang imo yung beauty wala gid galubad no? Kay ma nagainom sang Santon Gold Coffee Mix. Manami ang atan yung Santon Gold Coffee Mix kay man available ini sa tanan ng mga butika ilabi na ng mga Yes to Health products available nationwide. A drop by dira sa may Mercury Drug, Watson's Pharmacy, maski diin lang, diba? Kadamo ni sa ila. South Star Drug, TGP, The Generica, Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Rose Pharmacy. O maski diin kaya nga sulok sang Bacolod City kag Negros Occidental sa Ranker Gid Makabakal sang atong nga Santon Gold Coffee Mix. Let us enjoy ang atin yung afternoon, especially nga tomorrow is gonna be a weekend. And mas karaman diriya sa dakban wa sang Bacolod. So dapat inimawadan sang energy. Inuman ay ano, sang atin yung Santon Gold Coffee Mix. Amoy na ang dapat naton yung himuon. Kayman, fiesta-fiesta sa aton. Dapat hindi kita mawadan sang energy. Alas 4:30 na sa Extra Drive.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lainbidyang sa borsang Canton Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Canton Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Canton Plus Herbal Capsule.
3: Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Canton. Malaking tulong niya po sa akin.
2: Canton Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Canton kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Canton plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Canton kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Canton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Canton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Canton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Canton Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Canton Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Canton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
0: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sait-sait gid yaon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Exciting!
8: Exciting!

0: Plus.
1: Isa na naman, kamaayo nga adlaw para sa tanan. Istorya naman naton ang isa sa pinakakumon nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabate parte sa appendicitis? Bayaw kamot, baw do halos tanan nakabate. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Baw ay gid sa may nagbayaw kamot, pero ga smile sila. Very good, nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa igayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga tudlo na siya kadako kag ginapatihan nga may duha ini ka primary functions nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon dako ang iya sini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton sini nga tiyan kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. But silikon may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga nag-apid o kung nag-aangot sa large intestine.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kag painful ina siya kung may appendicitis. Kaya tungod may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon, kung i-remove mo ina siya, why mangin sang harmful nga may dulot sa aton lawas? Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptomas na masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa imong sininga tiyan, kag nagabalik-balik ang sakit sa madula, sa masakit, sa madula, sa masakit. Pag upurit ka, kay nagapanalaytay ang sakit sa tuong nga bahin sa imo tiyan. Suno man sa pagpanalausaw ta, kung tanugon mo, maubo ka, kag maglakat-lakat ka, masakit, dula nga na mo magkaon, lain matsyag mo, kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa pag lupot-lupot. May nabatian ko na gani nga ambal sa mga katigulangan. So, napagkatapos mo nga ni Kaon, pahimunong ka na gaya ka lumpat-lumpat. Kaya karoon, appendicitis ka git.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Duha ka mabakot kag mabasko nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sang turmeric. Ang iya sini nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong ini sang activity sa principal protein nga nag-regulate sang inflammation. Ang balunggay may anti-inflammatory properties man. Nga kunsa din nagapugong ini sang mga inflammatory enzymes, agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang, di ganyan isaluyot, wais lang kabalong, nami ini sa hypertension, imuon mo ni tsa, dula, sakit sa ulo mo, mga sakit sa tiyan, kagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative, na laxative, mo na siyang anti-constipation bla, bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon amargoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na mapapaganagan sang swelling kag inflammation kag makaprevent sang pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapasko nga immune system. Nag-support sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ang katimbang mo sa ikayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay di tamanggali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee, mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine. Di din blagatapik ang appendix kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig man ini sa pagpanamig sang function sa aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga mangin healthy ang aton body tissues.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so namin, bigit sa mga DJs nila. Kan,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
7: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM

0: Kiss.
1: 4:55 on the clock. That was the American musician Prince. Grabe nga tingog, no? Bago ka lang kabatian sa iyang version. Pero of course, those who were born in the 80s, especially year 1986, familiar sa ngamoy na iyang kanta, no? Because that was released year 1986. But of course, Sir Tom Jones had a version of that song also. Medyo mas bilog, mas danceable man siya, but lain naman niya, no, ang atake ni Sir Tom Jones sa sinayang kanta. Alright, so you have an idea right there. And by this time, nag-drive along naman, ano? Ang mag-amay kasi Alex kag si Athena Alexandra Aragon. So driving their way back here sa Centro Gid, ano, sa Bacolod City. Oh! Sure gid nga nakalabay na si Athena Alexandra dira sa may Carnival. Ano, ayan ang gusto niyang isakyan. O, kamo man ha, mag-enjoy man. Sana sining na, this is the Mascara Month and nagahilapit na gid ang ato niyang highlights. But then, sa siniman nga mga tinion, ano, ang ato niyang ruta, no, medyo lakat-lakat lang kita. Sige lang ah, piyesta madriya sa ato. So okay lang kina nga makalakat-lakat with a little conversation, no? Kay kasadyagi-dyaya kapipa kumagupdanay ang mga katropa. Alright? Kamo ang hindi maka-enjoy, no, sang ato niya nga selebrasyon kun medyo may ginabatsyag ka sa heart or hindi gani sa imo yung gut, no, gut health, no, medyo nabudlayan ikaw, nabudlay man na pala magsagi kalagaw. And then syempre, kung ikaw naman ang makatoma, aring pangontra dira ang ato niya nga Santone Plus Herbal Capsule. Amoy ni ang namigid, ano, kay man makasuporta, makabulig sa ato niya nga heart, sa ato niya nga gut, as well as sa ato nga liver wellness. So, di ka pa, no? Grabe, concentrated ang ato niyang antioxidant because of the mangosteen. Kagkabalo naman kita ang halos tanan nga benepisyo ara aton makuha sa ginatawag nga malunggay. So, these are the powerful ingredients ang ato niyang Santone Plus Herbal Capsule. Kag dapat adlaw-adlaw ginatake naton ini. Pero may plus pa dira kay tungod nga kung inyo pagkidugangan sang premium D3 soft gel capsule, ay sigurado mabatuan nyo gid, masagangan nyo gid, no, ang epekto sa mga viruses and bacteria sa ato niyang palibot. Aside from that, mabuligan pa nga ikaw ang makadalagan, ikaw ang makalakat, panglakaton, no, sa sinilya nga tion sa mascara fever because bakod ang imo nga katul-anan brought about by premium D3. So amo na dapat ninyong i-take adlaw-adlaw ni makalipat ha, ang aton nga Santone Plus Herbal Capsule kag ang aton nga premium D3. Initanan himo sa Yes to Health Incorporated. Kag ini ang sarang nyo nga mo order online via your Shopee or your TikTok account. And aside from that, pwede nyo man maagyan ang ating Yes to Health Wellness Center sa Sunday, mabukas ina para sa inyo. Kag inyo ina yung sarang nga mahapitan, Sundays till Fridays, ano? Pwede gig ka mudra kapalapit sa may door number 46, Winko Building sa Lizares Street para yung makabakal sa ating Yes to Health Wellness Center. Ma-update lang ko gamay sa atin niya nga weather kay gusto ninyo nga maglagaw-lagaw. Actually, in the whole of Philippines, apat gid ka mga weather system ang nag-aapekto sa aton sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ang LPA nag-aapekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduka, kag Rublon. While ITCZ naman ang nag-aapekto sa Mindanao and the rest of Visayas and Palawan. Northeasterly wind flow sa Cagayan Valley, Apayao, and Aurora, and localized thunderstorms sa Metro Manila and the rest of Luzon. Diri sa aton na ang ginabantayan or ginamonitor sa Pag-asa, ang low pressure area. And it is embedded along the intertropical convergence zone. So that is the reason why we now have 4 weather system that is affecting us, okay? So halong-halong lang, pandala lang dira, no? Basi may mga tulutalithi or pagtupa sang moderate, no? Or kisagani heavy pa ng mga rains ang magtupa sa aton. Pero pangamuyuon ta lang, no? Kaya hindi lang di anaya sa Bacolod. Kaya para ka-enjoy sa sining gabi until the weekend ang aton nga katropa for the Masquerade Celebration. Well, I guess it's time for me to say bye-bye. Madami giging salamat halong sa inyong pagbiyahe, halong sa pagkapit sa inyong manibela. Stay safe, mga katropa. Hinay-hinay lang, ha? Ikadamo-daan subong niya sa nagapang lakaton. Kag ikaw man, may ara ka pa sang pulian. 5:01 ang ato niya nga oras. Enjoy lang sa pagpamati diri sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Ponton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Ponton Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
0: Ponton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Ponton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Ponton Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Ponton Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
2: Ponton Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Ponton Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Ponton Plus Coffee ka na. Ponton Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko ang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.3.